ngathi uyagodla kunakubanze ubanze kolozo zobona ama crew ayikodwa ngitsendele ujabulisa yabona nzo

le o lokisa ba lo mabaka o le ne la speak easy. Le o leng ka jwalo go tswa gantle blow mas back ke bua ka ntatai ga ke tshepe gore kannete e sale beke ne qala kwana le ntse le le gantle gotlhe mo le leng gona teng ge basotho ba eso botla ke ga ba ge go ntse go le jwalo ga ntse re phetseng gantle la re phela tlasa boemo bo bobe ba legodimo bo ganang gore batho ge botlwaele empa ntse re tseba gantle go selemo le selemo ka nako ena ga lebeletse tse ka rentsena empa ge ga o lebaka ge se re tlane re tlene re tlenela pele fela o ka ntle kapakapa ga rona ga ne sotho ke re dumela mosotho wa eso ao bana beso motlho mo ntse le re le yantshwaga-tshwaga ka di-whatsapp mono mathata ka nnete mathata a fono ke a gola motlaelo ka mmona motlho ke tla e fumana fonong ya ka mmona ke tla ka leara aiyo whatsapp ka nnete kempele ntshwarele ke sebedisa mmasetšhotšha eo yona fela ke fumanang di-call ke sona empa ge go tla loka go tla loka swantshwara fela ka mogala ngwana mme ga o ntlhoka ne tle ke re tle ke di jwetse ge basotho ba eso gobane ke a tshepa ga le ntse le re le aleka empa ge le tlholeya empa ke moo se le sebile mathata gona ke a feng monate o mokalokalo ge wa mamela e re radio ga olo ga e le moqebelo ka tsona nako tsona tse radio e mamelwang ke dibohodi tsa radio tse ding kona ke monate o mokakang ga sebohodi se mametse sebohodi se seng e ka ba ya sebetsang le ena ka ba ya sa sebetseng le ena monate o ne wa esale

Motelo ita ka tsama jolo. Lesto pasane se bitswang hwem. Bo jolo ka George Michael. Le tsotsu ke ne medi he ka mora hore ne ya bone. Ba isungwa le ka gile ne ka dijetsa o be gift ding. O ga tla re bua ka mofu. Frisco. Mopheme kofi. Khumari lona di player tsa khale di legends tsa khale se ile ne ka kopana le tsone he kaka ka banka puo bana ba mme fono ina le botata fono ina le botata but the number no mo go ntse le yona mona mohlomong ha le ka ntshwara no mo go nyeno ya ka mohala ke tla khutela ho lona. One very no more than another, they are all missing. Adi yo hanga fono. Adi yo hanga fono, Gamona. So until the day of Copa Fella Gore. Bay Bamba Kahuana Oleza. Bales, Baljiba, when I give you the woman, Shoti, Pinono, Booty Booty, and some other legends. Seven Sigrid Base, but Kinana or Baban to a sense of Visa Baba and Yoruba. Banna ba iso tle leng thuse mona tleletse mona no mo go nyaka tleletse no mo go nyaka mona gate ke re tshotlhe taba ena ya our brother our father ke bua ka Mr. Frisco ya tla be a bolokwa letsatsing la ka jeno tshebeletso ya hae e tla ba ka jeno la re sa tsebe gona go kae empa e tla tshwago ka jeno. O ba ne ke ntse ditlhopho tsa gore ke tla ke ke tlotla ke bua le tse dingwe tsa di-player tse ileng tsa bapala le ena le ba ileng ba tla tla bapala ka moraonyana go ena ge ke re bue ka ena motho ka bomong ke kgolang ka mofa only 2 minutes go ka thathothatholla pale ya eo mogolwane wa rona banna ge kampa ba dimmametsi mo le leng teng la ka la utlwa thapedi yaka. Ho re tle ke re bue ka enwa our brother phone e la le mathata ba le ke se ke se bitsa phone ya le e swa ke nya le jena ya mas chocha mona ba le ne ke batla lona tle le ntetsetse because mo le no mo go hadi ho hanga phone ya ka mona ge tla zwe ho ka bua ka motho enwa ye o ka jeno he re tabe re mo isa bo go mba ba go qetela ke le ka mona ka thama ka mona he re tabe re le le funla e mong wa mohorano wa ka ya ngholisitseng le ke tshene mane ke bua ka baba malatariana e baba malatariana ngholisa nna ka tla hudisa bana ba hae baba gago e nna ka tla hudisa bana ba hae baba gago e la yena ile ngholisa e xantsane ke le moshanya tsana yale wa boloka le yena ka mona ka thama e ka mona abtilo sole malatariana e abtilo sole malatariana le yena tla ba boloka ka tsatsi le nala ka jeno ya le ha re eng re lo ba bolokang he ba ba ba tla ba di sebaka o ya ba ne ha se di tsena mona mme se re tla me wa gwana ba ba mba e ka ncina ba ba tla ka ncina se re tla buitsana mfela go na ho no le buang ka nqane le yena tla buitsana ho no le buang ka nqane ha ba bolokeng hantle ba sotho ba iso lona di be o re ba bitsang di legends di player tsa khale tsa di team tsena tsa high mona le sotho ka kakareso se se ma se go fela le sotho ka kakareso le tla ntshwara mona ba nna ba iso no mo ya ka ke 5616680 no mo nyo nwa ka mfumana ho yona mono ga tla ke re meme me so tsale me di fela go ka bua ka yena mo lwana eno wa rona tsatsi la ka jeno ga mo feng tlotla yena le tsatsi yena e le tsatsi la hela o qetela se ke tla le mema bana ka 4:30 hantle be se di tukisetsa o ka kena mona 4:30 hantle be se di tukisetsa o kena mona kana ku yeno pinono ke a tsaw mmametsi Shoti, ke a tsaw mmametsi lwana mona mo teng monna iso ga nthe di buda yena ke a tsaba yena wa tlhatswa re
o tla ntshwara ka tsebe ge ngwana mme batho ba ke tlhotseng kopana le bona ke doo ga ke ya kopana le ena le gana ke mang e ne bapalela le df galegale kwana search ya le search ga ke ya kopana le ena le braroni ga ke ya kopana le ena ke ile ka moetsetsa molaetsa fela ka bona molaetsa o sa balwe ebe ke ipotsa gona ebe banna bothata bo gokae kapa gokae le le kwaetosi ga ke ya kopana le ena bogolo ba diplayara tse dintlhe ga ke ya kopana le tsona empa he ke kgona ba ile nne ba jwetsana ba ntse ba mamela radio yone ena ke a tseba jale banna ba esewa ko ntshwareng mono nomorong ya mogale ya 5616 6880 ga re ka mphumana nomorong eno fela ga e re 4:30 ga ke re tlo tla re buang ka Frisco ke re tlo tla re buang ka Frisco mopheme kofi gomage se ntse ke le mme banna ba eso ka nako eno 4:30 fela e itukiseng ga be se re kenang mone he ge ke re re meme ka nnete ke re re meme ka yo mogolwane wa rona mono banna eso ka nnete e ge kenke setlhopha ke sena se bitswa Survivor Eye of the Tigers.

survivors, kabina monate ngona me esa swantsa sa di bioscope se di sa bizo roki me so so di le shomele me so imi gago ka mo ga ga buka e bole ya ka mo ga re na bole ngona me ga re khane jolo ka mmino mmino o tlhopetse ngona ka magethe o singa le tsatsi la ka jeno o tla re tsama ne horinyane ya horinyane ya buka ya botshelela ya horinyane ya botshelela e ka ba tla bona re ka yetsa bontle rona banna ba eso ke sentse ke kopa hle itukiseng ka mono ga bone ha e fetile ka metsotso masome a mararo ge ke re re meme ge bua ka ena la o qetela hle ka nna tsatsing dina gago ge bua ka ena la o qetela Mr. Cool ge buang ka ena tsatsing la o qetela tsatsing ena ga re keneng re tlere ke ena ka gora eno ga e fetile ka metsotso masome a mararo ka mora gore ya boraro ka nako eo go tle re buang ka ena he go tle re buang ka ena tle ngwanaka ne le petso la matlama leno he ngwana mme ngwanaka bagutela ona basalana ba matlama ba saletsebeng ma no tshue bano matlameng mono ngwanaka abane le saletsebe he banna ba iso ka moisana ne wa saletsebe e re ke nke setlhopha ke sena sa Queen Love of My Life

Ya mona he ne la ga ka jwalo motho bitswang ka slow down ke bua ka Mr. Lennon Richie ka pine mona di re sta ko ne na pine tsa mona di tsa ha bo pene la ba sa bo hello and many more hey ba tsho mo ga ta yetsa ha ga ta yetsa ne neng ta lu tlo tla go di utlo gona le gona ga di yo nyele ne hengwa na me pine tsa ka re ntse ke bua ka sona ho seng ha tsa tsela ka jeno ya tsa hala di ntongwa na me ke le fatshe mona ba phela bantu ba phela a se sala se dwesh ka ne tamdi khanna di tsama mshama ba khanna ngwana me ha le se li di khanna so komela di sa welo ke sa ha Jo ma sigela mo a se li li khana soko melodi sa wile ke ya ke pina he wana mewa e ba lo 24 minutes after 4 e ma shuma mabedi a metso mine ka morao re na bo kae ya bone o mo natu ma metso radio ena he wana me ke bua ka yona mma morato ke bua ka yona mma moratwa ko wa tsa ke hlokile o e di whatsapp ha ke di fumane o hang fono kwa di di bona nwa isa empa ya ngwana mme na kwa etla fihla ya na kwa etla fihla ke le le so bana bana ba kene mona ke ba bone mona bo pinono bo shoti bo mamma mamma ka fela bo e go fela bona mona ba shana ba ngkhono ba nna tla bana le tsetse no mo go nyelo se ke di fila no mo go eno a ga e se ke di fila no mo go eno a ga e no ba nne ke ba tla taba ena hlere qale ka yona na go ena ena half past 4 handle e lo re tlere hana go ntse ya ba medi ba tla kena le bona go bo se ya tla ba a belaela ba ndi pela lwa zwana mwana mme a se ntse mo nati motho a ka kwa tsane ke itse ke tla ke tla le se ke re tsena le tsena ebe o fumana bola se nna mo nyetla ha se hantle mwana mme ba ne ka ba ka tlhotse ka mola o ka e le fahlala ka bana hey ko i mo pola ke ho pola pinena tumisang mwa mononela e tumisang mwa mononela mabano ile ka ntshaga mbetsa ngwana mme wa tsa ona go kae ka ha ke tsebe a re ke kae kae metsi nye pele ka re ke a bona mono moti ngwana monna ke a bona mono moti tumisa ngwa mono nela motho a hlotse antle e rapine ne le le ke mo hopola bana ke hey

0: Ya. Ere ha o di tsena hem so tsaiso. Nge ke bue le mong wa the legends. Ke bua ka mong wa the legends. Yo. Ka tla mo utwa mona he. Hona o tla di bia ba jwa ndi taba sa hai ha bua ka Frisco Khumagi.
1: Dinga.
0: Ndate o jwang?
1: Right,
0: right, right. O
1: sharp.
0: Ya. O ka kipinono.
1: Ke anda.
0: Ya, ya. Motho eso a go hlonjwetse hona Frisco Khumagi o mo tseba jwang? O ile nna ba pala le yena ka ba ba pesa ka mora o yena, o tseba tsohle ka yena. O ka re hlalusetsa, o ka hlalusetsa ba sotho na o tseba eng a holo ka Frisco?
1: Ke tsale pele ka o le dumedisa bokamedi ba seyalemoya. Ke tla go yana ntate Mokwai. Ke ba mamedi ka kakaretso. Botsidi, jalo ka ne ke tlwaetse o mmitsa. Ke motsidi o tloa ke sa le ngwana. Papa la schoolboy. Can I go in bafana ba matlama? O fihlela re promote team man ke ba pala le yena, ha tsano le yena. Nira wa ba pala le yena matlami. Ke tsaka pele ka o tshidisa. La pala go mari. Di ba pa di kaka ka re tsondate
0: e ya ndate
1: le tsidi le gina le ano la ke nikeletsa ke re o ba best defender o kana o market best striker and bitigne le mongwa ke motho ke ne go bona ha pele ke ba pala ha tsone le ne di la ka mgata di le tsentse ka nnete ke a mme ja re se di la ke
0: a utlwisi ke a utlwisi ke a utlwisi ke a utlwisi sa pino
1: kolo a dira di tsudinelo e ka ba motho wa bua lwa ga sana yena ka gana ka mona.
0: Eh ke a utlwa ngwana mme.
1: Kana ke
0: eh ke a utlwa ka
1: pala le tsiwa. So le ne ke ba pala le tutu mo ga mane ba tlo mora seng. Yale ne ke la ga advance general bolo ne le tlo se nya go.
0: Eh
1: so ke mo ta support music field le tsama ka mpana music field ka mme ntaka tsa tlo isa bola ke kutla kutla go tpinta o manya go tsi ntaka e wena twa mana no le Frisco ni senya ha go kwa ke di avantsa ma jwa ga go ntse ma tlo ka gana mo tshebile tipe ka o motseba ke re tsegi go tutu re e flash a slow man slow o bo
0: eh
1: ka nnete ne tsala pele tsho ka botshidi ka nnete fa tsala la utlwa ka tsho ga e ka kiwa
0: eh ya ga tsa
1: ka nnete ke mo ke tsa fele go le ka nnete o bona di bapadi tsa gale ka nnete
0: le ho motlo tle ntate le ho motlo tle ka suka tshwana
1: le ho motlo tle ka mo go tshwana ntate ke a gona ha monate go handa ke hle ha monate go ha
0: eh ya ntate
1: eh go ba ntse dumela go re ke a gona ntare go ja ile a tsena ntate go mara ya ka ba ntse a pele
0: gobane haholo motlotle ga kere go tloa gale ena e sale motho e sale e le motho wa school boys o itlhile le motho wa school boys o ile a tla matlameng ka morago go school boys ebe e se putlame
1: haholo
0: eya pilo empa he ha se re ya kakaretsong ya ha ya Frisco e ne le motho a bapalang jwang ko ha re tla ka lebaleng motho a natlhile yo motsebang ya natlhile a mofa bothata ha ya lomakana le ena e ka ba e le motho wa defendera gagologolo ke ma motho o ne o tseba gobane wena o ne le player gone o bona ntho e nngwe le nngwe ka grounding
1: ke tla bua ka ena tšhimo e kila ka e bapalela e leng matlamasenga
0: eyantate
1: ke ne ke tseba gore ga morago mane ne bapala Kingane le Bomba and ene ke ba shebeletse ne o sabe ga ole Dingane ke bapetse le ena le nna kwa matlame mane ne o sabe monate o ga ko ne o bona ntwa wa ntlolo ga na o maaka na ya go wena go dilong ka bolo go ke ntho a lang senya yone yona a re e mone ga o ya motho eno o ye mone ilong lo wina bolo
0: o nke bolo eno
1: ee ga o nke bolo eno and ga ka o bita ga wane bolo kele Frisco ke mongwe wa distrikara tse ile tsa duba defendera nta
0: Yes. Ah, ke a le bo ngwana mme pa tsere no so we be ile ka yona ka nete ba sotho ba seng ba utlwe gona. Frisco na ine ile motho a mofuta ofe.
1: Ke a le bo ngwana ke mo kwa yi ma ya ho phumela ka khotso ntate.
0: Ke a le bo Pinono, ke a le bo my brother. Yo he ine le Pinono ga mafikeng. Motho ana ile nga mathastopeng sa matlama a gutla jwalo a mathastopeng sa Arsenal. Ile defender e mpe haholo. Ko Pinono ne le e mongwa di playera tse thata thata haholo. Go bane neng ka mong ka ke mo kopanya le motho ana biswa Chendi Malefane. Bana ba pala position ile ngwe di Chendi Malefane. Fela ba le Pinono le yena ona le ka ngwana mmore. A lwanele kola sa hae ka morao ka mona a thibele botlhaoso bo e bang botla ba teng ka morago ka mo bolo ka ga tlhalosa jwalo gore Dingane Bomba ga nne ba ya ba shebane le motho eno a bitswang Frisco e ne le ntwa fela mo Dingane o na ikela straight go motho a re nna ke rong ka bolo ga ke rong ga motho eno ke rong ka bolo eno yena moo e ne le Dingane eno ke tseba hantle ke tsaba hantle ko ya bona le Frisco e ne le ntw e ne matlho mafubedu gagolo ga utlwa ka lebaleng empa ka ntle ka mane they are friends ba ntse ba utlwana ga ona letho le ka bane la e tsala ga ba kene ka ga lebala tla ba bona gantle ga ba fitlha ka ga lebala gore ntw a batho bana ya qala jale mona ntw a batho bana mona bele e ya qala mona e ne le ena he Pinono yena e o isise ebile ka ena kere ebile sebapatlhwa sa matlama a ba ya

ke ile ka tshoka go le fono ya ne ya ka ene ene ene ntse di audio tsa batho bana bo e ka nyala pino no mona ke ene bile bile bile le mathata ka nete fono eno he bo le ke sitwa go ke ntse di audio tse eno ho yona mono ke sitwa go etsa ntwe ngwe le ngwe ke ka bona ke la hlile di contacts la hlile ntwe ngwe le ngwe the whole information ka ga fono ene is gone so ke ka bona ke seng he ke mpe ke ba kope e sale early tjena hore he ba tle ba ampe ba ntetsetse le ga ka mbaza fela then nna ke tla gotlela go yena go utlwa gona di ntsha jwang he ngwana mme ga re bua ka motho enwa a bitswang Frisco bolo ka utlwile gore pinone yena go nna tlhela mmitsa botshedi ona sa mmitsi Frisco ke yena o tlata go tlhalosa mono gore a ikone ga a na kopane o ile a nna kopana le Flesher Tutugetsi e da pinolo bole ne ka ta go balea go yena mona a kopana le tutu ka mogao ka mona tutu a mo jetsa ga e tloa o no le Frisco gale kwa na ona jena ke gona ka le baleng ka mona motho yo no thinki Flesh e no na le kotsi ya mpeno le ena batho mamu Flesh o na le kotsi ya golo ne le motho a kotsi ya golo eno ngwana mme defender ke mmane ona sa re neng ha o no ka isa o wetse phoso ya ba wa mo feta mono ene ka o hata ka tshetsekwane jeno fela ha ka fitla pela o mane dingwe tla wotla e o tla wotla a fitla pela o mane tla wotla hantle bole ke se ke emetse di player tse ding tsa gale mona banna ko fone ya tla nne ka ena e ntse ntho tsena tse di entsentse nka bentse ke sa sokole jele ba sentse ke letsetsa bana ba iso mona ba hlaelle mona ba re bue ka taba ya ya moholwane wa rona Frisco hlalelantle basebatho ba iso hlalelang mona tle ke tshepise basotho ka rona go tlatla ke etsa interview ke le etsa interview mona bele fono ke eno nketseditse meleko fono ke eno nketseditse meleko tlhalang mona tle hau tlhalang mona diplayara tsa gale kapa diplayara tse tsebileng botshidi tse tsebileng Frisco tlhalang mona he basotho ba iso tlhamona he bana ba iso tlhare bua tlhamona re bua re bua ka motho ke se ke sa tsita hela o qetela lena ga mo felisa ga mo felisa sa tsindena ga mo felisa sa tsindena ke tsa tsita hela o qetela ha re bue ga ena sa tsindena bana ba le sekitla mema le batho ba buithatelo bo botle fela o lwana motho mosotho wa iso a tsebang Frisco e ngwana mme lwana nka o mema he meantime bana ba tla nne ba hlalele ka nqane bana ba tla nne ba hlalele ka nqane ba tla nne ba hlalele se ka mema mang ka pa mang ba ka kenang he ba itsibileng our late brother Mr. Tshidiso Kgomagi ge ke re mmeme ka yena fela hanyane yanyana fela hle basotho ba iso a ko ke ne mmona nke re bueng ke na mmona nke re bueng ka yena motho eno e ga ntse ke etsa balo sentse ke ememetse ba tla ke na mona ne ke etse tjenang

0: ena e tsare ya le la hao re hepu mphumana o so o tsene ka le ba le mo shabane le yena o re he ba nna hana mo tsena ke a ne sa tla ba tsumola je le ke nne le se ke ko pa le yena no hana e bile ke tla me a ho sebetsa le yena a le mo
1: eh
0: ai khone ke ja ha ba bu ha ba ba bonolo ho ha
1: e ya ntate
0: ao ha ba bonolo ho hang hobane ke hopola ka nako eno yane ho feta batho bohle jwale fela hothe se di fuwe assignment ya hore wena o so shebana le Frisco fela bana ba bang re tla ba bona jwale Frisco ena ke yena motho o ke mo kotsi ho feta batho bohle eo le nna ke mo tsebang e le motho wa hohle ona o ka bapala hantle wa bapala ka dikgoka wa etsa eng o teng hohle wa laola ke re he banna aiko jale ke hopola tsatsi le ena ke kala wa bapala le ena mme ke le monyanyana jenana le jesena e le kgolo ke kena ka lebaleng ga ke qeta go kena ka lebaleng ke ikaba ka dibaka o tlile go nna a fitlha mpota a nsheba go tloa lootong go a tswa tlhoatlwasoo a mpota ewe o tsweetsaake tlo apala a go tlo apala le boma ga se ka moo go isetswang bana ka
1: mawena ke Frisco eno ke Frisco eno a shone balo
0: wena ye ena ka nako eno and o ne a shone jenana ke kgola batho ba bampele o ne a sia moriri ona o mogolo tswela a le motshotshotshotsho ko ga o boshebile fela o ne o bona gore ai mona ga ke one ka ke tlaloka ke tshaba le go mothetsa jele ke tlameya go bapala le yena ke tshaba go mothetsa ya empa kannete o ile a ntisa pelo gobane ke gopola gore gaming eno no ya ka ya pele e ne ga e fela ba nye mošana eso ke kala go ya nsolang fela a sa ntshetse a sa nketse letho e be o nsola a re o tshware jalo empa ke le ka gore motho eno no ebile e mongwe wa dibapadi tsa gona tse golo tseo re ile ra ithuta ata go yena ka boitelo botlhe mme ka nnete ga e se e le mona a le kenana ka nnete bema mo le kenana ke tla mo beya ka nnete ke nagana gore ke tla leka gore re be teng empa ke re motho eno o ile a ntisa pelo gobane kesojalo ke ne ebile ke re ke a tswa le game e sotlale le go kala ba re ke re he nna ke a tswa ba go watlang a sa lesheba looto mola mphamisi a re kara
1: ehlile
0: ke a tswa ba go watlang empa ka nnete kile ka kgona go mo container ka nnete go fitlhela game e fela ka nnete but ke le ka gore o ile a ntisa pelo
1: ga
0: o noka wa nagana gona o ne bapala jwang le batho ba bangwe ba neng ba mo tlhekefetsa ba le gafo o noka nagana go o tlatla a etsa ntho eno le go nna empa ka nnete ga ka ba a etsa ga re ka ba a iphuma gona le mo go kwaketsanang le ena teng ka nnete motho ya jalo ka nnete ya neng a rata bolo ka tsela e kgethegileng ka nnete ga moya wa gae o kophomole ka kgotso mogolwane eno wa rona re tla mo beya ka jeko leno
1: ge qetelela taba tsa gona Mr Cool a ko njetse gona yena Frisco ka lebaleng o se o shebelela papadi e nngwe le e nngwe ya neng a e bapala le team e nngwe ke bo mang bao o ka gopola e ka ba ne ba mo fa bothata kapa o na ba fa bothata ga golo moleng o ka mogago ka mane ke diplayer ka difee tse o tsebang o ka di gopola tseo a neng a di fa bothata kapa tseo yena a neng a di fa bothata ka lebaleng
0: hala hanze ne ya ga go shebella ha go bana le motho o tsingi dingang
1: he
0: ya tsela he o tla tsola ditshase monno o tla tsola ditshase ka baba pa le masole ja tla he he a ke ona ba tla tla mo fanne che ba lono le le man le motho o tlinge search motaki ja tla o tla ditshase a le ba kopana ba le le ke le batho ba ne ba batla ba tshwana ha ba ne ba batla ba gafu ba ne ba ka ba gafu he jale ebe go tla shoa mono no go tlola ditlhase
1: ha o lo frisco na matha una e ka gona matha position nye nngwe le nngwe una ithlulelwa fela go ya bapala mo ga o mane fela pele mo ona matha hohle position ona matha 7 ama 10 9 ama 11 bona utle ka 7 o tlo kopana le search ha le bo hareng o kopana le lulu
0: ah ona mo be a ho ona mo be a ho le ka nnete go ha makama be he motho na le mo be no na matha
1: nda
0: ona matha wa ha o tla ga ya ntsa matha go bona o mo tsenye tsa bolo so go tla o koga gona le jene na o sona ha le lo na ha le le ile le motho ka bo yena ke batho ba na ba ne ba ka ba ipumana ba sebetsa team a le mo ngo fumana go o tla qala mogao mane ne kapa a qale pele mane a fitlhe a koge ga a ketsa go koga ebe wa kgutse o ya mogao mane ne o kwala so ke le ka gore ke ne se motho yo kareng gatšhe o tla bapala kae kae fela kae kae a keke a bapala o na ka qala pele mane a fitlhe ga a ketsa go le koga a tsano ya kgutse a ye mogao mane o tla le tla re le re putu ka nke na tla nna a dinke a di gaele pele e tla game e tla be e tšhae
1: Mr. Cool, ke a leboa ntate wa ka wa utlwa ngwaneso.
0: Ah, ke a leboa ntate.
1: Kanye ntate.
0: Ah, se re tla kopanang yo. Ka bambatho.
1: Ke a leboa mongaka, ke a leboa ngwaneso.
0: Kanye ntate.
1: Yo he, ene le yena Mr. Cool. Se bapadi sa mehleng sa duodi. Ke yena o ka tla go hlalosa mona ga khona. O frisco ona mo bietsa ga wena. A se mo go khosetswa mbana ka mo. Wa khona o ya ha mo sheba le yena bona gore motho ena se motho enga ba ka momaka eno yeo ha ga e khona ba ga yeo ha o se ka mo mamedi dumela ndade
2: nna ke go di ga mabele ke tsibile botsidi ya o le ga nna ba o ntse ha nna
1: e ga nna e ya ntade ga nna ba ja o se
2: le mmeno ke tang go bua le yena ke tang go tloa wa tsi le yena di o di mono ka tloa ga ya ma ya ntseng kwa ra le botsi di ke motho ke motho di leng ha holo ra le botsi di nna ke nge ke motkhale ha le se ka high school ka bo se le ntse ine le motho a very talented o na ba pala tennis ona matha madilo ke ne ntse ke ba tsa go hopola go ke na le sokwana le mona lo 200x4 ona matha le papa masia a tsa le thaba ho so brazibo ya tlo wa motsiwa
1: e
2: ga re di ena ke ke mpaki le bala go ke na ha na e mong ka pola a boela matha le pase ka tsheisa wa motsiwa
1: e mosotho mosotho mo
2: e ga le mpa nana le sende ke sa se sa tete ga a ma thanda di tsaka ene sa tie le ga bolu ga le mpa di sa man was be man na fantsa ba pala ga ne te o na le mo bi ha go lo ntate go ke nna ne ke ba pala pele ga la ba pala pele le yena ga nkani ne sa thulana le yena jwa ga bo ntate masomola le ba ntate ka ka nnete ka bokhutshwanyane ga ona le ntho tse re ka ra di buang go se o phethagele fela ebile one of the best
1: yeah.
2: lesotlhoile a ba le bona a ba tshwaya ka ntle a re emela mane go bo celtics ka nnete lesotho le latlhegetswe gagolo le national team mme puo tse batho ba di buile banna bana ba eso ba buile botsedi ne le motho ya thata gagolo ore mokene o na le thata gagolo ntate ko ee ga o ne o mosetsiletse ga o ne o bapala le ena ga a ne a tshwere bolo o ne o tseba gore bolo eno e fitlhile motho mme ebile batho ba ile go maaka ba tsietseng ga ena fungwana ga bobebe bolo eno go ena mono ka
1: nako eno ke gopola gore lesotho mona ke re ne re etsa o nea ntho ana o ne o thwe ke picking team gopola goreula nkuwa ke setlhopha sena sa l d f ka nako eno se lo bapala ka ntle o naga ka kwana ka nako eno ne se kwetiswa ke bra styles
2: eyandate ka nnete se ne ntse ba di bua ba gore ga ana kopana le makwanyane o ne o tlola ditlhaga
1: ba mo tsebe makwanyane o tseba batho ba
2: bana ana kopana le makwanyane a tsiwa le ka mona ka tietene nkgetao sa buile ka sachin mtake ene e ne e le bothata ndate empa ka bokhutshwanyana a le gona ge re isa matshediso go lelapa la go ndate lelapa la dipapadi ba setšhaba sa basotho le go motlotlediso fela morena o nang adimile ena le ga a tsamaile ka tseleo re ne re sa nagana yaa ka yona ge lokela go ananela gore e ne e le nako ya obane ga o na tseleo re e tsebang gore na batho ba tsa tsamaya tsele ya mofuta o
1: le
2: ga re latlhegetswe ga kalokalo mme o tla gopola gore o na bile a na le thaselelo ntate ebile re lakatsa gore e dula ka etelela pele naga e ba gore e dula kgethwa a baka sesosolo jalekere gone gore na ga ile sebapadi ebile officiale na o na tsa tsamaisa lesotho football association ka tsela ya mofuta ore ula sole aaa dikgetho tse go ketegela ka tsa gore a di fumana empa ge ke motlotlo ka bophelo ba gae le o rile ga botseba ntate ke a leboa
1: ke a le bontate waka ke a le bontate waka ke bao ge batho ba tsebang Frisco ke bao batho ba tsebang Frisco wa kwona a tumme ka lebelo a tumme ka bolo a tumme ka tennise kore he was the best mame di dumela lefatshe laka
3: le nna la kile wa mogaonyala ke mokebile ka nnete
1: ante
3: ke gola geso mona nente ke mamela diradio mona ga ntse a bapalela bo celtic mokebile a sa ntse a bapalela ka ganaga ka mona ka baka ke bapala le ena ga le mono skubo e feng ke dilemo tsena tsa bo 91-92 nna ke ile ka bapala le ena
1: ya lefatshe laka
3: yale ditaba ke Mr. Khulu a ntse a gona ntse a mosheba tlo a tlase a mosheba tlo wena wa bala Mr. Khulu na moka
1: ya tate
3: ke molo wa mokhutshwane sala ke jetsa gore Mr. Khulu le nna o mokhutshwane go nna se ntse ke le mokhutshwane ke yale ke sheba la please go la la bala Mr. Khulu ke Mr. Khulu ke yona santana ka monyana ke yana go ha o tsaya la jala mo holo ke Mr. Khulu ka ntse mo sheba ntse ka ntse la monyana ba le ke phaka ha di fele le le
1: Fumano
3: fatsa. Ke bala Mr. Khulu, a tla bala Mr. Khulu a bapala le ke la kolonya ma school nna. A sa ntse bapala di bodi. Ke bala motho a mokhutshwane a khomang a khomela mo dimo ha he ka mona. Ya le o go ka kwana ha ma ka le free school mo jeng le free school ke di. Ba ga na mo tsaya ga tso ya o bapala mona.
1: Fela a mo di
3: a mo di a tla le free school da de. Ke ka go se le tsale ana ha pia ke tlo go santa ka tsa go yena le PS molo ke di wona sotho ka go re swa go hopola ntse ka le ka sona ding ga ba ka sona ding ga ka ba ka sona ding
1: yes
3: o ntlo sa le jeme se le jeme nga ta holo ala o go ha go ka di ya matha aba pala tennis aba pala football ka mo ke ba ha pia le PS ka mo ke ba le ka sona ding e ke le sotho wa tsaba ka nne ke le sebele di jeme dateng
1: haholo ntate hle haholo
3: Kotlala ka tloa ka bana sombala. Fa se la ka tloa Frisco a na kopana le nna. He would bow his head. Ko na a ka khompho. Ko wa yona tsa go se bio go le fatla ka. Ke tloa la go ira ba pala bolo le.
1: Ha
3: na kopana le nna. O go ntse bala go ona sa la sala go a sa salute ba ntse yela ke batho a half uniform and half saluted, but he bowed his head to show the respect.
1: Yes. Ya gadwa empa ha itswane le nako tsefitileng nako ntsa bo mmagona ene le mmewa sheleng ile mmewa ka ile bo mmeba ba ba mafatla ba sipoente mo notho ye melili le mamanga tshekilese ile mme mo ntimposo mana o thuki mme metisetso ba ba ngi pakisa ho pole mabitso ba bana ne le boma bo mme ba bana ba gata bolo ka pelotso tletsa bo bane ba rata bolo ka pelo tso hletsa bona ne ba tloa ba sentse ba pegetsena tsa matlama ha ba ya le ba le mmo ba ilo shebella bolo ka le tlonolo mme wa ka una na le ngwana na ba pala bolo ana bitswa Texas ka ba a bitswa Ace una ya ka mona lo msheba mme maghuma go dutse ka nqa o tenke yeng yeng mamedi ke no mona nge kutwa bona mamedi yo no o tla tla re nye mamamedi dumela
4: ngela ndate kwa kwa
1: ho zwa ndatwaka
4: o bela hantle
1: ke di ndate le kai
4: ndi
1: ndate
4: ke magane
1: e ya ndate magane
4: e cobra
1: Cobra.
4: Hey, and
1: Kai fumana cobra. Yes.
4: Hey, amora.
1: Ndadi.
4: And yes.
1: Hantla ho ye. Ke, ke. Hey. Khale ke le batla ndate magabe. Khale ke le batla mo le ke sa le fumane mo.
4: Hey, amora.
1: A go hlae mona ndate magabe. O go juetse pale. E o itse banka Frisco. Yeno yo ka jeno. E seng ile mofu o ile ba pala le yena o botse ba bang
4: hantle motho yo lo ka ha botsi ntle le motho a moholo o tso mo tsibile go tswa bonyaneng wa ba na mo shebella empa ya ba motho ya ga o ya ka mane ka mosebetsi ne sa bitswa LPF ka kana go e yo a le kana go ile le ha team e hlotse ya naha o no tla fumana hore ha ke ya machabeng ke nka di hlopheng ke di mo ebang ka batlatla tsetso
1: mhm
4: mo ebang ka shoko ha re bone ka kae kae ha ke matla ho ba di fleki ba ba di mo sala le kwae to se se ke tsa hanyanya na fela ke ba tlo kgira banka bo phepha
1: yes
4: jwale le yana ke mo ha ho lo ha re qala ka 1984 ho lo pala ditshwe tsa township ho la se ya pele Botswana ma ke ba ke sola thono to batswana ne ba dumela go ba lo go sola ha ne ba sheba size ne ba supa yena le bo grisi le bo ba re ka ba tsona di ba pali ba ba nna le ba khutsa yena go le lo solo empa o na ba go gela hona botswana mo
1: eh
4: ke sola thoni ya ba re tla mona hai ke tlhagetsa 1-1 le lona ka ga tla qualify le go ba pala le nka na se defense Zambia
1: eh
4: ke ne re go tlhwe 5-0 mo no go ba ne ba ba pala ntsengwe re sa e a defense ba ba la ntse ka go tlhoka bo 442 bona le ba pala 424 re le go tsotsa bibi ka ba motho a le winner ha tlo o bona go tla di feta fela ga tiri ya batho ba ike tsa dipalo e ntse o tsitsi se ba la tsana go go a ba pala 1-1 mo go hona mo tlhaketsa mmona go ka ga jwa 1-0 bona e tsi ntwe nngwe bona he te motho mo 1-2 wa yena no wa tsheta se ya na ba pala central defense he very samone go no bone ana ba shebeli fela o motlile ka ka setsi nkomo ja ba ke phetho ha hona motho a bone ka ka ba ka o sala le yena
1: eh
4: ka nete ha ke ha ne ba le ntana ya ga ta ke ona ga ta ha ha e tla le rona o bana gata o trainer go le motho ya ke le utlwa monna go bona ha ke batla go ba le sona ke ke trine le rona ka bana go le ka o tla mo bere sona o batla go tloba phala le rona ka bana ke trine sele go ga u kwa ke motho gata physical training gata speed gata
1: dulo ga yes
4: e ya dad o ne le motho wa khotsa thutse fela tsana yetse botswana bana bana ba bo bona ba ne ba le ka ntle ka mabaka ana dipolitiki e mo ba sage ke le botswana ke nna ma dinyana le a bua ona le re sibo tsheno ka go botswana mo le le a ba lutshwa ke ba security fela o bona go bua gale a tsa hemanza wala motho ana ka mofumana na tlome tsa hepete
1: he bana
4: ya bitse so go mari o tsalo ba ene tle motho a bonolo fela ona na ona sa ba tsipisa go tlhoko ntse ka ba ke botho ana ga tana ya habo ha go
1: eh
4: a ata go tsoma le ngwana teng
1: bolo ka le tshwa mohorana
4: eh and
1: ah tsala pele ntate
4: he ba pala Tom Mount Hill ya nyo ka le ba tsama fiti a ke tla mona go ya ntse ke botsiwe tsale ke se di tsira ba pala le bo thabothe ke se le tsiona tsa go o motho na ma jile ke sa motho ntao wena motho na ska ba fita mo e ga motho ga bo le ditengi le siwe ke ke mona o ga ha ga tshwere bo le singa bo le si ha di tsa mona wa tla o yena ge wena motho tsoga ela motho a tlhola tone maso a tsa ma motho na ga ya kwana ka go ntsa ga a go tla pe wena mona tsena tsoga ela motho da debo kwa e khatla ba go ile ha tla maswana ntse na ne a ka tlo pela motho ei a sheba last minute a sheba ke se teng go bone batho ba ne ba shebele ba lebelle ona motle ona motshwatle sa poleng la nko ka bekele ma fela ene ra bolo e ra wena tholang ka mane motho ena ba o setse a o ile kwa ya ba ntsena ga frisco free ha mona hape motho ona itse taba tsa ba re ka lekwene ke bolo ene le lwalo motho ala di kgatatso a ona tlame go tswa ka nye ka tshana beidi fela ke fisika ba bana ba lo fana re ka ya ba go ngete itse bo bere ya ba dipelo tsa motho na ke go bana na go etla go tlotsa meno ah ga ne ba ke ba palama te go gona go tsola batho ba no ke le ga ne timo ngala se tsimo go lwana ke motho ana gata ona gata di ntshotse ntle ha go bona tsena ntse na foundation ene ha ona ke e mo ngana sa ba ke ka go ka ha go ona le foundation ai ene sa ntse o ona le ntse tsang kiss cup ele tla me o tlo ba pa le mpagile ka gata president ya lefa ola ya tlhase ka mang ka mo dira service e le go ja tlo tsola pele o ba ke motho a gata competition e tlo tsentle e seng ke tse ding tseng a taka ndire ka go ga tsone mpagile la pala bolong da de la shetse le la pala frisco le tsetseng la khuma ke le tsetse monna yo tsena la seo ka ne te ho ile ka phatla le lona le la pala bolo africa le la pala bolo le sotho e leng lefa ka ne degere we ha le sinise matho ba modimo monne no se le ditse la tla tse ke ntse no bane le fulona o tseba ha o tsile nako le tsa ke le sebaka bona di ka wetsa la lo ka je le bona ena di metsa la le ka la ka ha ha a tla tsa o no e ya ka empa wone so ka ne te chege ya ya jo ka khula sa tshelo tshege do theuwa ke dzeno tsi ya ke tsa tsena ga ipikisa ke tsimo ke lo be ya masapo a ha
1: ga le bua ka nnete mogolwane wa ka ga le bua ntate
4: ya le bua mogolwane
1: ya mo le hene ke bua le motho a bitswang Cobra Magabe ne le motho a ganga left tjena a mo utsho tjena e ne le motho a mo utsho tjena ngwana mana ona ba pala left wing a mo utsho tjena mela o ana ka kopana le bona ka mono hey nal player e mwe ke batla mo manne ka mpa bonza mmamezi bana di buda ke na lwana di buda mona nge kutlo mona ntate wa bona ke hantla re bua taba tsena tsa Frisco e le hona ho ya ho bua re bua ka yena le tsatsi la ho qetela di hore di setsitse ka ifela re bua ka yena ho bona sa ithobaletse ona ba khatla be ride ho ya be ma sabwa hai senatla se di ntsa sebeletsana haina mona ile nga le ka ka matla ho le sotho lona o tla le lwanela ho fihletse motsotso wa o qetela ke e nwa lwanetse ona sa sa ba pali bolo a sa sa mathi a sa sa bapa le tennis ge se re tshwere le rona re a tshwere go motlotlei ntate Pepi Pepi ho etsa itse mo pheagane modimo ke mang ha se ke be ga iketsa makwala e ba re na ho bane Frisco ke ka mo modimo wena a neng a ratile ka teng ha re amoheleng bohle gore o ile ge tla mo gopola ka menyabokeso yotlhe ya gae ge mo gopole ka tsotlhe tse ntle tseo a neng a di etsa

0: 599956. Little 121 9956. Ke ona mo ka mphumana nteng he Mosotho ya suka pa mphumana 56 16 68 80. Yeah, ka mphumana no mo go ntsentse pedi tseno he ngwana mme ge ke re bue nke re bue ka motho eno Frisco wa gomagi ya re bua ka yena tsatsi la kajeno he Mosotho aiso re bua ka yena tsatsi la kajeno momamedi dumela
1: ntate mokwai
0: go tswa ntate
1: o tla hantle mogolwane
0: ga di ntate le kae
1: e traffic se ka tsama le
0: ma
1: traffic ntate fix
0: o six ka ska mane
1: le tsho
0: so
1: ke ho ke na tsena la ke thoko tse ba sana bana ba e subo pinono bo mo se khulu ha ba bua ka ntate tshiso khomana
0: ya
1: ha ke a bapala bolo le yena fela ke ne ke mo shebella o tlo ha ke na sekolo peka
0: ee
1: lele peka sekolo e bapala le Sendek Nese ke la mo lo lwa ka mana lo thiki bibi o la bapala backline he mo tshino na sekolo di sabibi ba tlo ba ga ka ba mo tsiba di ba le video bo di bale e ka re Frisco ha ke o sanda tata bibi le hana le bilo bibi Frisco ta ma thaka yena a mo hulanye bibi a mo saka gela ka dilesi tla mo le wesa monna ha o tsela tso go mma ke o ntsha ka dilesi
0: ee
1: a tla go nwe go di ba pala le sekolo ba ese ntate mo ta a o pumela ka khotso a go bana ha le ma ke motho o ke bela re go ya ho mo ba kiki Kwa he la de risko la tsarisa ba tshudu so ga la bale ntate. Le le ke tla ba bala mo mesti kulu a re wala mo jiro. E wa u tlo khise ba ga la bale ka ba tsena mo khise tsa mbana ka. Ka nne ke rela tsinyetswe mo tlo di ula tsinyetswe mo lwa no aka. Ka nne ke rela tsinyetswe ke le ba sotho ka kakagetso motho a be a le sotho mmaping. Di papadi ntsa le sotho le go hopotswe go tlile jolo ka ha. Ke nne ga la ga tsao ine ta mele bi ke mo wa mazama isi ba papadi ya baloka ga tsaha ka nne tiri la setswe mo tlo tiri la setswe di papadi tsohle tse ba petsilela bo pino le ke tsikile ba me se ke tsikile tsile ka tsebe se le ke a tsheke he motho o le mo tshe e do na le frisco papadi mona la tene se mbulu ho tle ho tle empa ha re re kadwa haiki ke kopa mo haile mo ya ba dimedi bo hle ba phase ba tla mo beya tsatsine la ba mo beya ka khotso so khale bo
0: khale ba mabela khale bo 6
1: thank you that
0: ine le 6 kaska mane ngama 6 kaska mane ngama ne hona le na go matlama ine be ba pala le le Rovers a ke se bona be pinolo ba ka e hopola papadi eno matlama ene ba pala le Rovers ene le bosibu nebe le bosibu je ha o tlala sethunya ha o tlala sethunya ka lebaleng ka moo ene la matlama e keta ba o tlala ntho e se ka ka letho ka lebaleng ka mane le Rovers bo le ka nako eno procedure ntse ba pala Rovers bola ba pala le motho e mong yo no to give up ana le motirile je ka pa vela phona ba kugile matlama ho va six ga di be jira matlama that day ne le busiwe ha o tlala sethunya pino no ha ke sa ba wa ihopola ntwe eno ala sethunya ka le baleng ka mong kutwa lo gonne se ja mamma thunya sina ka pane se ja dingani ka pane se ja maki go podi fela ne se ja e mongwa matlama mamedi dumela
2: dadu dadu mgoi
0: go zonda de
2: oh ke sefadi ntate.
0: Ah, di Buddha.
2: Hey, mkhulwane wa.
0: O jwa my brother.
2: I go and tell you land.
0: Ke a ite wela ke ngwana mme ke a le bua di Buddha.
2: Eh, a send that.
0: Ntse bua ka Brazil mona Frisco mopheme. Wena wa petse le yena o amotseba o motseba jwang
2: e ya ntate ke motseba ka kala gatelana na le lona
0: mm
2: le matlana na lona ka le baleng
0: ehe
2: aba padi fela ine ka ba petse Frisco a le mong fela bua le ntse re filetse ka ofela
0: he
2: le ha mo shebeletse kuno ntjo le yalo ntate o fumana go ka nna motho yo wa ka ka sa e o ka ka sa hudi mo le tlase yo lo ka Mr. Khulu a mo bule
0: eh
2: a ntate che ntseng a ta la ga tola ha ene le motho a la ga twa go le tsena ntate
0: e ya di buda
2: ya le o se e ke le ga pikwa ha nga ta le yena di piki yo timing tsena tsa le sotho o na ga ta o dila le nne tsaletse ile motho e mo mso mo na kwena ka ofela go ne ona nalela ga tlo la ithatelana nna ke
0: eh ya ke molwane
2: eh eh anta
0: ha ha ha ha ha sa le ka le bali mo tse ba nting ka pa mo ile wa bona ku ka e mo ne re ha ha itla a ida tshwara hantla tlulisana ba tlulisana mollo le motho a defender ga moga o mole ke ma motho o tsebang ile wa defender ana sukulisa Frisco ka ba yo Frisco ane nga mosukulisa haholo ke ma
2: ila ndate dingane ha ba kopane ndate
0: ke ba
2: o no tlo la mollo
0: dingane fela
2: ndate dingane ndate bomba le bu search ndate mutaki
0: eh search ke mona
2: ta o no tlo la mollo ndate
0: ke no
2: tlamollo
0: eh hey ko ne ba itswa ne ba itlaba ba ingwae ka ditlong ka mona half risk wa tamela pela bona mona batho
2: ba hela ntate ha ne ba ingwae ya le nke e ba motlomong e ne makata kina Mr. Khulu yo lo ka bolela o na tsola botshidi
0: hey
2: ala mo khutshanyane
0: fela tlola go tlo tlola botsidi
2: ye ya tlola botsidi ka so hong ka se go ya le Mr. Khulu ka nete ha e khona ntate ona ikukele hai ona ikukele tsimo ka ka go tsidi
0: ye ba Mr. Khulu
2: ntate ka nnete fela jalo ka motho a na sena mona jalo ka papadi fela ka nnete a mo pake
0: eya
2: ntate
0: ao ke a leboa di buda ke a leboa ngwana mme
2: ee moya wa mogolwanono wa rona tlhe ntate we tshe re tla ba teng tlhe ngwaneso
0: ee ya di buda
2: tanki ntate
0: tanki ntate
2: eya
0: eno hene ke bua le yena mono e ne le buti safadi motho a na ile nga mathaholo stopeng sane sa LDF a matha mpeng mono ei fela le yena o ile ka sukudisa motho o thweng ke magema o na sukudisa motho o thweng magema mosunkuthu boele magetha magema le yena a eme mona ka seeta a re ke tla otla motho ona ka seeta a ona letho tsire ke tlotla ke mo galemela ka yona fela engwe ke tlo mo galemela ka seeta o na sukudisa magema a sukudisa mothosi empa ka mane ka go matlhelehlele o na ke ba baya motho e ntse e ka tongwe bua le yena di buda o na ke baya go matlhelehlele ka mane ah ka mane teng o na tla kola metsi o na tla kola metsi ka manana ka pota ka matlhelehlele ka mane ba re ona mosunkuthu ona mme o na e mula fela o na e watla fela bo dena ye mo yang teng bolo ya kana kwenu ko ba he ba thwa modimo bolo ya kana kwenu wa se football ke se bona tshina wa ba palo ba thari bona wa ba palo ga re bona o bapalwang je ke nako tsa jwale ee ntho di ya tšhentšha ga re ge le tšhentšha banna ba esobolo empa he gona ntse re gola ga o ne o thwe ke final stadium ne re ya re mathalebelo ai e ne le search morago ma e le lulu sare ne le e mongwe ne le sello apte sello mokwalolo mane e le motho o bitswang dipalema jale mpe mmona e le batho ba babedi number 2 ya LDF e le motho o bitswang chaole chaole motho a kuti motho yono thweng chaole o na tseba motho a bitswang khaego o na tseba motho a bitswang khaego hantle mokalanyane o na mo tseba hantle chaole o na tseba di khaego hantle bale khaego a mo tsailetse ka moshemo ka ngwane no a bo thweng ke mira ah bolo dumela ai
3: otso
0: khotonda
3: ntshile ntate mokwai
0: re teng ntate le kae
3: ntshile sankwena
0: ee
3: ba bua ka batho ba bua ka bolo
0: ee ntate
3: lesotho e sa le lesotho
0: banna lesotho e sa le lesotho
3: kannete bona gagaegae re e shebeletse re shebeletse gagolo re sa fokola gagolo
0: ee
3: ntate tshimiso a salela team notho ke sekhuluwa sono tumme kao ke team ya motlotleng
0: e tle ne tumme
3: jaloaka go tlhoka mane
0: e ne tumme jalo
3: bala le banna ba ono thuo Mr. Bro Mohalebo ka magete defense man ya sekhuluwa
0: bro
3: Mohalerwe
0: ya
3: banna bo Ambrose le kwaitos mosala
0: ya
3: le banna bao babileng ba kaela sekhuluwe se ka thata banna ke nakong tseo matlama e le matlama dipalomane le bontebele motsholone wa mofutseng wa taole banna dilingane wa mmefane empa matlama ntate re ntse re itsewe kwa ka bo one-one mogolwane wa dilingane one-one e le bolchipa ka matlama
0: ee one-one
3: o mofuntša ne ke le monyane agolo fela ge ke ba tsebile empa nke ka chacha golo ntate e dijecto le ene ka o mametse mono na re banna bona tlho ke bokgoshe mono matlameng moo empa sentse ke tlabelo ntate ka bona molokong ono ao ona a bo bomba bodingane bo masterpiece ntle mono bo makgema wa mosonkutu a gantseng banna botshupa mapetla o ntse a phela ka masiameteng ka mono
0: ee ntate
3: bontate o thunke ka moelo le sepoente mono o ntse a le teng
0: sese
3: Cakes Ambrose Mosala
0: ntse baphela ntse a phela le ena
3: ntse a phela ntate banna bo papa Nigeria Masina che moloko ona bopile o ne o tla moraonyana empa he jana ga o ne o bua le bontate botibuti a sale ka dilodin ka ma ba mathele bona bo Mr. Cool go tloa ko e sepotla ko tshimo ga botubutu a tlatla ka LPF tlapo o kene sentse le LPF ke a gola a ntate magabe ke a gola ntsa mametse o tla tlho ntate ba monka botubutu kenneng ba modisa ka LDF ka mone sa banna bokhurantshule banna bo slow motion se ka mane bolo e sa le bolo ntate banna bo the killer the nation tsoba Lesotho's Daily Newspaper. se bua ke le dia fonda tinka mo go go ja hola le motseng le ka botsana ka ka tso go ntse ka mo la studio mo se se go tsisa sa se di
0: eh yanda
3: ka re di bolela ba bolo bo tsigi ga de ba e tsa bolo ntate ha ba le tshinya ba ba mo tshe mono ba ka tlo le ba na bo rodi ma le se tsa mo tebilitsi
0: mm
3: ke nya le ba la mane no mo ya go tsela di sokwa ke mo ina ha ka pele le molwana ha
0: we diva ya diva
3: ntanda to matha bunda to no tshe mira mira mo kala nya
0: eh
3: a ke go ena le ntate Khairo na ya moholo ke ma
0: a moholo ke Khairo
3: ke Khairo ya moholo ntate
0: mm
3: a le to ona ga se bile tsika dina go tse u tsinda di hana nyolo ya u dingwa hita a le se go thutjela fa tse di ditho tse ga di ba le je matsu mo nge ya no mphumula mfufu tso ntate wa ka a ke pele tsa ka maile a ba pala ntuno to be friends as Celtics in job Bloemfontein Celtics.
0: Yeah.
3: Jeff Fraser Celtics.
0: Yes.
3: Aba tama le bana go rona mali fetse. Bo lokwa to somosa. Ne le batho na o tsale ba ke ke nna no mona ka ntse ba le teng. Se ba buika motho ena nda tempa ke gore ba ntse ba phumudzwa ga se le batho ba ho.
0: Mm.
3: A ne ke nda te borela ba bolo. O le nna ke ka rona. Ha fresh kona ja ya thini a le mo. Na ja ga le modelo ka di busedi o na le matsa a tsabea
0: mm
3: o na le matsa a tsabea ntate tsabea ga ho lokore ha o no musiya ga ha o no mukwela mono aba pala tennis eh wa pitile bonda do tshutshura fu tennis mono so kwa ne
0: ya
3: tshutshu no tu pascalina ka ti maemela na ha le sutu ga di papa di ntate kuna tsame le mutshino o bua ile mohale bana ha ba ke abuluke thaba go simola le ntate lo ka ba hale ba ba ba le ba ba se bile tsana ha e se bile ditse ntate ke na la ba mo di mo holo le ka la communications go no go ntsha matsao a nna lo ona go tshidi
0: ya
3: ntate ka nnete ditaba tsana ha e na ntate moya go tshidisa ntate lwa ba dumela bosi mo le ga go tsho mo go ntate mo di
0: amen
3: na ke mo sala ntse ntse pa tapa ba mo tsiba tapa ntate ka majane ka mono ba se ba ngata go ba mo tsiba
0: ma ba bitsa mang ntapa tapa ka ba ntapa
3: tapa
0: tapa tapa
3: ka bo tapa
0: oh
3: go botsinje tuna tsi ba tapa.
0: Ya
3: ke motlhala go tsa tsoma.
0: Ya mo nna ke mo tseba. Ana go le ke busy jene.
3: O re ke matlama ke matlama. O nna le motho le tlo ditapa mo nka ka go tsa matlama. Ba go ntsona tsa go tshwelini. O khole. Bo nna teng je go ka ofe.
0: Ha no na tsama ka go le ya cold jena ke. Ka ba ne le cold
3: ka. Ka go ya corona.
0: E putswa.
3: E putswa.
0: Ine le corona ka ba ne le cold.
3: Ona matu
0: number plate tsa yona le mam mam 4444
3: ine le mgo go dizo go 446 yo mushara go thabo tlhima
0: ya wa bona ya ditseba
3: ba ditseba ntate
0: a go la ke busy je
3: mo thola go di sa tsopa seno sa matlama ha go lutlo tsela bo ntate dog o ka ke ka bona ba fuuntsa bo makere re mpiti tao le pele a majanti a go ke se tsa go ke sa tshimono tlo ke national team le sa ke tshidi kwena
0: ya
3: bana go ino ntsha national team ga go tshidi ana handa te go lokwa to so la go tsa kana ba le go tshinya ma le ka pele le motho no tshidi palema ana ga pela se tlo sa tshimi o no mo ja go di mana go tsa ka motho no tshidi pincha o le swela e binya no mo ga nya go ma no ba go tsa ka motho no tshuma yele bibi se go ga tshimi o bana go ino bonda da mohlangano tenya phamisi mfulagana ho lo tlhike le tsono sema o tlhike malulu se sa lulu mo bia ho lo mo ga o mala festival di je le mo le mona nda tono je ba feta sa tshi no ha ba ne ba hlotse phimi le ka zuwa le di tshi kana kwi
0: Thank you, Kena.
4: Oh,
0: Banna. Kialiwa Kwena. Thank you, Nak. Thank you, Nak. What's your word, sir? I'm easy.
4: How well I was in a Mohammedan or wood and 2 years ago, I was going to speak about this.
0: Unzo. Unzo. Fai da wuti nka udimuka mo. Sense ke sebetsa. Ke. Ke. Ke. Sense sense. Thank you kwena. Fai da sense ke sebetsa ke. Ke a wuye sense ke sebetsa ke. Basotho ba swei. Taba tsa se re di bua mmona ka jeno. Ge di bua jena ile o bane. Ge tlotla. Ye mong wa banna ba ile nya e ba bahale. Bana ha ina lesotho. Ke mo pheme. Kofi. Khomari. Ye o tsa sinla ka jeno. Ga ta be re isa masapo a hae. Hobing re lo bua di ntshotse go ka di buang ge di bua ka yena tsentle ya re lo bua ka yena ge bua tsentle ka yena go bane o sile le na le fase o sa ithobaletse ye o mogolwane wa rona ba buile ka yena ba bontsha pelo ya hai go gona ne le motho a pelo ba le nna ke a tsho ba lo kere ha o no kopana le yena ka ga tropo ka pakae ka pakae mo kopana le yena ding o mo dumedisa he la di siri ba kwantsa e ya mshana o ya mshana wa lo fele o ya mshana o di kile wa out a wa iphetela antsa smiles antsa smiles hey cheli fuba nna ko Ay. Ke bana bo Mr. Cool ba ga ba le baleng ka mane ding ona tikisa go gatise. A tla o hapetse mahlwana mona o a o hapetse mahlwana o. O nwa bona o ga khona mona e khona nge ka luka. Fela o ida nna mo maka. O ida nna mo maka o ntse o le ba ba a. Ke tlo o maka ka mona. O bana o ida nna talanza mo shebelle. Le nna ka lantsa mo shebelela bjalo empa na go engwe ga itse hala go bale a kene ka le bale bona tlo tla shebana le yena je ya mo yetsa ge wena o tloetsa ka le bale nga mo ke tlo papala bolo o tlo papala bolo le bomang a go tswe ka mona ha se mo go tswe e tse ke kana go eno ya ke kana go eno Mr. Khulu wa tshogo le pinono ba tshoba ke bona batho ba ileng ba uila ba tisa bana ba bidi ba go uila re tisa nna

0: casa da aparecendo aqui, né? O cara já o na face dele, mas não machuca o pire.
1: Machuca o pire. Ke ke nana wa sa ona sazamela mo ndatu waka ke nana ehlo na tsamela ona mo ke
0: nana go sa le mo se se ni tso balo ni mazaka ka a sa ba masuma su dia sa ti a ke u sala u phize he go ya ka dilo le ya ka a palo ya mo di mo go no di tsaya ba ya ne ke mo tsama mahlo ne na he
1: o no mo tsama mahlo
0: e ya ke go tsena ka pala e PMU kana go
1: e o na ka pala PMU
0: era nan tsisa e ke se nang ho di na ka ka ho mo ka ka ho se di bona mo bua na ka ga o di ya ka ke sa pela ke o ba di shula ke no kwa
1: o re buetsa ha ha o so pela ji
0: ke sa nang ke pela ke no ra ke mo ka ya ngena ya ho ya ho pela di khobola mo ka sa thutsi ke sa mo fahana ntsa pela hai ke o di di ba ke ba hana na le no tsa ha
1: ke hona le nako e ke tla hona le nako e ke tla ipha metsotso e mashome a mane a metso e mehlano ke ntse ke bua ka ntate Hlakatsho gona nna ke motse ba buang ke motse ba ndate hlakatsho mesosu ke ne di shume re ha ba hore nyana botshelela ha re mmanna ba isu re lo go loka Frisco re lo mo phomotsa bo go mbona ba ha ba o qetela le tsa sina ka jeng ke lo boloka Abtilo Sole malatadiana ka thama e ka mane Baba, ya tiro sole. Kie mungwa bagati ba nemba ba ba na kata bolo haholo. Abtiro sole ona kata bolo haholo. Ona sa ifu aki neti fera hanga ta strati mono rough mana anza ba baba para bolo leba leba ana mulo. Ona irada. Fera asina tiboye ona. Fela o bona motho a nang le boikitlaetso ba gore e kare a ka bapala bolo bjee le ena ge lo mo boloka tsatsing la ka jeno ke bua ka baba baba malatadiana

e le shome metso so re ha ba hore nyane ya botshelela. Tatle tla ga tsheke tla bua ka wena. Ona nna go ke tla iphana go nke ke bua ka wena. Bolo ka go tseba. Mana na go tsebella ha o finyane. A a.

motho wa mafia a a butle o ska tlo ngwa manya a jwetsa ke a hopola ho sa le motho wa mafia a ho sa le motho wa mafia hey Batswana ba khale bana ba uidem ba hlaela ka mahetla. Di papading ka gona hena le sotho ka mona. Ntse batla mme wonne baladwe. Go go tlotla go buisana le bona mona. Nke re se be pali ya bona. Go tlwa gona ha ba sheba papadi ena. If it today ene ba ya bapala. Li ene e ba palong mona jwa dena. Ba bona

0: kapanye feng ntse ke tlameha gore ke late mongwe ga ditebele e mo ine ga ke molata mona kuka ge monemon lata mothwane lata mothwane a mpontsha ena go lata mothwane mothwane ke ene ane a tsebanyana ka bomolwane o tsene ke batla wena wena o ko tlotlwa ba mone gobane ko wena motho a itleng a tsebalagolo dikwadikeng se a sa ditebele jale ore ke late mothwane wa bona go ja motho a kareng a pti tshita o na ntse a le teng tshita tshita bambatha tshita bambatha tshita o janetse le motho a teng ao o ko le sono mamedi dumela mamedi dumela
1: ntate mokwae ke ntshoge
0: ntatwaka
1: atlhe nna te nne kere le rona re gopole ka nnete ntate Frisco le ba bangwe botlhe dibapadi tse seng di tsamaile
0: eya ntate
1: ba ile ba sebetsa ka thata ba reetsetsa bolo e monate le dipapadi tse dingwe mme kannete ne re re moya wa gae phomole ka kgotso a sebeletse gantle ka jeno ebile senatla sa naga ena re a leboa ka nne
0: ke a leboa ntate waka ke a leboa ntate ntshue kanke ntate ya ke ntate ntshue ngwana mme ngwana bo khura moena a khura khura ntshue yaanong wa sethibathibane sa masole sethibathibane sa ntsha masole ee o na thiba mogolwane wa gae e le sethibathibathibane se setlhwatlhwa ka ga thimi ena a le sotho mongwana mme uda nna matha dinae mona kura ngwana mme uda nna matha dinae mona motho eno o thweng ke kura e le sethibathibathibane se tlhwatlhwa e ai koo lesotho o ngwana mme o ja nne le tshwana le gola pele lesothong ke bele le gole ampe lesotho ka be le le gole gampe go ja bibe thimi tsena tsa ka nako eno banna bano ba ntse re bua ka bona mona e ne e santsane le banna ba ntseng ba le fit go kena ka ka grounding ele lesotho ka nnete kojetsa legodimo lesotho ka be le le gole gampe ka batho ba ba ketang bua le bona mo lesotho ka be le le gole gampe le ka be le le gole e banna batho ba gona jena go jane ba tseba gona bolo ya ka nako eno na e ne lewang go ne sena motho a ratang go sala a uwa bolong aa o ne ke wa ba sala no ya bolong a ntle mamedi dumela
2: go ne o na le o sile nngwe ya sesole ka nako eno nakong ya bokhura ntshui sesantate o tlaka bo walawala doo le tswela jejimpeng ya lebala butibuti sefadi the nation killer for slow motion sekamane that they don't think that they saw a hlalitsing
0: ke a mmona
2: mahlotsa-hlotsa tsena iko a tsamaya ka molao LDF go kwa sale are LDF Royal Sotho Defence Force le batho ba ka batho ba bana ba tshesekana le bona ya bokhugo a botela bona tsena a tsa di a tsena LDF
0: nna ka matlameng ka mona go na ntate e ne ke mo rata golo le ka bantung fela e ne le motho wa bantu e le motho wa mazi awe matlama boy awe matlama boy ao bale ka nkena e le motho wa bantu e le motho wa matlama
2: Because the time is going. Ola ga di tsena ka ne ga ja ga ke shebile
0: ile bo shebile ile bo mighty mona gating ile bo ntate madi bo ntate madi
2: ah ntate bolela ka ba bolo ke finally di ba patse lo go bolebe ha se ntse no 25 le rena le national team ya gana go South Africa ni ke ya ke
0: ah le khale le khale le khale
2: ke se tsena gana go ile le khale bona ha ntat o ne ema o ya bo Kenya mela na ha
0: le khale
2: le khale ntate le khale le le tsindi ya ntate wa ka bona bo khuka mtsu nna ni di ntate wala wa nja ngikona bangi mari go ntse wa o tsaka ji ji go ka nanya na mpenya le bala mo go pa le botuti se fa di mpenya
0: bo lo shebe ho no khusanya na ana buisa do
2: do le tswe ah on that black
0: do
2: ka pele ga bana bana le strike ha o tlo slow motions ka fa slow motions ka mana fa tsen tlo jana go go
0: slow mo ya
2: ba tla o go bo lo ba tla mpungwa ke ba bona ke bana ba tla mo ga
0: hana e wa mazino e wa mazino to ke mang ana wa pala big line ana ke mana bana motho mwena ha ke zola
2: eh
0: mzambia
2: mzambia
0: mzambia
2: mzambia ndate mkwa
0: mzambia
2: ndate le shebile tsebolo nda
0: mzambia ndate
2: Mazame mo dingane ne nna ba pala mo thuluntu ka shi mahlenhle a se sieta ka mabati a se sieta fela o ona ntjila ka mputu sa bohloko motho o thelele ka ba le se dina re mane a mula motho o thu motho ene ka shoko na le le Valdez
0: hey ke Valdez
2: a bo a hlisa
0: ke Valdez
2: ka shoko ma hlomona motho le ba idiba
0: ke Valdez
2: yo bula le metho mo school ba se ba pala ma tlama le bisiwa ka studio mo ga mo a se le mo payment a sa si
0: na na sa ba tle le thoka yena me ma khumari
2: a me si
0: una ka qabana le wena mpe o ka ga ngwane no ha ka le ba leng ka mo
2: ne ding da da bo le sa le bolo ka le ding da te she me nda te fisko ke tla se dom me a go renta ga mani pile matla mona motho mo go kwa ke kotse
0: ee ya tla ya ntate
2: ee ya ntate ke le se ntse hantle
0: a o tla luka ntate o tla luka ntate
2: ke itse mo lo
0: tangi ntate ya ke bolwe jwa le hengwa na me ke tsire ene le ga yone eno ba so tlo ba tsoga sebeditse mo re sebeditseng ding ke ya leboa le na di legends ke ya leboa bontate ba hiso ke ya leboa le ka moso ha e ka nna ha ona di e monya ide nya ba ntse ke le batla go lo ke le batla le nne le hlaile le mo le nne le hlaile le mo na he ba nna ba hiso o ba ne ga be re tlo tla re bua mona re bua ka di kakapa to ga be go tla ga bua ka dikakapa se se di thobaletse bo go mba bona ba o qetela lona ba tla be ba ye ho ya boloka beng ka lona tsa tsinla ka jeno le boloka metswalle ya lona ha re ye se lo ba boloka ba bolokeng hantle nna ke tumelo fana ka ke mokwai ga tla kopana mo sane bye bye.

0: se ya dipatlisiso ya gore o tlotse melao ditabeng tsa nyewe eo ga di na motheo. Tlaleo ena ke ya komisi e ileng ya etelelwa pele ke moatlhodi wa mehleng Sandile Ngqobo ka 2022, mme e ne e batlisisa diqoso tsa boshodu ba tšhelete polaseng ya Ramaphosa ya Phalaphala e Limpopo. Boipiletso ba Ramaphosa bo tla nakong eo Paramente ya Aforika Borwa e ntseng e itukisetsa go thega komiti e tla tswela pele ka dipatlisiso nyeweng ena, ka morago gore lekgotla la molao wa motheo le re tlaleo ya komiti ya ka 2022 e shejwe botšha. Go tseding hona Aforika Borwa, lekgotla la Maserata la Johannesburg le nyatladitse kopo ya beili ya rakgwebo Brown Mokgotsi, nyeweng eo yona a qoswang ka go setisa kabo ya toka. Mokgotsi o ile a boetse a qoswa ka go rera go ba le seabo tekong ya polao ya High Force Lawrence ngwagola ka Pudungwana e le go latlhisa sepolesa motlhala. O ile a tshwarwa ka la 15 kgweding e e fetileng. Ha di a kahlolo moahlodi Johannes C. Kruger o re lekgotla le ganetse Mokgotsi ka beili ka ga go na le monyetlo wa gore o tla ba le ya tulo tsa nyewe ya hae ka ga aterese eo a faneng ka yona kopong ya gae ya beili e sa fumanwa. Mokgotsi o tobane le diqoso tse ding tsa go bua leshano tlasa kano, go setisa kabo ya toka le go ba le sethunya le dikulo ka thoko go molao, mme sethunya seo se fumanwe se amega ditlolong tse ding tsa molao. Tlalao ke gore diagente tsa Mokgotsi di ikemiseditse go ipiletsa kgatlhanong le qeto ena ka lekgotla le phahameng. Senegal e teng, Moporesidente Bassirou Diomaye Faye o thehile mmuso o motšha go se go kae ka moragolele ka tonakgolo ya mehleng Ousmane Sonko. Go se go ile go atlelewa ga bobedi bona bo ile ba ba le dikgotlhano, mme Faye o phatlaladitse lekgotla la gae la matona a 30 ka Mantaga. Ka morago gore a lelekwe, Sonko o ile a thongwa ke ba bang e le motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa, mme o ikanne ga sa tlotla sebedisa setulo seo go duka dikgotlhano ka gare go mmuso wa Senegal. Ditabeng tse ding, dinaga tse tlhano di fue botho ba dilemo tse pedi ba lekgotla la tshireletso la mokgatlo wa matšhaba a kopaneng. Zimbabwe ke e nngwe ya dinaga tsena, mme ke yena dieteng tsa Somalia yeo botho ba yona bo fitlhang pheletsong mafelo a selemo sena. Zimbabwe e tla kena lekgotleng lena lekgetlo la boraro, mme e kena le Australia, Kyrgyzstan, Portugal, Trinidad le Tobago go tloga ka Pherekgong isao. Kenya teng ba boholong naheng eo ba phatlaladitse ga setsi sa go itsheka thajana ga batho ba nang le tshwaetso ya Ebola se tla tswela pele go sebetsa matsatsi ka morago gore baagi ba naga eo ba ipelaetse kgatlhanong le go bulwa ga sona. Setsi sena se agilweng ke America diagelong tsa sesole sa Kenya se ne se lebeletswe go bulwa bekeng e e fetileng, mme morero wa America ke gore se sebediswe go behelela ka thoko go batho maAmerika a tswang DRC mo sewa sa Ebola se qhomeng teng. Tlalao ke gore boipelaetsong boo ba baagi go timetse batho ba babedi. Gara dilo tsa bona, baagi ba ne ba lela ka gore ga go botlhokwa ba go thewa ga setsi seo ka ga Kenya e so tlalege ditshwaetso tsa Ebola. Re diphethela ka tse tlhaeletseng Somalia. Tlalao ke gore go kopile dikgotlhano motsemogolo Mogadishu nakong eo baipelaetsi ba boganyetsi ba hananang le qeto ya moporesidente Hassan Sheikh Mohamud ya go ikekeletsa nako ka selemo pusong. Go buile le go thunyanwa dipakeng tsa sesole sa naga eo le dilwane tsa boganyetsi tse neng di re qeto eo ya Hassan ga ya ipapisa le molao wa motheo. Go sa le jalo, moetapele wa mehleng wa Somalia Shreve Sheikh Ahmed o tlositse mmuso ka go gatikela ditokelo le go tshosa baagi ba senang molato. E se e batla e le tlwaelo go baetapele ba kwano Aforika go ikekeletsa nako pusong. Gara bona re ka tlolla wa Zimbabwe ya sa tswa fetisa setlhomathiso sa molao wa motheo se tloeketsa nako ya gae ka dilemo tse pedi. Moporesidente wa Cameroon Paul Biya le ena ka 2008 o ile a kenya tshebetsong phetogo molao wa motheo go ikekeletsa nako ka dilemo tse pedi. Idris Deby le ena ka 2018, Azali Azumi wa Comoros ka selemo se tshwanang, ha Paul Kagame wa Rwanda ena a ikekeleditse ka dilemo tse dintse pedi, mme ena o akangwa a ka nna busa naga eo go fitlhela ka 2034.
1: Amedi he tla le wena ene ngi hlophisitswe.

0: mamedi he ke maikutlo a ntate Paseka a na ka mo a tlhalosang ka teng. Ke itse sentse ke na le ntate Morosi Moshweshwe mmogo le Major General Makuru he mamedi ya seng a le phomolong he mamedi gore ba ke ba tlhalose ditaba tsena. A na presidente ya Burkina Faso taba ye e wa e buang le maikutlo ke ana a ntate Paseka mona. Jale mo mamedi khatlhe se ba utlwa maikutlo a gaona wena o ka reng ntate Morosi Moshweshwe le wena Major General Makuru ke a le amogela go seng gona lenaneng la rona la molodi wa taba PCFM.
1: Go tsona le mpitsi go tsona ntate le ba mamedi ba gagona tatsinya ka kenga
0: ke le bula gagolo ntate Moshweshwe ntate Makuru
1: go tsona ntate go tsona PCFM tsungula.
0: Di kgomo ntate ke lebule gagolo e re ke re keneng ditabeng ke tsena tseo ke seng ke ntse ka letsa ka tsona. A na presidente ya Burkina Faso taba ye a e buang e ya utlwagala kapa e reng go setšhaba gagolo sa maAforika go latela ditaba tsena tseo ke seng ke dikotsitse tsena?
1: Re ke tsale ntate ke general Tlatla ke tle ke mo phakele ntate. That I'm putting a mamma very cow to Loa. Banet, drink up President Asa, Asane, Bahovani Bani. President Oliver Lahore, Sisole has said, it is a hoosa. Raguana that.
0: Hey, Anna.
1: Sola has that a hoosa. Sisole, Chajana Lota, Salsa Fidana. Sisole, kiss, sit here, Waki. Ke muso ke tshepa ya naga go tshireletsa yona naga naga ga re bua ka naga ga re bue ka meedi ena fela kapa dithaba tsena le dinoka le mafatata re bua ka setšhaba le yona naga eno mobu ono oo babusi bano ba o tla re tlhelete re bua ka bona ba nang le taolo godimo wa bona lefatsheng mona. Jale sesole he ke thepa ya setšhaba go sireletsa go fana ka tshireletso ga se babusi ntate ke lebaka le legolo le kereng ache etlhile o a fosa ntate ke a golwa ke taba go nka monyetla ka pherekano e teng le go se sebetse gantlhane diso ya gone ya maAforika nakong ya democracy ntate ka bokhutswa ka neng ka tshotwalo
0: ka ga nne ke ke o fositse motheo ntate ka le ha ke ke tle ho na taba sedula sentse selola ke batla ho tlatabeng yena e o a hleng ka kotlo a reng democracy ya bolaya ho ba ne batho ba lapa ka ha ga pusho ya democracy di tlo za mala o nne di etsa hala ka ga pusho ya democracy le ditaba tse batlang di le ngata ha holotse etsa halantsa bobodu le bomenemene bo bona halang bo etsa hala ka ga taba tsa democracy. Jwale hore bothata ha se taba yona eno ya democracy empa ke batho ba etsang ditaba. Jwale ha e le mo bothata e le batho ba lokelang ho sebeletsa setšhaba ke eng se loketseng re se etse hodima ditaba tse ntate Moshweshwe?
1: Ka botsa ntate setšhaba. Setšhaba se na le tokelo ya go ikgethela ke a golo motlhomo bo president Traore banka monyetla ka gore jale maAforika ga a soka a ipega monyetleng wa gore a utlwisise puso ene ya tšhaba ka setšhaba puso ya tšhaba ka tšhaba ntate e etseditse gore sona setšhaba se le le monyetla go fetola babusi mme babusi bao ba o kgetha seo se setšhaba se se bolelang kapa se ikgeretseng kapa maano ano o tlabe ba ikgethetse ona gore ana le yana le yana e ka rata godisana ya go jale ebe mosebetsi o mogolo he wa setšhaba ke go tlwaya baetapele ba nepagetseng go teng gona tsena ntate Mokwetsi democracy ya rona e feila mona moo le batho ba senang kore ba senang boiphitlhelo jale ba ithumanang ba se ba busa le ba se le ba neng ba sa ikemisetsa ba ne ba nka monyetla fela gore motlhomo e ka ba busi e ka ba babusi ka tsatsi le le le bona ba ithumela ba se ba busa kale ga ba tsebena ba etsang tate ka democracy eno ya tšhaba mme ditaba ya dipolao gona ke bone ka le bona bano le pusong eno ya seswalentate dipolao di ntse di le teng ebile teng bela ga ke re sesole ga sena leng setšhaba ga sena lentse go gang ebile o ka baga pusong ya democracy he ke lebeletse go setšhaba se tlaa ke se tletlele se bontshe ga sena le taba e se sa dumelelaneng le yone jaleempa ge pusong eno ya gae ga o le motlalei wa ditaba yolo o ka lo date moduti jena o le motlalei wa ditaba ga a ka utlwa fela o bua ntho e e sa dumelelaneng le seo yena a dumelang go tswana gona kena makinafaso wa o nka o isa moleng o ka pele wa ntwa ga re boika tshomo ke re bua seo yena ntseng a dietsa gona jale date
0: ga re ke rutlwe Major General Makoro gorena o reng godima ditaba tsena ga nke ke utlwe maikutlo a gago ntate Makoro gorena o reng godima ditaba tsena tsa polelo ena ya President Ibrahim Traore mona mo areng democracy e tlameya ba maAforika a ke a e lebale ga golo nakong ya dintwa ga golo nakong ya gagobotšha ya naga gore moruo o gole ge shebile le dinaga tsona tsena tsa Aforika bophirima gore na di shebetsa ditaba jwang utlwa polelo e tlile e re e kapa empa e le taba ya boikemelo fela ba go batla go nka maatla kapa e ka thusa naga
2: ntate jalo ka se re lobeditse taba e nngwe e kgolo ke a gola ko gore ke taba ya botoloki le kutlwisiso botoloki le kutlwisiso ya taba eo motho a e buang gobane tabela ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka mokgwa nna ke ratang gore re e bue ka Sesotho ga e fitlha ga ya fitlha maobane mona ga re tswa bokoloneng kapa dinaga di tswa bokoloneng ke taba e sale e le teng fela e le ka mofuta motlolo o ditšhabatšhaba tseno tsa lefatshe di utlwisisang ka teng le gona ke lokela go tsamaiwe jwang jale ena ya e re reng ke democracy he ga ke sa bue ka puso ya setšhaba ke bua ka democracy ena eo ba ileng ba beng ba yona ba fitha ba re tolokela yona ka kutlwisiso ya bona empa ga re ka ra elelwa ngati re tla tlhokomela gore taba ena ya puso ya setšhaba ka setšhaba ga e sale e leng tse ntse e le teng go tloga ga lefatshe le thewa taba ya gore gote e a bolaya kapa e kotsi ke gore motho ya buang taba eno motlhomo a ka e tlalosa go latela kutlwiso ya gae le setšhaba sa gabo le meetlo ya gabo gona e reng democracy kapa puso ya setšhaba ka setšhaba ke ntho e nepagetseng gagolo gore dinaga di ka tswela pele se ke boletse kore ga e sa lentse e le teng re ka gopola gore pele o fitlha yona ene a mago ona naga ena ya gona Lesotho ga e sale ntse busiwa ka puso ya setšhaba ka setšhaba morena mošwešwe ke tle ke tlale moo motlhomong le fetela pelenyana morena ole a re lona letlwele morena motlhomo ole a re letlwela mololoetsa marumo le leme mme setšhaba ga se le teng ka gara sona mono go na le ba busang a tla busa mme go ne a tla ba le mabotho go ne o ntse o le jalo tate mošwetlho o bua opile kgomo le naka gage sesore a sa etsetse go busa etletsetse o tshireletsa naga gobane go na le ka ga setšhaba ka bone go na le ba shebaneng le taba ya gore setšhaba se lokela go rutwa se ya dikolong go na le ba shebaneng le gore setšhaba se lokela go etsetswa ditsela jalo-jalo ke mokgona go tlhagang le makala a mangata kenyeletsa le bo sepolesa setšhaba se lokela gore se be le boitshwaro bo itseng jwa taba eno e ka ba kotsi gagolo e buang ke campaign mono fa ore ya lene democracy e kotsi e ka ba ga batho ba kapa dinaga di ka ikisisi ka tsela eno ya gae motlhomong yena e ka ba bothata bo bogolo
0: go na le e kgonyana ka moo ntate morosi o kokwale kang teo a tswela pele ntate makong
2: ntate ke tshwere jalo kere ka nnete e ka ba go latlha setšhaba go ka thwe puso ya setšhaba ka setšhaba ga ya nepagala re se re le le pa se le tsetse pele a ho lo ho re e be le u kwisisa taba ero fela mo ke tsang kere ho latela ho na na ha tino na ha ka bongwe e u kwisisa puso ena sa ba ka sa ba wa nga le mo mo so mo na ha ke ngwe ite ho u kwisisa puso ena sa ba o sa o fapana le taba eo se ikodisa meetlo ya sona ka teng le ditsela tsa sona tse theuweng ka sona e ka nna fumana e baka bothata ke belaela gore Ibrahim Traore o bua taba eno gobane motlhomong a sa bapisa puso ya setšhaba ka setšhaba kapa democracy ena ka mokgwa e tlhalosang ka teng ga bo mono le ditsela tseo setšhaba seno metso ya sona se phelang ka teng se utlwisang dintho ka teng motlhomong ka nna ba lona lebaka le la geng e kosi mpa ga o le lwalong date aa ka nnete ke attemptela kere puso ya setšhaba ka setšhaba yona ee ke ntho ya botlhokwa gagolo gore ditšhaba di tswele pele ore naga e tswele pele mme e lokela gore e sebetswe ka kutlwisiso batho ba rutwe gore puso ya setšhaba ya setšhaba gona mo se re le teng e tshwanetse e tsamaye
0: ga ke re shebe motlhomong diphuputso jwale re sheba Afro Barometer gagolo-golo round 9 ya 2023 ke mo e buang fela ka gore 38% fela ya maAforika a reng a gotsofetse ke democracy palo e tlase ka go fetisisa motlhomong ga re ka ga shebana laneng ya go tloa ka selemo sane sa 1990 a metso e robong jwale re shebe phatlalatso ya UNDP ya selemo sa 2020 a metso e meraro le yona ka moo e buang ka teng moo yona e tlhalosa fela gore setšhaba se se ngata ga jwale se bonagala se tshietsa taba ya phetogo phetogo eo ba buang ka yona ke ya gore go bonagale go busa sesole gobane jwale ba re puso ena ya setšhaba ka setšhaba e ya ba feila ka gore ba lapa ga go tlhokagalo ya mosebetsi go na le tlhokagalo ya mosebetsi ga gona mesebetsi tlala le bofuma tse aparelang naga tse agang ditaba tsa bobodu le bomenemene bo o tla fumana gore jale bo ikagetse ka kotlolo ka gare go ditaba tsena jale kempa ke reng tateng o tlhalosa taba ya gore democracy ke ntho e ntle jale ga re sheba le gona lesotho mona moo go nang le tlhokagalo ya mesebetsi moo boipelaetso bontseng bo le teng ba baagi re ka etsa motlhala fela ka taba tsona tsena tsa semphetenyane moo baagi ba ntseng ba lla ka taba tsa ditshebeletso go ya setšhabeng na democracy e fela e tlisetsa setšhaba molemo ga e le fela e ntse e sebetsa ka sebopego setšeng
2: koba democracy re ke sebedisa lentse le la democracy gobane jale wa le sebedisa le motlhomongwe batho ba bangata ba le sebedisa mpa nna ke bua ka sesotho ke bua ka naga ya lesotho ke bua ka puso ya setšhaba ka setšhaba puso ya setšhaba ka sona setšhaba seno ke sona seo se supang tsela ka kutlwisiso ya gore na se dumela goeng tšhaba seno bothata bo no bokeseya bopheta kere bo tlhagang ka gara rona re le ditšhaba tse itseng ke gore go na le taba eno ya package eno e batho ba tlang ba fitlha mona ba ba sweu ba re go na ke democracy gano ga lone ga se yona gobane ga ke tse motlhala go tloa sethathong setšhaba sa basotho se tseba gore ke setšhaba se tla goa diphoofolo go be le bana bana bana baye ba rutwe go be le le dibakanyana tseo bana bana ba gutlwang teng ba ntseng ba gola mme ka mokgwa o ba leuweng ka teng ga a tswa sekolong la go sefitlhile dikolo ga a tswa sekolong wa mošhanyana a tsamaye o hela fukumane a tlo o fepa diphoofolo wa ngwanayana a tlatse dijana kapa a bone gore go kga metsi a teng ke bohutabuta gabelelo jale o gola a sa ntse a utlwa taba eno mme o tla tsewa gore le nageng mane go tla ba le mampudi Then who does the wrong who came with the wrong with an amour with thee? Una the mark, Ahula Ella, Manga Pamaya Mugusa Moon, who got my eyes, hopefully a high kai, a pamu, who make eye, I sell a moroka. Is a layo way to visit the Yon, Faram Salafe. But why ever do that the Lamane, Usavani, Rally, what do how we do? Can I get a link to the other man Taza to get our debat Lingazo? How to but how I do visit the Lazabona, but to have us Bohume or Popolo Zawara Discaza, whom there are the Wale. Le boya bo matlafetseng o the a o lokela o bale jwale ke ka mo ma kwa ona o tsing sa democracy le ya bona ba se ba pare ho tuma rona ha the o le ntse re nale ya o le e o magena ka ga motse mo no hunyolwa jwalo ka mekgahlelo ka ditikuluo re tswa ho laolea me dipo di tla tswa ho etsahala ha batho ba laolea le ba tswa ho re mo beile nka pele ke ya ba tswa la de ba shotu mona ha o fihla me ga pwena ba ile ba tuma ka hore ke bona ba sebetsang ka matla me ga fo mo e ho ba ne taba yo le tswa ke se kudisi tso ya hola ole ya lo hola ola batho ba ba lo tswa ho kamera batho ba ba yale ga re tle ke nze ke ha di seletsa ke re
3: ile afisha ya siya dikelelo tsa gona bogolo ma Afrika he ngwana uska mohalemela go ka pa ba ya ka go o mohalemela fela re a tsiba go mo Afrika ha tshwane le ngwana wa le go kwa na re tsiwa Europe ha re tsiwe na bona ba go re fela re a tsiba go ntoto le swai go le bitso le la ona le swai ke le swai le le swai wa re ke le le tsamo se le tswa le swai le le teng go ngwana ha fosi ja go la ka go tatiwa na dzela wa mo sasa ga ga le swai le le u bono le be mo no bono mo bitso ha ga isa phoso ke tla o sha e ga le bona ba ga ke bua le bo pele taba e no mo futa o no wa se chaba u hola o le jwalo u hola o o ga hanne le ile o saitse go bona o tla gane ngwe wa ke mang ka boi khalemela ke taba tse di lo tla
0: e lo ge ka bogutshwanyane fela na ke batla go ke meme maikutlo a mo mamedi ditabentsena seo ena o se tlhalosang ke sa gore gona le puso yeo e lenya se chaba ka se chaba gona le democracy jwale hona le pusho ya sesole ye wena o reng o tsietsa ena pusho ya sechaba ka sechaba e seng democracy ena ya magoa ke ne ke batla go ke utlwe hantle taba ye o buang ka yona gona o hle o tshojwalo
2: ke so jwalo ndate ke pusho ya sechaba ka sechaba sechabeng se itseng ka sona sechaba seno ke yona e molemo ke yona e ka tsebang go ntshetsa naga pele ga e le ena eo e bitswang ka gore ke democracy ya go thatafalela e tla go thatafalela wana a se ya gona go na le motho a tlileng ka yona ee jwale gape sebane mo bitseng ke tempelela goduma polelo a ntate bosheshwa a re sesole a se etsetswa go busa e tlile go jalo kore sesole se etseditswe go tshireletsa puso ya setšhaba ka setšhaba se etseditse go tshireletsa batho bano ba phelang ka mono le naga eno le kokonyane ya naga eno ntho nngwe le engwe e kaa ka o naga eno sešhabane le me naga eno mogao yena ga o se o seiwe medi jale ke mosetsi wa bone go na le ba bangwe ba shebaneng le gore setšhaba se kute ke lekala la thuto lekala le bale naga e bale magogo ena le ditsela kore re keke raga re ya masimong ya ba re kao fela setšhaba se sele se sengwe se na le mekgatlhelo ya gore ya tswelopele go na go ka etsiwa jwang ya go tswe jwang na morena mosheshe o tsantse a na le mabotho mabotho a na sa busi a na tshireletsa setšhaba sa morena mosheshe mme a sebediswa ga o tlhokagala e seng gore ebe o tla thoruwe go ka o fela reyang teng ae setšhaba se phele jwalo
0: ga re ke re tle ka go wena ndate mosheshe ge ke re tle tabeng ya gore na ga e le mona jale setšhaba sa basotho le sona sentse e ntse e le karolo ya batho ba lešwang ke democracy go latela ka mokgole e tlhalositseng kakapa ka moo major general makoru a tlhalosang ka teng mona moageng a bothata ke democracy ena ya magoa ga e le puso ya setšhaba ka setšhaba gone ke yona ke yona e nepagetseng bothata ke melao kapa ke batho ba lokelang ba implemente melao kapa bothata ke bofeng date mosheshe
1: kannete wa tseba bothata go batla re bo shebe ka masakoga mabedi
4: taka
1: masakore wa a mekgatlo ena eo baagi ba etsang go thweng ke mekgatlo ya dipolotiki tšha batho ba tla buisa ka pele ga ke reng party diparty tsa rona maaforika mo aka fumana gore hangata ga di na maano ntate kapa ga le teng ga di a tshepagalele ga utlwana ntate eya ntate tse dintsi ga di na ona go gang tsale go teng ke megoa fela e seng e sa thihetsweng ke maano a diphati tseno kapa boipoko bono ba setšhaba ka mokgwa o ba ipopang ka teng tšheba bangwe ba ithegela dikoloyana tsa bona tsa go fela babe matleng e seng ga kakang go tla fetola maemo ana a baagi date
0: ke batla gore ge tla tabeng ya gore na tlholotswane jwale ga e ntse e bua letsatsi le tšhabang le dikelang selemo le selemo go ntse o bua taba eno e le nngwe phetogo e godima ditaba dife pele o e agabanate ke tlheke e goelegetse momamedi go ga kene maikutlong ana ao le ntseng le bua ka ona gona maikutlo a lona ke afe 2121 9956 kapa plus 2665995 6 ke tsona dinomoro tseo he momamedi o ka tsona araba.

0: rona ba be ba kotsofalle gore bona pa hetsi le ha motho a ntse a tsenya ke re tsona pa hetsi ba go lutse go lutse ke a kholo go kotse ena engwe ya go di hele ke rata ma sa kore ana sa ke ga lo le le ba etsa ma ano ba tsamile ba tshwere mo ano a fetula go phela ba ba ahi ba ba nke bana ba ba se ba kgetha bona ke le ba kgetha ba kgetsi ka bobona
1: e tabaka ene le ya hore na ke holoketse go ho etsiwang ho fetola molao ka pa ho fetola batho ka pa holokela go ho etsa hale jwang ha o le na himani ke le ba di jama bele ho ne holokela go ka na henga mono ho be le mampuri a tla supa hore na ke bo mamba yo ne sa kana go efeng ke ho tsama uwa o kae ho ska senywa masimo a batho ile yena gwele a laola mme go re a tla fihlela ditaba tseno e bile ha a fihli fela go e tlebe mampudu bele ke batla go na o thata ke melao ka hapa ke batho na
0: botata ha se melao tate o thata ke batho ba re melao le ha ile tenye nitse o fumana go a fihli ha ba itse a manye le yona gore ba kgetha go tsika mahanye le yona melao e tenye mengata mona e nitse tate go fela e thata ha se fela ha e thata ha le go bana a hona ntwane re ke buitse mme se go ba tsholotsi ke ba go iphetsa ha. Mhm. Ne ho tana ho fetola hona mong. Se tshaba sa bo gone se soka thuto ntate se soka thuto ya nete. E fetolang go tsitse eno ba ne. Ha tsela ka sa fetse ho hi. A nda be sha ena go tsola molemo ena demokrasi na. Tsela ha ho ne pa hetsi. Ke demokrasi e salosia e le tshisa tsaba ga tshaba. Molemo wa tsona se tshaba. E simole mongwa ba fokola ba busa bona ke na e hangata batho ba tena ba inyatsa tena ke hobane ga le boholo bana go e ba molemong kwa ba busa mo tlhomo le ba ha ofile bona na le ditepela go di ntate ka di kama
1: a o sakile o sakile nda demoshefe re ke gentse mo amerikeno a PC dumela o mo endume
2: thank you makwa e pa tsonga tsaki
1: ngone matanyi
2: ntate tsa ke le le fole
1: e yana
2: ntate mangon so
1: ke me ja jana gal sem makuru
2: ntate jana ha ke u ka di tsore la ha tsala ntai bua e hlakile o fetalisa ntate mo se la le mona ntsa ga tao ke ka go wa itena o a salusa empa ke se se salusa o feta go ba ne mtlhenyeno ya pusha tshaba ka tshaba ya mogena moshesho moshesho o na sa etse ntwe a e gata modima setshaba o na a eta ntwe ba tsang ke setshaba sa ha se bisa jole ena ya demokrasi ba ikete sa ntwe ba e gatang fala ba tlile tshaba ba go ba tlile ka sele tsa tshaba ha ba fika ka mono ka parlamenteng ba eta se o bona ba gatang jole ba bile bana le nako e ba ipela nyana go ba tla tlhoswa ka nako itseng ha o kgethwa ba bang nna ke bona ena e neng le yona ya pele ya setšhaba ka setšhaba ya mona go fela e le yona e loketseng setšhaba sena ke yone e ka re itsang pele oba ga ona mogena a tlang ka ditšhelete tsa setšhaba a sebetse se gatwang ke ena o tlang ka tšhelete tsa setšhaba a sebeletse setšhaba ka ditšhelete tsa sona ga ke tse bae ba ke a tlaka ke aleoa
1: golokele mme ke lebole gagolo pc dumela e yana
3: dindo 6 pontomo a ka nete le kala le e hle ke dumela le bontate le ntate mofefe le me ya general ha ebe o makala a teng a na le bookamedi ha bookamedi bo sa etse mosebetsi wa bona go tla etsala yona nthwene ha ebe ke tla goma maparamente a e paramenteng ebe ga a tle go rona a tla motlha a ratang ke ya dumeletse ke gona le batho ba le batho le motho a ba eteletseng pele gore ba a ba botse dipotona ntho tse tsone di bua ke tse tsa setšhabeng kapo ke tso tswang go wena gore motlhala jale ka nthe kanyone e ne ya fente pinyana o tshwanete be ga e se democracy batho bao ba ikakabelelang townclake e lemo yaka ne ba tshwanete be ba se ba tshwere ba yo botswa taba eno ya tšhelete eno empaneng jale mona go tla thwe paramente e tla fa lekala tšhelete ebile e feleditse gampe ga o thole go tswa lekala le ka ga ona tokelo ya mpotsang tshwene ke bona thata mo gona teng
1: a golokile dinto ke lebole gagolo ntate ke se dumela o mo endumela
4: lalo a ka gola
1: kgotsa ntate
4: a re mafilo a pela lwa
1: e yana
4: ntate ana o itse ke ntate manyelo wa matshabeng e wa ntse a bua ka temo ka gale
1: mona gana le ntate makuru re boetse gape gana le

0: Ntate Morusi Moshoeshoe.
1: Yana ka ntse wa dinatsa ntse.
0: Oh, Ntate Traore.
1: Ntate Traore ha ke ntse wa iswa. Ntse hobane ha o ke demokrasi bua ka bolokolo. Hore motho ha etse seo a se batlang a lokolowe. Fela tse ntle, e se tse ntle. Jwale empa hatello. Ke ntho e mpe e ba ntle, wa hatella Modimo a sa rate. Jwale ka moo a re isang ka teng o re isa dikgatellong yena ke a bua. Hantlentle rona batho ke rona ba kgotsang go kgetha kapa gona o nepa bane gangata le ga motho ntse o mmona gore motho ena a o na ntse a ka ba etsa ka letsetse ka mo fitlhalelo gantle ke rona batho ba kgotsang ga ka lofela data wa ka ke a lebola.
0: Ke lebola gagolo ntate ke maikutlo a gago ao e rere ke re bale melaetsa ka ntena ntate Mothutsi nna ke bona bothata bo bogolo bo le go batho. Taba e ka sehlohong ke meharo ya babusi haholoholo ba Afrika ba nang le yona. Lerato la naha le ya qepha hobane motho ka mong o itshebile boyena. Babusi ba qetella ba sa hlomphe setšhaba le melao o teng ka maikemisetso ka lebaka la boikgogomoso. Ke Mme Mathebe, ke maikutlo a hae ka mokgwa ena a di bonang ka teng Mme Mathebe ditaba tsena. Re re boele gape he momamedi. Ke ke re nke maikutlo a mantsi ana molaetsa ke ona ke ke go mamele.
2: Ntate Mothutsi Kgotso go se ngwaletsatsi. Ke ntate Mothutsi pula ka mona ka ha siwo. Ka nnete ke tsetsa mo president yo bo kenyo faso ha go go ha sekete. Ntate eno bile nnete e tswile matsogo. He puso ya Congress e gopo. Puso ya Congress e tle o bua nnete ke mmolai. Ka nnete ntate e tlile hafose ntate eno. Ma-Congress a tlile mona a re busa ka bo 93.
0: Hai, jwale ha o bua ka Congress re bua ka demokrasi ntate. Jwale ha o bua ka Congress wa e fapanya jwale ha o isa boemong bono. Hobane re batla fela hore re utlwe hore na puso ya setšhaba e leng ena yo Major General Makoro a buang ka taba ya hore ho na le puso ya setšhaba ka setšhaba, ho na le demokrasi, ho na le puso ya sesole. E nepahetseng ke puso ya setšhaba ka setšhaba. Jwale ha o isa Congress-eng hore na mang a etsa jwang. E tla re lahlehisa e lahlehise le taba eo mo e leng gona teng PC
3: dumedumedise
0: kgotsona di
3: ke rangwana bana Constantinus
0: rangwane ka eng
3: ke mametse mogolwanewane wa ka mono lejantša le moyena a ka mokwena mono ke bua ka puso ya sesole le democracy wa tsebang ntatemolo ntho yona ya puso ya democracy ke ntho e tlileng ka moga go batho bana ba busa ka mponyane ke bona polion bana ba ba busa ka sabole e ba ketelelong batho bana ba gaekone bana batho bana ka tla ba keta ga ke ge ba lokolole batho bana ke ba ikgethela ka tse di ba busang ka yona e ba go sa ntho ena ya democracy tlhetsang magrisi mono puso ya setšhaba ka setšhaba molemong wa sona setšhaba e tsama keta o etsa batho bana ba fumana no batho bana jale tšhaba ga se kata go ba kgetha ba ipokelela ka maguo otlhe ka go fela e se bantho ba bona ga e sa bantho ba setšhaba eba bona bojanaga dikaole mono fora mono babe se ba dia mebuso moo bona mago a ja tlala masole a dia mebuso mono nageng tseno bago batho bana bana ba ite ba batla puso ya setšhaba ka setšhaba jela ba sa tsamaya ka yone ba ba dia ba ba kakarata ya ketela fidiele ona Aforika mona ba ba dia o bona ebete e gokela mogaotse le teng tate
0: o ntse o le teng nane
3: ee jalo ntate Mothutsi yona ntho eno
0: ee fela bele ke batla o potlakele mo o ke re nnagangwane ka ino wena o re o tsheetsa ye ya sesole kapa democracy kapa puso ya setšhaba ka setšhaba
3: mamela ntate mono puso ya sesole ke mokena dipakeng ga se puso masole ga a tlameya go busa ba tlameya go etsang go kena dipakeng nako ye itseng ke re moso monaka e na le crisis mosomo go a utswiwa go bolawa batho go a lwana masole a ka kena ditweke dipakeng for nako ye itse nako eno fela ba gotlisetse puso setšhabeng salo mo obene o oninya go ba naka ba ra phetha ntho ene tse le etsa ke tla enka tsa atente tsara e se o bana yena se sole ile molaong a puso tsena pa e tengi puso ta se chaba ka se chaba gore ke tsona ka forsa e tseng le tsona gore ba iketa masasa bodi ba thobana ke tabe no masora a dete le bile abari ya gore ga bana ba bo mali mo ba intseng tweni ha ba etsa ntlo go ka le mataka se kamane e sa le ba ya mo ha ke tsena ke a fella ka ena mataka se sata ke a qata mo hatsa mo ke a le bona ntate
0: ke le bula ha holonda de ke ye maikutlo a hao ana mo mamedi ditaba tsena re sense re tota ga di phethela ke mpa fela ke batla go ke nke ye maikutlo a hao ka ofela go tswa tebele ke ntate se ke se mona henga ha tikweta ba ya leano la democracy pusong ya dipolitiki tlhaloso e nngwe ka ba hore e fosa hetse ke ga dipolitiki e seng politiki ka boyona ba politiki ba kena ba sa tsebe ka pa ba iphapanyetsa nete ya ditshia tsa puso ya sechaba ka sechaba se sole ha homo se kileng sa rerelwa ho busa ho tloa tlholehong ya motho ke maikutlo under day monaheng ana e re re ke re tla ka mona mamedi reng ke mo mamedi PC dumela
4: madam pum
0: ha tsana ni
4: maha nda do a ho tsoni
0: nda de maha
4: ka nne se nna ke tshetsa ene a se sole ho latela bohopo le bokakalote le ditšhelete tse sebedisitseng melemong ya babutsi ka ga go na ga ena go tloa e sa le motho o bona ke tlhotsela gobane yona puso yone e ne e re bileng le yone ya sesole e ne e eleng ya feta ka nnete ba ja ba itheoe ba soka ba ba etsa bobodu bona boo e sa le go busa bana ba kgetileng ba o theng ke democracy ba e etsa gona gore tsenana ga o ka wa sheba ntho tse ngata go nwe ditšhelete democracyng mona ke ntho tse ngata baba gore batho bana ba ikaba ka ditšhelete tsa naga ena ba le bang ga ba ketsa ya kenang ga a lokela gore a ka etse commissione go ko go tshwara batho ga a etse ntho le ga o ka gwetsa commissione eo go ka teng e ke fuputse go tloa 93 o fumana gore go ka tshwara batho ba bangata go ka rekisa matlo dikoloi tse fetang sekete mona ka go na ga ena ke bobodu bo e sa le bolong gona teng ba puso ya temokerasi nna ona masole a na ile a ka a busa mona ka agana a bile a itheoetse a theoa ditulong ba soka ba ba ja lesente ka agana ga ena fela ja go kene ba o seng ke temokerasi ke re ke naga ena e tlabe ye qetelong bophelong ga sperense e busiwa ke batho bana ba balotsana ba lejano ke a leboo
0: lo ke lenda de ke maikutlo a hao a PC dumela ha ba le le mamedi re re tla ka mona PC dumela
3: ndare mdudzi
0: ha tsana di
3: ke ba ngwana bona kona sanding tsona nda go hlokwa ke le betse mona wa se ba go wetse ha se ke tla ka le sotho ka mona ka tabena a bubutu tuiso ya se sole ila na tsa buri lo ke nna le wetse batla ula bolao bana ba bokgile kgalolo ba ga mona puso ya sesole puso ya sesole batho ba bile ba sa kosei ya bobedi jana re passport e ka ya puso ya sesole bo ri bona ba di passport go di ofunwa na bo mo sa kwa o ma China o mo futa makwata kwa e ka ya puso ya sesole tabena ya go tsheberi tsadi di tshelete nye tsa mmuso jaredi da mmuso ho ithekela thepa e ka ya puso ya sesole yena ba hlanga ya hore ka diwataka tsa mmuso e ba ithekela difanesha ya sesole ntweno e no wa bona go basuti ntwene se handoke puso ka boyona ga se phoso e ka ba ya sesole kapa ya democracy ho fosaitseng ke batho e se basuti ke mashodu ke ditsuri tsa molao bakosi ja mogomatsa tsang kongetse ke tabena ke re nna re tsama ke go tlo utswa ke shao mona ma China mona ba bora e batho bana ma China ke a yetsa ntweni mo ando utswa bo o senya ba ya u bola
0: ha ho lokile ga mwana ka ine ke a le bona
3: ke a le bona ntate
0: ke ema ikutlwa ha ema me di re re tletse ba re di phethele sibilu ka ha leqele puso ya sechaba ke yona e loketseng sechaba bo thata ke bobodu ba ba busi le ho sietse melao e fang sechaba monyetla wa ho tlosa le ho beha ha puso e ha isa sebetse hande democracy ha e felle fela mo go behwa mba busi mo mamedi re ha mothating ona fela he ke tle ke nke ba iti ba rona he mo mamedi ke tletse ba re phethele ditaba tsena ha ga ke re qale ka wena ntate makuru ge ke go utlwa ntate hore na jwale boemong bona bong hona letlala le bofuma maikutlo ke a reng ge tshetsa puso ya sechaba ka sechaba a mang ke a reng ge tshetsa puso ya sesole ama he wana ke a buang ka tsona ditaba tsona tsena tsa democracy bo e mo mbo go lokaga.

0: eno o phela maemong ano a bitseng engine ya sofa sita no relax. So high level, the nearest solution kore, you won't heal in the same position that is hurting you. By that I mean e ka nna ba nne ha a tlo utlwisang date botlhoko a ba mo phekong. Pheko ya ga e ka nna ba e se tlo tla e tlhaga ka tlhoko e le through mediation ya go be le motho a tlhokomedisa mme in a gentle manner gore hela bo tlhokomela gore ntate o sa o tshaba letswalo go latela gore na o atamela ditaba jwa. So ke gona the easiest way ka so buang ka yona ko gore go tlameya go be le a neutral someone a kenang dipakeng tsa bona a tla itumelela ga stang ka letlhakore e be a ka ba balancetsa gore ba e shebe in a healthy manner.
1: A ke utlwe ka re o e arabile mme ge re ke gentle mongwamedi ka mona phese e dumela.
2: Le bona ba tsebo ba tsale ka ba tsebo sa dikgetse. So ka ba sa. Bua tsene ke mo tutuba. Ha ho le hle molao ye mele ba sa. Ke ka ona ka fona. Mo sa di ha tswa sa ha fihla ma police mmoli. O re le tsene monna ka ithalosa. Monna ka la santsa ga bua. Ko ba santse ba bona tsela go di ntse tsena o di entse. Kana go yana ha ntse hle go nala sa di ka malateng. Ke go ne batho ba sa ha holo. So le bona ka le mona ba le boi ho. Ha ba hlekitsetse ba ka tlala ditaba tseo. Go le ba tsaba go tlaka ka ba sele ka ba ba tsama police ma police ba tsaya. Ke nne ka tsama go mola o ba tlame o le bona ba hlekitsetse. Ba tsama yo ba buitsetse ba bona bohloko. Ntate ka tsama go etelle ke ka ona ka fona ha a tloa sela ha a khina bola mo sa. Jwale ka ba nne e lutela go le go nna sireletse gona. Go re bona ke ba tsama ba qobelwe go le bona ba na le hlekitsetse ntate mo thusi. Ba tlale go lutela go etsa le jang ja le ba mongaka.
1: O tla tla kena go yona mohlomong he a sa kena tabeng yona eno ya gore na fela le teng ba lokela gore ba qobellwe kapa ba lokela gore ba go sebetswe strategy sefe ditabeng tsena. Ntate Letshwara o re ke mametse mme madimabe e be seabo sa mmuso ke sefe boemong boe bo behang bophelo le phedišano ya banna e le banna le banna le malapa ge e shebile kutlwisiso e reng ke setšhaba se thehileng mmuso go araba diphepetso tse sitang batho ka bomong ke maikutlo a hayana. Ha re ke re tle tabeng e nngwe gape o re ka PCFM ka mong hai o nyametse ge ke tle go ntate Tebele mona ntate e se ke se monageng o re Tebele o ka gatikwe na mekgatlho ya setšhaba go kenyeletsa le meetlo le ditumelo mmogo le mmuso ba etsa go lekaneng go banna le batlhankana go ba tlhokomedisa ka bothata ba diphetogo bophelong bo botle ba kelelo gagolo maane tlase metseng na lesotho ge na le mananeothuto gotlhe le diterekeng mo bašwanyana le banna ba ka kgothaletswang go itlalega kapa go iswa teng na ke maikutlo a gae ana ena e nngwe yona ke ya motho a tlhileng a reng o batla thuso ya gago e kgethileng ge tla e bona ka thoko ka mona a ko kene go tsona tsena mme ka motsotso fela nako ya rona e fedile
0: okay ke gola yane ya boraketsa melao ga ke ya utlwa potso ya gae gane so ga kore ke ye go ena ya tatisekelo
1: eam
0: okay
3: Hello, ntate.
1: Eya, me tswela pele mme.
3: Oho, ne ke utlwa echo e sebetsa lentswe la ka habedi. Ka ho yena ya mongaka a moholo ntate Sekes. E ka ba hore ke sentse ke etsa hore a itekole moo mo a teng hore e ka nna ba o na le awareness hore re na le making programs tse community based tsa ho ruta bontate ka ho hlokomela mental health tsa bona kapa ba tsebe hore na ba hlokomela mental health tsa bona ba. Ha rena mananeo a mangata a national e leng hore wa tseba ha o le ntate hore ha ke na le bothata nka letsetsa mona nka etsa tjena. So re ntse re leka mo mananeo a jwalo a leng teng in terms of programs. Ka nnete re santsane re gasa re sa tataya ha so ka a ba le boiphihlelo bo e leng hore a solidi a rana re a tseba hore ha o hloka ho bua bomme makamelo ke ba ne ntse ba ya di-community mane ba bua le bontate ka mental health tsa bone so re ntse re shotelwa and so go arabela potso ya hae we are not doing enough we should be doing enough so le bona e le baetapele in terms of the church this is an invitation hore na kereke e ka etsang di-academic institution di ka etsang sepolesa se ka etsang mini mosebetsi wona o mongata ntate o re hlokang ho etsa
1: hampe kere re di otlile ho le ho kana fela me le bitsong la nako bane nako e tshaile puisano ena rona le wena e bile bohlokwa haholo kgweding ena eo ho shejwang bophelo bo botle ba kelello ya monna jwale haholo e bile re bua monna wa Mosotho ya mamaising PCFM ho seng hona nakong e tlang ka tla ke re tlotla re thetsa ditaba tsena tse o ileng wa di kopetsa hanyenyane le ho tsona tsena tse o buileng ka taba ya hore na motho yo moyeng wa hae na o tsitsitse moyeng moya ha o bua ka ona o bua ka eng ka tla ke re tlotla re tla ho tsona ditaba tsena ke lebula haholo mme ka seabo sa hao di kgomo ho seng hona. Mamedi ere ha go le tsena fela re di kwale hona mona ditaba tsena. Ke tla bela re kopana hape le wena nakong e tlang. Lebitso la ka ke hla le for motutsi ke mswati ke mshengwa Shabalala. Ha e ke mpebe le nane o lena he Mamedi. Hona le phetoo ye o le tlisitseng bophelong ba hao le bophelong ba batho ba bang ka hore. Ka hore e be he Mamedi o le mametse ho seng hona. Ke re ha ho le tsena he Mamedi ke o sie matsohong a lailai. O tlo ba le wena he Mamedi ho tloa ha jwale. Nalwena ga tla kopana lwena na kunyetlang e re ke tswele mona mo mamedi kile ha ke etsa tjena.

bola ngishile awuphethise lentombi engihlophushile isibhuka bhuka nyama mna ndishiyini ngayiguba la manje ziyekini phethumbayimbayisuka manabahlei

0: wa hewa mozagu a pila wa wa la ba kyan ka o marata a o ta tu so mo komela ke fera pelo mona o ke ta dizu ho bona ho nyanya nyanya ka ho ntlo ba to ke le nda dimo ho
1: mana tsa ha ho le yena motsela wa ka e bitswa Mokhuba mana ke sanere hai mona te motsela wa ka e monnati e go bana bona ga hatela pele ka tsela mofuta ofe e dila ho e mashome a mabedi a metsi ro bedi fela a ka morao ho rena ya bo ropo ha go tlo motsela wa ka bona wena o reng hle mogothala tsa
2: hey aunt lelo le bitsela ka ke o se le ga toka mona ka skamane ke tla go papina e reng go ntsa galana nna ke go thalletsa ba go tsuba ka gore ba ke ne sekolo gore ba tseba o tseba ho bala ba tseba o tseba ho ngola ba tle ba tsebele gore ba seke ba pota segoa ba le batho ka lebo
1: ka leba ho lo motsale wa ka tseba ho bala o tsebe ho ngola le ho tseba ho bua segoa motsale wa ka wa tseba ho tseba fela ho bua segoa motsale wa ka ke dintlha tsa bohlokwa tseo ka leboga ka gohle.
2: Hello, Aunt Lelo. Le bitse la ka cancel rata ka mana ka skamane. Nna ke tla kopa go tlaletsa ba go tsapa ka go ba kene sekolo. Ba tseba ho bala le ho ngola. Lo tseba ho bua segoa. Ke tla kopa pinere. Ke motsatsi ya bo hlasa teng ha ke hane. Ke a leboha.
1: Ke a leboha le botsalo wa ka e. Ba bua le sekgowa motswalle wa ka re re kopana le batho ba re hoshwashwashwashwashwashwa le wena o fetole motswalle wa ka ore hoshwashwashwashwashwashwa ee jale wa bona motswalle wa ka ga o sa ga o ganne o ya sekolong jale e ka ga re fitlha bathong kwana motho a buisa ka sekgowa ebile motswalle wa ka ga sa bua le sekgowa fela sekolong kwana se re rutwa di-language ka o fapana ke a tsa bang ba ithuta French go na le ba ithutang Spanish go na le ba ithutang ga na e bitswang motswalle wa ka puo ena ke tla e gopola wena Mandarin dingata dipuo tse o re ithutang tsona le ena ya bo rona ya Sesotho fela motswalle wa ka sekolong kwana re a e rutwa mme re utlwa gore re e bue gantle motswalle wa ka ga o seo le sekolong se ukwa gore o ga ke etsa je ke a fosa o ga ke etsa je ke a nepa o ke rukela gore ke etse je ke seke ka etsa je e botlhokwa go le tabaine ga wena motswalle wa ka mme ga re sekolong tsena tsotlhe kao fela ga tla ditseba ga ke all right ga re etse tsena fela ga re kise ke atla
3: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: Nza kala ni mwenati mazala waka Kabza the small Mr. Jay-Z DJ Maphorisa Scott Mapuma Lilim Crazy Yara kile mbeke Asambe, asambe Eba shume wa media misime Di mazala waka Halibili horing ya le shume Kukutale za mazala wako na ya hana huye Skulu nka horing Kherim hiena Haruli
1: Anti Laila Libisa laka ke bophelo moratse nna ke khothaletsa bagotsi ba ka hore ba ya sekolong ba tsebe ho bala ba be bohlale ke ko papin ya dance manchi if there's a reason for me oh
0: mo tsala ba ka na ke kula hantle na o kopile pina FM ya dance manchi Hai kampa ya ba. Hai kampa ba dutle hantle motswala wa kana o kopile pina efe. Mpa ke nana ke utlwe. Mpa ke nana ke utlwe motswala wa ka. Ke tla utlwa. Ke tla utlwa wena motswala wa ka rena ke yona na. A uko wena ke yona na mitsinye ne mashobe a mabedi a motso mo fela ke lebile horeng ya ya buka ya motswala wa ka hle ya le shume ke hona mo tla go hana hona teng sefuba motswala wa ka skebe sa o tshwara jolo ka nna ha ho monate ho ha ipoloki
1: anti le le ke na le ni le monyane ka ha o tweke ya skolong ha ke hane yaya anti le le go papini e re tse ga felile ai o so bo ka ai se ka khona e ba ha pa fola ba tsanda le ndo aba dara ba funa le ndo o 60 rapa o te tramba ma hamba rapa ma ka le wa anti le le
0: ka le ba wena motsale wa ka ke le ba go lefela bona motsale wa ka ge go bana go na ga hatela pele ka tsela mo fitwa fe ha o se ho le tsena wena motsale wa ka hlile ho a hua sekolong sekolong ha hua hopela dibekeng tsa ho feta mana re bua re mabaka ka etsa hore se ke ga sekolong motsale wa ka kya mabedi ka ba magago a mabedi ka ba magago go ha mangata ho hang wa hua
1: ke kopa pina ya pleng for marring Ya le wa mama je hotaletsa botho re a skolong o bani a sa skolong tla ipona santsa sa mastrateng a ja mikomu kinya ka lontwa masego a thetsa
0: ke le ba wena nya kallo e ho bohlokwa ha ho lo kena sekolo wena motswalle wa ka ke a le boha mama ke le ba wena motswalle wa ka hle ho bohlokwa ha ho lo ke sekolong bo hlokwa ha hulu wena motswalle wa ka gore ge sekolong ge beletse ge go etse bo engwe e itseng wena motswalle wa ka yone ge keke ga e rua mo hlomo hantse ke le hai ke nete go hai mono hona le dithotse ngata tse go ithutang tsona mpa ka o tshwana fela le sekolong ge ithuta dithotse ngata
1: hello anti laila nna ka le bitse ke na le di chefa nna go pa thaba ya sekolong ho ba ha ya sekolong o tla botse ba segoa o tle ba bo french e bontsho you then you will be learning go pa tina ya head of movement
0: All right, Mutsalewak. I can't live. For the mountain, never see.

0: bane ba tlile ga ba etse bentho ba etsang ba tlile ba tlile
1: bana ga tsere phuka ya borwa sanere le malume Victor ibitswang ba tlile solo ba ka re ba metsinge le shimele metso e tsheletseng fela le bile ho reng ya le shume kana mo tlo kwana ka tlhamone mo tsane wa ka etsa bonnete ba hore o fane ka keletso ya hao hem ane ka keletso ya hao o eleditse motswalle wa hona ge ke motswalle wa gona yo ga sa matsibi lebitso ga moga ya thabo ga moga ya thabo ha ba lebitso la hao ke thabo mo no mo teng sentse ke bua le wena le bana motswalle wa ka e ba mohlomong wa sukudisa tsena e ha o tlameha ho ya sekolong motswalle wa ka hle skanda sukudisa bohlokwa engwe motswalle wa ka wa tsebe ke hlokomeliking ke hore nako engwe ha so bane ka sabatlo ya sekolong nako o qholotso di teng sekolong mo no tse go kopanang le tsone kana le tsholotse tse mmalo motswalle wa ka mhlomo hona le batho ba re hlorisang sekolo mmono ha re rile go ithuta bona motswalle wa ka bona go hona le motho ya ikeme mmono sekolo ya batlang ho hlorisa ho bohlo bohlokwa motswalle wa ka taba tsa mfutono o bolelle baba ho lobolelle bo teacher ho bohlokwa go bolelle batswadi e loke taba tsa mfutao hledi sebetswe ho sebetsana le tsona hang hang motswalle wa ka manore o tshaba ya sekolong ka ngwa se bana sa batli one wa tsona le tebo sekolong mono ya o sotlang wa tsona le ngwana no thindine o sekolong mono ya o hlokisang wena motswalle wa ka nako e hle sekolong mono jelo se bile o tshaba se ka ho ga di thuto fela o hantlantle bothata e le tebogo kapa e le yena a le sa kapa dineo e o hlokisang le wena motswalle wa ka ya hlokisang ba ba sekolong stop it Well, lo hlokisa ba bang wena motswalle wa ka ha mo nnati taba yenu ha mo nnati ho ha taba yenu ye o ietsa engwe hape motswalle wa ka wa tseba ha o bona hore dithuto tsena e ka ga jwele di batla di uthatafalla wa bana hore ka ga o sebetse hantle o tlo so tswa fa o so re ai nna wa tshana ha ke tlo pasa hantle a motswalle wa ka se ke wa nyahama o se ke ba nyahama ho hang se ke ba nyahama ho hang o botse bo teacher ya ka bo lunch break jalo putse teacher wa tsaba nna ke bone thuto ena ya mathematics mihlaena nna ke dula ke fumane 20% ba bang batla ho fumane di 70% di 80% di 100% e ka ba nna bothata boka ke kopa o nthuse e be la shebisana wena le teacher mohlomong hae o ka botsa ba gae o ka po botsa motswalle wa hao ya tsebang o bone hore ka ge o fumana bo 90% mihlaena o dula pasitse hantle o ko mo botsa hore na wena o etsa jwang motswalle ba ka o leke ditsela tse itseng o se ka botsa nya ha mafelo ba no bana ga e ka nna nthena e ka ya nthula go go fela ke kwelle a ha ga nya ha me motswalle wa ka tsa lo seng ha o lo ba ke nsa o nya ha ma ha ke ha ho go
2: ma anti le le na ke a tsapa mamuni how to kiss go long ha ke ha ni e bile ne ke fumane certificate ya award
1: o ka he motswalle wa ka ke ditaba tsa nthabisang tsena o tsebe ke ditaba tsa nthabisang tsena o tsebe ha re
2: ya anti ke ile le misa ya ka ke o tsapa mamani na ke ha ne ha ho thiki ya sekolo e bile ke fumana di award o pass ku patina ya e keke
1: Alright motswalle wa ka ke le bohle o be le mafelo a be ke a monnati ya nthabisa taba yenu ke yona ntho re hloka motswalle wa ka hore re pase re fumane di award tsengata e ga le tsena ebe ka tsa dilo mo hla go tshaketseng la temone bontsong supisa hore tsiba ntlela yena ene ile uno thumana and the best performing student subjecting a mathematics un supisa hore mona ene la ha ke le grade 8 ho thwe I am the best performing student subjecting a thing thing wa bona e bohlokwa ho lotabeng wena motswalle wa ka re ketse ka tsena ke bona wana ga ka kgona na o di bapala dipinetse na ka ofela ga tsena

bana tsebotsa le wa ka ke puleng phofolo e bitswa mama re be metsing e mehlano fela ke le bile horeng ya le shume ho tla wa nokeng ya le shume motselo ba ka ba mangata mabaka motselo ba ka a ka itsang hore ga se ke ga ya sekolong ke a tseba kona se re bile ka ona o bona le motho a ho hlokisa sekolong mono a tla nna re he e tlisa penseleno ya hawe ke se le yaka e a o tsekisa dijo e mong a o tsekisa go fuwe pocket money mono a o tsekisa o hlorisa e mong ha batle ha ba pala le ba ba a mangata motswalle wa ka mabaka a ka etsa gore se ke ga sekolong ke lana le na bullying ke la ga bua ka yona taba ena ya bullying a ka empe ha e smart ho hang ha se taba e smart ho hang le motho a etsang motswalle wa ka no o ga ba o ye mong wa ba practice taba ena ya bullying o tsebe motswalle wa ka no ha o etse taba entle ho hang ha o etse taba entle ho hang engwe ke taba ya setswalle wa tseba motswalle wa ka ha o tlwa hore ha o kgone ho etsa setswalle hantle sekolong mono o bona hore hai ha ke kgone bana ba bang ba etsa metswalle nna ehlile taba ena ya ho etsa metswalle ke taba e nhlolang motho o ma ka ikutlwa le left out ebe o utlwa fela hore hai kore fela ke tlowelle hobane nna ha ke kgone ho ba le metswalle le bana ba bang ba ke bapalang le bona motswalle ba ka taba eno e normal o ife nako fela o ife nako fela wena motswalle wa ka e tla nepahala e tla nepahala nako nngwe o so utlwile mong a rena ha batho ya sekolong motlwele ya seka ya le moo wena oi no mokgothaletse wena motswale wa ka gae ga sekolong fela taba ya gore yena o itse ga sa batla ya sekolong e seke be etsa gore le wena o ikutlwa o se sa batle go ya sekolong dingata wena motswale wa ka le yone fela motswale wa ka yo bona gore hei nka go atlholeya dithutong tse itseng e seke be etsa gore o ikutlwa jalo wena motswale wa ka o se o sa batle ya sekolong botsa bo teacha ba teng go teng bana ba bang sekolong mono motswale wa ka ba sebetsang hantle ba tla o jwetsa gore a nna dipalo tsena gore tle ke dipase hantle tsena wa tseba ke na le go etsa tseeletseeletse tlhokomela 1-2-3 e tla etsa ke yone e ntse etsa gore ka nna ba o fose sele e botlhokwa go le tabeng wena motswale wa

go di botlolo tse mo tsa bometsi sotlile o rekile metsi ka botlolo mo a o tshino tse sebediswang hape o tshwa bakeng sa safety o lokego e o tshino o hang ingata mo mamedi tse ding tse kenyeletsang bo mothato tsa mofuta o itseng ehle di benne ho benne ho benne mo mamedi mono le moaparo o mong o itseng mohlomong o hlaisa dikagolo tse itseng tsa mmele tse batlang di lokela gore di dule di patehile ka o tshwana benne le hona mono mo mamedi ke tsena ditaba ka modileng ka teng ya ba re mmane tsena tsa la isa la ha ikwana jele mo mamedi hle taba ya yene di vuvuzela ke bona batho ba ngata ba lla ka ene ba gao bile ba lla ba ga ifele ya bona ya di laser ya boeng a le hone le yona hle letso tho ha di sale kwa eng ka pa eng fele tla sipisa di bapadi ka moka le baleng ya so tho u a go ba pala so kwa modumo ha di ba itle antle ke a bona ka 2010 o ka channel na vuvuzela no Anne teke show ba ikula ntle mo wa medika 2010 o ntwana ya buvuzela ina no man no aizala ha ikwana aizala ha ikwana mo medi o tsedi ditaba ha ke ditaba tse hleleng ka mane ka Malawi hona le ke motho wa mme le tsela ha ke Teresa ka chinda moto ke senior chief ka mono ka Malawi mo mamedi o fumane ditlatse tse ngata ho le mo mamedi ho hlama tshabeng ka mora hore a sebedise matla a hae mo mamedi le influence ya hae mono ho central Malawi hore mo mamedi a hlakule a terminate a bana ba tla se dilimo mo mamedi ibile ba khotlisetsa sekolong o hlakwetse manyalo a fetang 3500 dikete tse thago le magolo a mahlano mo mamedi tsa manyalo a bana ba banyenyane mo mamedi ba banana ya ba ba khutsetsa sekolong wena mo mamedi

e me ka nete bo ile fumana ditatseng ata go hlaha machabeng ka nete bontsha go taba ena ya manyalo a bana bana ba manyalo ba banana e etsa go bana ba potapoteng nga le ngwe tabeng ena ya bofuma le tabeng ya bophelo bo botle bophelo bona bo botle ka nete ho thuba a me ha holo ke tabena ya manyalo e ba ntse ba le banyenyane jwale o ile a suspender e di chiefs na tse sub chiefs bana ba hlang ka tsa hai mo mamedi e ba dumelletseng ke tsa halo tsa mofuta ona e bile a ntse ka ho hlehe mo mamedi a tamela ba molao hore ba hle ba hlakole manyalwana he wena mo mamedi wa PCFM tabena fela ya ho etsa ka paketso ena fela mo mamedi e tse hore a bitswe apa fumana le bitso la the terminator of child marriages wena mo mamedi o hlaha ho mekgatlo ya ditikelo tsa manthlatsa botho lefatshe mona mo mamedi ke taba yo batho ba ile ba thabela ho lo hibuka hle tabela mo mamedi a yentseng ha ya etsa hala bo bebe fela hobane we love fumana backlash hle nna le batho ba ne ba sa motsietsi wena mo mamedi ba bang ba tsho ba mo tsetsa ditshoso tsa lefu jalo jwalo le batswadi ka bo bona ba hana ba re no wetsa jwang empa etsa ka hohle mo mamedi a bea monu metsing metsaneng hore ho nobele ba hlwelang ho bona hore taba ena ya yentseng e tswela pele aba batla le tsiketso ya mekgatlo mo mamedi e kemetseng di NGO hore ba fumanetse mokgwa wa funding go bana bana ba khutlela sekolong wena mo mamedi ke tibile taba e kgolo ha holo fela wena mo mamedi wa PCFM ka taba ena ya child marriages ile taba ye saleng ho ntse ho lwantshana le yona ke ngwa di thotse hle mo mamedi ho 20 ke di eme hanya ke di emise di emise ke di emise go bana jole bana ba qetela ba se ba iphumana ba leka go manyalo o ntse ke nga ngwana sekolo hantle mo na ntse mo kenya sekolo hantle ntse a sekolo jigijigi o sa nyalwa kana ko monyenyane mo mamedi ka pa o ticheko ntso kuta mona sekolong ntso kuta o gana ngwana a sa thatle sekolo ke mmala tukeng o nyetswe hao la la o nyetswe ba mathu ma bodi ba le mo di 14 ha o nyetswe ka nete madam o nyetswe o nyetswe batho ha o sa tseba le bona bo mo bona o itsa jwa mme anga ta mamedi ka fumana hore ba nyalwa ke batho ba seng ba le di mo ntse o di mo haholo mana hore ka nete ke o nyetswe ke ngwana o le mo di 15 o nyetswe ke ngwana ke ntate a dilemo di 30 bophelo bo se bo yeme jwale se le mme wa lelapa o sana le bana ba babedi monyetla o ga ka gotlela le sekolong o se o fokola haholo wena mo mamedi ke ka mo holeng ka teng ha ke le bo mo mamedi ke ka tsena fela ke potele le mona ha ke gotla mana ga tlo di phethela this week's trends ha re tswe mona e mona te bitswa so mona re nka o maleng.

0: So o male monate mo mamedi ka ba me tsenye ma shume ya mabedi a metse supileng ka morao harena ya le shume le motso o le mong ke ba we can fix re ho renya pele re di patela this week's trends mamedi maobane ri le ga bona mo mamedi ha o tshwa mo phat ka mane ka le Sotho defense force ba re kuti he a ile a tswa ka madi kweditse ka itse supileng ka fetse antse ba le ka mono mo mamedi ga ba bone ka mane ka makwanyane barracks ga nete ga bone mo mamedi ga bone ntwentle ga bone bana ba borona e monle mandate o batla ho inka fotolo ngwana e monle mo a hla mo mamedi bile taba e kholo ha holo maobane ka mane ka makwanyane mo mamedi ga ba bone ha sentwenyane mo mamedi ho tswelella kotlisong ya sesone jwana ha sentwenyane ho hang ho tswelella mme ke setse ge ba lebohisa ebile ga ba kgothatsa mo mamedi bane mosebetsi ona ba tla oetsa semosetse bo pepe ho hang a se mosebetsi o bobebe ho hang mme ke a dumela he mo mamedi hore sentse ba tswa ba kgothetse ba ikemiseditse ho tlaetsa mosebetsi wa bona ka moo ba gopetsweng ka teng ya o tswelela thupelo mo mamedi ya mofuta ona ha se nthenyane ho hang mo mamedi ha se ntho e ka etswang ke mang le mang kore le o ya thupelo moo fela o ya fela moo ya na le ba sa tle hang o sentse o utlwa mo mamedi hore ha se ntho ya mang le mang mme ho ya o bo khutla mo mamedi o tso so wa pege he o so emetse no so emme ya montate e ga o thu he lek o tsheka o etsa thatsa boteng ha se nthenyeng ya ne ho ha moment ha se nthenyeng ya ne se tsaka ba le buhisa bohle bana ba go rena mo mamedi ba tsile mmono ai man e bile nthentle mo mamedi e bile nthentle ya ba ile ya ka mono ho ya boha ai man ai man ai mo mamedi o bile o tla o ka lwana so batla ho hoye o tla o ka lwana so ntse o botsa o thu gebitswaneng gebitswaneng ke batla o ya mo ai re mo so batla o ya lwana o gebitswaneng ape ke batla ya le nda mong ka ietsa nthing ka ie u ko ga ikatla katla katla bonu he tentlo so tswe sha ba ngwane no ga ai ha ba tlo ba le swane he ha ba tlo ba le swane sha ba ina ba ha u pila ha u mono hala u tso batla ba le swala ga hey ah tsama o ipso lengwa na mola tu ke u ka bo babedi lwana so ipata mono tla ga out hey like bone ntate ba tsa ntsa botemo ma medi u bane ba se ba tshwere ka step se tshwanang ka ofela huwa kwa huwa kwa huwa kwa ke wa ipata ntena lwe wa ipata ntena le wena mo mamedi e ke gatsa tsena ha e mashume mara rofela le bile horeng ya le shume le metse mmedi mo mamedi a se gantsa tsena ga dikwale the six trends na ke batla potela mona fela ha ke khutla mana re hatele pele ke the we can fix you ka tabulela salome ya sa hao go jang bua le nna 2121956 plus 2665599561 WhatsApp 62009956
1: Si la boya bola janja se ngolo sa makhala go le se fitile ga ga matsi wa se fitla se a hlaba. Sanna ke itse fela ke le tlolle ke le bua ka ka patse go tse ke kitse ke le la khala khala go le ke fitla. Ke a dumela le ntse le impotsa le go go re ho na ke ntse ke bo bothe tsena ke mabogele dikeng empa le thole ka ga. A hela. A se ma janja mmane ho mo nya mo hale ntho ke ke tsa hla. Ke thole pele se ka fumana mo hatla se ke se ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka. Hachi. Ke a dumela ke ipunze mpaula le mahlalela o mona mane. Ke re ke tobeta a na o lakatsa o latswa se o majanja a supa mamela
2: PCFM your pulse our
3: ke tla ba botsa le pa ke tla ga le mpona ke le jeje tshwantsho sa mo je tswang
0: Momedi ima shume ama beda metsoro bom fela gile bile o rengela shume le metsi medi ke tsale mona nna ngwana yeso ke sa gutla ka metsi kwa esele le nna ko ke potele fela helek
4: PCFM, your pulse, our beat.
5: Mino omu na, tika na kuzo lihu PCFM. Mino omu na, tika na kuzo lihu PCFM.
4: PCFM, your pulse, our beat.

leshome ka morao hora ya leshome le metse medi hashtag head to head he batho ba bodimo ona le thongwe tsetse mona ha beke jele ntse ke ipotsa ke ga hao a tsheka jwa nna e go re tshibua ka gona le batho e ga jwang a tsheka se batla ditaba tsa gona jwa mongwe betse ona le batho ba tla o betsa ga eh ntwetse ha ona le mathata ke tla o ke tla ke teng ba ke sa hao ba tla o jetsa mo mamedi bo ukolwena go ya ile go ha ke mong ke na le batho ba tla nthusa ha bothata bo se bo hlae le bona bo se bhoto bile ka o fela ba fogalla mo mamedi ka pa uko ka o fela ba sentse ba ga ao o sa hlae thuso o sa hlae solution o sa hlae wa tse ba le o mamela mfela le siyo bonyane o mpo hlalosa mathata ha o la ho ke ke wa fumana solution hang hang a a ke ga hao ha tlhoka jwana ha tlhoka jwa mo mo me ke re go ai 62009956 62009956 qeta ho hopotsa tshene qetang e qeta ho e hopotsa nna ho hopotsa e hana lo etse tshepiso se go sa tsebe ngwana ga tlo di pheta hatsa jwang hana lo re iphumela ka ntse di tshepiso ga sa tsebe ngwana ga tlo di pheta hatsa jwang wena mo mo medi ka nnete mana sekentse tshepiso tseka tse sa tsebe ngwana ebe ga tlo di pheta hatsa jwang 62009956 service note 212199956 and plus 2665956 ke hashtag head to head yeah ina tsinela high bed hle batho high bed ho ha ya lena ga dite ya tshweke ha ine lena ke le dietentsa ha a ke a tsbane ke kha thaifeng ke bua ka nna bon ke tsa ne ke tla ka thaifeng ke o bolela e wena mama me bana stop de la salma sa ha ke ke tsena fela ke o bolela wena ke me jambe ke ngena hashtag head to head wena mama me ha se tsana mama me di ntse di batla di lintshatsena ntse di batla di lintshatsena a se pila tsa khale ho hantsena tse ding tsa dipina mama me di he ke tse ding tsa dipina hona joa le tse monate ha ke se mena ko se tsana rota ke re brand o etsa joang un kosaza ya ke tsebe ngwana tena we bitsa eng ya tsela wa utlwa o ya the sound tiki sound wa utlwa ke e le big zulu ka nqena le yena wa mutlwa o tisitse he u a 2121956 plus 2665956 there was no skwa ngola momedi skwa ngola ya go bana mothantsa ngola mono shapetsoli o etsa ye skwa ngola momedi skwa ngola 62009956 ke bone ha se bena kwa top 3 ha se bena kwa top 3 bo momedi la go rena jana ga batla ga bobedi mmona fela botroning hala bo pedi mbona fela bo momedi wena jani ke bona mangeleng hona teng re kofe ona di emejwa ngena ne ntsella ka mahaka ka mona bitswa vuma vuma unkosazana master kg gone flavor ya pil hashtag 88 beginning us

0: Papautei monate mo mamedi re ba metsetseng le shomele metso e mene fela ke lebile ho reng ya pele pele o mana ngane nkile Shekhaina ha mongwe na le Brandon Dludlu sa my baby ya momedi a qadile ka Sam Deep ne a Pearl Buhle bitsa Shela who the weekend fix hashtag top 3 tse thago tsa pele tse kupe ho tloa metsetseng ya mashome a mabedi ka mora ho hora le shomele metso medi mo mamedi ho ya kwa it how was up in its equipment ke tsaletse ke di bapala mo mamedi me re fumane thena ka galoto papa di alfololo be ke ngena e ka banna be ke tlanya ba wena be ke tlanya ba wena hape be ke tlanya banna ya na banna ya banna ya banna ya banna mo mong wena be ke nyere shume kwa na ba wena ha ge tsebe ke wa bona ke ntshe ex jele ha ke tsebe o no leke mo mamedi ha ba gona ho o kene be ke ngena be ke nye tlang o tlo gona ho kene ke o tshepisa bekeng e tlang o tla bona le bona mo mamedi ke o bulella le lawe le shumele metso e meraro fela mo mamedi ga re bile hore nya pele ga tlhokanya pele fela ke a rohana bona dilalenna atamela ke thoa mona vibes with Juvie ya latela santsa atametse mo mamedi sa metse nako ka motsebo o sebe santsa ga fela hang ka bona hang ka bona tsile ka mo ke a tsohle ska tata ya o di majwa ba le
1: matsho tena ma se huko tena na muni tabana anta dai go bo ntse o khuile o e
2: puma
3: ya bo
2: se
3: a
2: di se
3: a
2: o le di majwa ba go na di majwa ba
4: PCFM your pulse our beat
0: e a ska tata ke a tswa ke tsa tshina a le mutla bona ga go ana mo momedi wa uka re a go hane o ke e mali yo gobolo basta 99 le civil soul ke na ye

Mamedi Misotso, leshumele metso e mene ngwaneso hantle ka morago ra ya bone le re nkile pine monate ya holo ya Mme Aretha Franklin. Pine bitsang fela Precious Moment. Pine na ka yona ha ngwaneso le yona selelekela sa gona ka taba tse ntseng di hlaha kwano. Me ha se tsona fela e bile taba tse ngata tse se sibulisang maikutlo a motho le mafite mano na pato bana ba babedi ba ileng ba hlokahala ka tselene e sa tlwaelegang e seng hantle ngwaneso le dibakeng tse ding ntse re boloka bafu ba rona ka tsela tse ntse di fapane tse ding tse bohloko e tswe ha ona nako e nepahetseng ya lefu le ka reng ke lefu le monate le hlaileng mme ka hona ntse re re malapa ohle kaofela ngwaneso a ne a kgutse a tseba gore Modimo o teng, Modimo wa phela. Tsohle tse etsagalang ke thato ya Modimo. Ha taba di tjena, re bile le dibini hape tse ding tse hlokahetseng bekeng yona ena. Ke bua ka ntate Phebo Bryson. Ke bua ka kapa e bitswang Ronald Laprade. Ronald Laprade ke ka kapa e neng e bapala bass guitar sehlopheng se bitswang The Commodores. Le yena o hlokaetse bekeng yona ena. Mme ke taba tse seng monate sedikodikweng sa mmino he ngwaneso o lahlahelwa ke batho ba mofuta ono jwalo ke ditemane le bona he. Empa ke batla qale mona ka pina tse pedi kafo tse tharo tsa ntate Phebo Bryson re mo hopola o ile ba le pina e bima haholo e ileng a tuma ka yona he ngwaneso. Pina e bima bona bo haesale pina ene bitsa fela Can You Stop the Rain ho tsa rona.

William Howard Wiji kapine vision fella children hold on to your dreams o hla hlopense vision fella the mighty dramatics bana pina tsena di khotsa taba tsenga ta ho le bophelong monnena ha sa phela le yena ihletsa zinela ka jeno ke tla ganna ka bafu bo mino fella ya ya hona le ka kapa hape e bina ntena ba bitsa falsetto ke ka kapa e bitsa fella Ron Banks o bina la sona sehlopha the dramatics leena o ile a hlokala ha ngwane so Ted Mills ke ya ne wa hlopha sa se kile nga bua ka sona se monate ha holo pele e bitsa fella side show ho ya ano ka nka Ted wa memona wa nka Ron Banks wa memona wa nka Philip Bailey ko wa nka all those tenors aka no tla ema hlogo na o kgetha ho feng Ron Banks ke mo ke morata nga ho le hele na ngwane so Ted Mill le ena ka mane ke morata le Philip Bailey di nga ta tena tena di bi mo bona ho haisale listen to this one Ron Banks the dramatics just shopping not buying anything

0: Ron Banks ka tena falsetto o tla hlopetsa bitsong fela the traumatics hata ba di tsena hangwane so re ke kena ka mona hanyane fela.
1: Na mogha wa hawa di politiki o se o itukiseditse di kgetho tse tlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

a ke o lebohe Mr. Mare. Mo mamedi khotso. Basotho ba isitse tlhompho ya bona ya go qetela ho mohalo wa naha monghadi tshidiso Frisco Gomare le patong la hae lebileng Maseruka jeno. A eteletse pele matshidiso, thoriso le dipuo tsa tlhompho motlotlei le tsela boraro. O tlhalositse Gomare ebile sebapadi se hlwahlwa se neng se sa timane ka ditsebo ebile se hapa dipelo mehleng ya hae. Dihlopheng tse kang tsa Rovers le Schoolboys, motlotlei o boletse ha naha e lahletswe ke motho wa ditsebo le makgabane tseo ba neng ba ntse ba lebeletse gore o tla tswela pele go kenya letsogo kgolong ya naha ka tsona. Dibapadi mmogo le ena di tlhalositse naledi ena ya bolo ya maoto e le motho ya neng a na le boitshwaro bo botle, e leng mohlala go ba bang a le boikokobetso a bile a le metlae. Lerato la hae bolong ya maoto le ile la mmega setlhopheng sa matlama e ka setana le go Bloemfontein Celtics Afrika Borwa. Ntle le mosebetsi wa hae o tswileng matsogo wa dipapadi, Gomare o sebeleditse naha gara tse ding e le mongodi e mogolo wa lekala la dikgokaganyo, mahlale, marangrang le boqapi. O tlhokaeletse kotsing ya koloi kgweding e fetileng a leng lelapeng ha hae. Tona kgolontse kwa le Matekane o tshepisitse go boela a eketsa sesole ka 500 selemong se tlhatlhamang sa ditšhelete e le go ntlafatsa tshireletso ya naha. Ga bua maopane moketeng wa o chesa mophato wa sesole mo makolwane ya 547 a neng a lokollwa, tonagolo o supile ga tshebediso e mpe ya dithethefatsi e le qholotso. A ipiletsa go sesole le mafapha a amegang go fumana ba di rekisang go ba bega ka pele go magotla. Badi e mong le mong o lakaletsa ngwana gae bokamoso bo tšhabileng bo sa silafatswang ke dithethefatsi. A phethela ka go ipiletsa go sesole go sebetsa ka boitelo, sebete le boitshwaro ka ga mosebetsi wa sona e le go boloka kgotso le botsitso. Go saletswa le molaodi wa sesole Mojalefa Letswela o tiisitse gore bosebeletsi ba sesole bo tlhoka boitshwaro bo tlhwekileng le seriti. A supa ga palo ya jwale e le tlase gagolo mme a ntse a lebeletse go eketswa wa dipalo. Lebitsong la batswadi monghadi Moholobela Seiso o lebogetse basebeletsi ba batšha ba sesole. A supa ga gona e le kalego ya leeto la boikarabelo bo bogolo setšhabeng. Tebelelo ke gore lekgotla le phahameng ka moatlhodi Polo Banyane le fane ka kahlolo nyeweng ya go nyollo ga theko ya motlakase ke koporasi ya motlakase Lesotho LEC ka labohlano la beke e tlang. Ditheko tsa motlakase di ile tsa nyoloha ka 2024 le 2025 mo mokgatlo o lwanelang ditokelo tsa mantlha tsa botho Section 2 o ile wa kenya nyewe lekgotleng le phahameng go ganyetsa qeto eo. Puisano le PCFM radiphatlalatso wa mokgatlo Tshediso Sebolao o re nyewe ena e ama ditaba tsa bohlokwa tse kang karolo ya setšhaba, diqeto tsa setšhaba, ponaletso, boikarabelo le tshireletso ya bareki. O boetse o re qeto ya lekgotla e ka ba le tshusumetso e golo taolong ya ditefiso tsa motlakase nakong e tlang le ditokelong tsa setšhaba. O boetse o re Section 2 e kgothaletsa Basotho go latela nyewe ena ka hloko mme ba kgonang ba ye lekgotleng go ya imamella kahlolo. O tse ding ra diphatlhalatso wa Lefapha la Thibelo le Taolo ya Dikoduwa Mofumari Mahlapi Kwadi o re setšhaba se ele hloko gore tsela e tlogang mogotlong go leba mabalane e butswe. Puisano le PCFM Kwadi o bontshitse ga tsela e ile ya kwalwa ka lebaka la go kgetheha ga maatla ga lehlwa. Ga maatla ga lehlwa o re le go ja tsela e se e buletswe sephethephethe, setšhaba se lokela go qoba maeto a go seng ka meso le gara bosibu ka ga tsela e ntse e thelela ka lebaka la kgokgwane. Kwadi o boetse a ipiletsa go bakganni le basebedisi botlhe ba tsela go kganna ka tlhoko le go latela melao ya polokego ka ga ditsela tse ka maloting di le kotsi nakong ena ya mariga. Go feta mona o tlhalositse ga thibelo le taolo ya dikoduwa e le boikarabelo ba botlhe e seng fela mafapha a itseng. Tsa matšhaba. Mookamedi wa mokgatlho wa lefatshe wa bophelo WHO Dr. Tedros Ghebreyesus
o re le hoja ditlalo tsa Ebola dintse di eketsa Democratic Republic of Congo ditlalo tsa batho ba folang le tsona di a gothatsa a bua le ba phatlalatse ba ditaba Dr. Gabriel Yesus o itse o neile a eletsa dinaga tse tsetelang ditlhomong tsa ntwa gore di boele di ele tlhoko sera se sa bonweng e leng kokwanatlhoko e ka tlhagang nako efe kapa efe ya selemo e lokelang go lokisetswa a re COVID-19 e bakile mafu a ka godimo go dimilione tse pedi lefatsheng ka bophara e leng dipalo tseo ntwa eo e soka e di fitlhela a ipiletsa go dinaga go tsetela bophelong ba setšhaba sa tsona o itsela o le jalo Ebola e ne e sa lebelelwa go ata ka segatlha seo e atang ka sona ka ha e sa tlhage moyeng jalo ka coronavirus go sa le jalo diphuputso tsa mogatlo di supa ha e le lekgetlo la bo 17 e supileng Ebola e qhoma ka hara DRC ka ha e ne e qale dilemong tse 50 tse fetileng go utlwagala ha Amerika e tshepisitse go fana ka dimilione tse 38 tsa didolara go tlatsetsa twantshong ya Ebola tsa bolepe o sa nuka lebelo hore le hlake boholo dibaka go bate

sa wotlana ha monate sab jab jaretsa sa masuka ka sa ruthuthaka ri man 92.8 o di gela hantle 104.3 ya re ke tla ke le boe jo a mo di mo wa ka ya ntseng ang admire pethi meluwo yona entsenye tswa jwalo dingkontsa ka yena ya ntseng ang admire ho re ke ne ke solo phanye mauto wa ka ri mampa ya ka ya lebitla ae na tlanke bolia moha o ile nyona isopa atla e foke ye ga tsitana le ho e rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tshebeletso o te wa u di modimo o ya tlase maoto ha ro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka go tlwa ke le bo e bjalo ena Mr. Mare ya onkileng ha monate o tlwa gorrenyane ya bona go dikela gantle gorreng ena ya bosupa ka lenane o le monate le bitsitsweng fela tsa rona ya santsa poka dikgomo ka go sepela ngwang sa gago lapeng mo o ditsengelwana teng mosebetsing wa go ka o fapakana o kentse headset ya gago

rwala anna ka sitana le ka mane ka le ribe ka go lotsedinga ka mono ka le ribe a bo dina re tsetela tsang khono mma mo sale ntate molo molapo o monnati jwana ha e khutlile PCFM ka 102.4 102.9 ka mona ka thabatseka 102.9 ka mona ka thabatseka anna e khutlile ka mona ka bokauta ka 104.3

Lenana o le bitsitswe fela re fata makwatsi o di maphisi FM. Ya le go tlala ga sala hantatai lenane o la dipolitiki. Mino wa dipolitiki le ditaba mona le mane empa haholo mino wa dipolitiki. Ya ga tla ke se ba fela hore na getsi letsatsi nne o gena bena e fupering. Ga tla matha ke ge shebe ka mane ka se thalenga sane sa kamane ka sethaleng sa kgodiso ya moruo ho ile ho etsa la ditaba mafelo a veke ena e sa tswa feta ho feta mono ha re tloa ka mono ka sethaleng seno sa kgodiso ya moruo ka mono ka bo ka making re tla matha ge ke redikele ka mona ka semphetenyane ho ile ho etsa la ditaba ka mono ka semphetenyane gale re tsamaya ka tsona le tseding mona le mane bacha kapa e bacha ba RFP e be ke o feta mona bana ba ida ba ntsha lengolo le o bane ba galemela setho se seng sa RFP mme re bone go ele committee e kgolo ya RFP e boetse ntshitse lengolo mo eteng he ene nyibitseditse setho seno sa RFP letsatsing la maobane ha ba ke hlokometse gore ka pela committee ke sa tsedinga tsa ditaba tse re tla ditshohla mona le mane o di maphisi FM ya la go tlala kgasola ha ntatai e ga ga hatele ile hodi ma PC FM ka tsela le mogwa mofuta we kanga ona ona wa tseba e ba getla dilata hanyane fela hanyane na kontsano santsano ho le jwalo gore na kontsano santsano ho le jwalo hanyane fela ha re tloa mono jwala re tsebe ho tsamaya gona le wena hanyane fela ha ke tsebe gore na bina o sa hopola ka le motse ka ntjona tse ha ke tsebe ha ba le sa hopola ka le motse ka ntsena batsha ke thaka e ntsha ya batsha ke thaka e ntsha ya mokgwa wa setšhaba sa Basotho ke bua bjalo ka BNP ha re ntse re tla re hola re tseba hantle gore kae ka bo makwanyane mono ho ne ho tlwaetswe ka gore ke LYS no tloetse jwa loka gore ke LYS o tla hopola thaka e ntsha mono ka nnete.

ba re ha le sa morate le motlohelle ho bana ke taemane ya bona ma national bana motho wa hopola gajana bana na kwentsane tsa botlake na kwentsane tsa bommampe hm sekolo dikolo mmona ho sala monate na kwentseno bana o tsebe re ne re phaka ne ha ho no phakua le shilishili lena la le shilishili lena la soya ne re ibitsa soya kana kwenu eba re ne re sa phake qalo mmona le shilishili le lesahlaleno eba re tlale batla mane qetello mmane mane mo le ditsi mfatshe mane se ba dikweletana ha jwale wa bona ha o no ka ja dikaka tseno a o no ba monnate hampe he kana go tse ka ntseno manna ha ile la bohlano mane eba jwale ka tla phaka di dates sekolo mmona anna ke upola hantle gore ge ne re tloa ka mona ka bothabong ka mona ha re tla ka go tropo ya masego mona re itlela fela ka bo 5 cent he re ipala mela jwalo masotho fra dikukutswe ka bo di 5 cent na go ntseno banna chalete e sana le matla na go ntseno banna we na go ntsetsa hana jwale ke tla iphumana ke ikentse jwang ha ona letho le o ke tla iphumana ke ikentse lona motho e mong a ga o ntsa ipuela fela dilotho a o tshoko no no pala mwa ka di 5 cent emehlenye o ke ka nnete motswadi lape mmana ga ka nnete ngwana ka ehlile rena ka pala mavu a lo ka di 5 cent di half cent di santsane di na le matla na go ntse half cent re ka pompontse o thwindi tshitsidi e ga pumpum tso thindi tsitsidi e ga ke mathekeng ke jwalwe he ba Sotholand Congress Party yona ke BCP uri ma PCFM na go ntseno e santsane le tjena wa bona e santsane le laqa e sa kopane le yona e santsane le tjena e santsane le pitipiti kuke e sa le pitipiti nga mpakare tso tle di ka fela ho sale nnete

mosala le dikhutsana ha kwa te ba ga ka kwa tsona dika kwa bala teleha ke be ke nye fitirenga mo le batwa la hamama ka khokhase ya Movement of Economic Change MEC leading ala kopana ka sontaha salama shume ya mararo a motso o monga kgwedinya e ya bogano selemonga sa 2026 mo hunenga holetenga mongodi e mohulu le mo eta pele mo hlomphesi dibe mo tshoborwa mongodi e mohulu witse ka mo ga hudumedisa komiti ona le ha mama munu ha ne a tlile a ena le dithotsedinge tse singatenge ile nya ntate guduka le memmampho muloi ha tsela pele o go wa kgolo ene ile October selemonga se fitileng aga o ne a bitsitswe ke dithotsa ha mama tsa sethala tse seng kae ha tsela pele o go wa kgolwa ene e ka ba batho ba ne mba ka ba le shume le metso e mmedi ba bang aga e ka ke o ba bona ha kopana le bona tlasa sefate mono ba ne ba le leshome le metso e mmedi o ne a tseba hantle hore haeba ha ona ba siko ha ona ba bangata ho feta mono ba feletse hobane mameki ane a se mangata le batueng leno la hamama aga ke selemo se fitileng ka bo October ha ile ba hona mona sebakeng sena sa ha mama ine ka nna ba ka dikgwedi tse isang ine ka nna ba ise ka nna ba dikgwedi tse isang a leshome ile nga hore ho tloa mono mo ba ile nga ba kopana kala leshome le metso ye mehlano uri monyana mono tlasa sekolo seno sa Roma Primary School ba boetse ba kopana hape ka palo tsekana a go thabetse gore ebe ba boetse ba kopana jwalo he ka palo tsena tseo ba kopaneng ka tsona hana jwale ke ka mogwe he mongodi e moholo wa meke a ile nga a bua ka teng mohlaletsa tsileno la mashume a mararo a metso o mo mashume a mararo ka motso o le mong ke ka mogo ba ile nga ba dibea ka teng mohla letsatsi lona leno ere gete rutwe hore na ena ha fana ka puo mohla letsatsi leno na kuna ide aribea ka tsela le mogwa mofuta o senge mongodi e moholo le batueng lona leno mongodi e moholo ka hare ho meka ke tla iphumana ke ikentse jwang ho ba haona letho le o ke tla iphumana ke ikentse lona ke o re fela nna le wena re hatele pele ka o ka tsela le mogwa mofuta we ka nga ona ona
hudima PC FM yalo go tlala gasola hantatai go thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino ba re mosala le di khutsana ena ha kwati manna ba ga dikakwa ka kwata dikakwa balatelela.

re ile ga bona ha e ba letuna kae kae e ba letuna kae kae ne re ya tseba maputulo

0: Hona khoka senyona yenu mohlomphei moeta pele wa sethala sa khodiso ya moruo. Wila lelekela ditaba tsa hae ka hore ha ke tlo ba molelele mohlomphei modula studio ntumelle ke fitise molaetsa o mokhutshwane fela. Yeo etla ge ha ke o fitisitse ebe le a tseba hore molaetsa wa mmeke ka molomo wa moetapele wa mmeke o fitile le batweng la hamama. Ha tswela pele ka puo ya hae o itse ka 2017 ka February nna le ba bang le basadi nna le banna le basadi ba heso beo re ileng ra dumellana le bona ha re tla theya sethala sa kgodiso ya moruo. Re ne re theye sethala sa kgodiso ya moruo ka pono le tshebelo pele e hlakileng ka kgehahadi e hlahileng e ileng ya sala tseleng mona ha re ntse re tsamaya leeto lena la dipolitiki. A go hona le batho ba tlileng kgale pejana ho rona ha re ntse re tsamaya leeto lena la dipolitiki, haholo beo mosebetsi wa bona e neng e le hore naha ya Lesotho e fumane boipuso. Naha ya Lesotho e ile ya fumana boipuso ka 1966. Mme re di le molemo re ipusa re le naha ya Lesotho. Ya banaha ya Lesotho e tsamaya leeto le boima haholo la dipolitiki tsa bohatelli. Ho fihlela re kena dipolitiking tseo re tlamehang ho buisa tseo re neng re tlameha ho buiswa ke sesole ka 1993. Ka 1993 ra khutlela pusong ya setšhaba ka setšhaba. Ke mohlomphei moetapele wa mmeke hane a fana jalo ka taba tsa hae mohlaletsatsi leno. E re ke mo utlwe na yena na o ne a ile a di beya ka tsela le mokgwa mofuta ofeng.
1: Follow your setup, I have my idea. Follow your

일어나고 fetisa molaetsa o seng molelele fela o e tla ga ko fetisitse ke tlabe ke kgotsofetse gore molaetsa wa MEC ga molomo wa moetapelo wa MEC o fetile la batlelena ga maano ka 2017 ka February nna le banna ba basadi ba gaeso bao re dumelaneng le bona ga gathe ya sethala sa godisiwa moruo

0: leto la boya tukulung kile to le tlhelebi ga mamelletse ga ntse ga mamelletse le ka leno empa ga fitisa molaetsa wa ona o setšhaba sa basomo gore ba ke ba utlwe pono ya rona le tšhebelopele ya rona eo re ileng ra ba le ona maoba le maobane le kajeno pono ya rona ga e tshwane le pono ya rona ke nako leeto le yang tokolong ke leeto le letelele mme ga tla le mamelela go fitlhela le utlwile gore ge re pono ya rona ge le kwa sethala sa godiso ya moruo ke pono ya rona ke ka lona le setšhaba sa basotho le ka la refang boikarabelelo ba gore pono eno ya rona e e bontsi ga gona le motlha re tla ema ka pela lona ge re nako e ne le re file boikarabelelo re entse tena faetsa tena faetsa tena nako e ne re file boikarabelelo bone re file boikarabelelo re tla thola re tla etsa mosebetsi empa go a ka shebang mesebetsi ya rona o tla bona gore mesebetsi ya rona e tsamaya le pono ya rona mesebetsi ya rona e tsamaya le tšhebelopele ya rona lona ba utlwileng molaetsa ka jeno gore le sala sethala sa godiso ya moruo morago re nka le le letswadi le ka ka re thusa gore molaetsa ona o anele setšhaba sa basotho se ufe setšhaba sa basotho se ke se re fe monyetla wa gore pono le tšhebelopele ya rona ke ya rona le ga o ka kopana le batho ba tshwanagang mona ba bua puo e tshwanang le ya rona puo ya rona ke ya rona re ka bua puo e tshwanang tšhebelopele ya rona ke ya rona le ga re kena mone re kenya maano fatshe re tla fitlha re fapana re fele go ikarabelelo re tshepele gore pono ya rona ka lesotho re ka e phethagatsa ka menwana ya lona ka lona ga leka la kenelela ka gare go setšhaba sa basotho la ba lemosa la ba bolelela gore goja ga ka ka fa setšhaba sa godiso ya moruo monyetla wa gore se ke se etelele naga e lapele ge ke re bona gore na ba bonang eo ba bangwe ba sa e boneng ba bonang eo e ka nnang ya ba e esiletse kutlwisiso ya gore dipolotiki di lokela go agabela gore na re ka phela ga o ka baka gara dipolotiki wa sala dipolotiki morago tse sa agabeleng potso eno ya gore na re tla phela jwang ke gobolela gore leeto le sale lelelele leeto la go lwanela tokologo moo batho ba lokoduileng ke mo dipolotiki di agabelang potso ya gore na ba phela jwang ke moo dipolotiki di agabelang potso ya gore na re ja jwang ke moo dipolotiki di agabelang potso ya gore na setšhaba se fumana ditshebeletso jwang ga re fitlhile mono ke moo re fumaneng boipuso ba dipolotiki boipuso ba moruo empa lesotho mona boipuso ke boipuso ba dipolotiki ba gore dilemo tse tlhano re a tsamaya re a dikgethong re a kgetha re a kgutla re kgatha tse tlhano tse dingwe re kgutlela dikgethong gape-gape empa ntse re kgutla boipuso ba moruo re sa go fitlhela re ntse re kgutla potso ya gore na re phela jwang potso ya gore na re tla phela jwang potso ya gore na moruo wa naga o gola jwang re ntse re sa e fitlhele motlhang re fitlhang moo ke motlhang o tla bona go tsitsinyega naga ena ka gokwela go fapana le tsela eo dintho dintseng di etsagala ka yona a jwa ke a tsa go batho ba ka re o mmuso o pusong ga o di etse ke ntlo tseo tso ntse go bua ka tsona ga o e phetagatse ke pono eo ya gago pono e yaka ke pono yaka pono yaka ga se pono ya motho e mongwe ga se motho e mongwe le e mongwe ya nang le maatla maatla a go isana gapele lona le setšhaba sa basotho gobane a le mongwe e le mo tshwaelang ona rona ba bangwe re tshegetsa eo le mo tshwaelang gore
1: Ha ba ga leka ha ba ga leka ha ke le ke nye mo tshiyo.

0: le phethuwa
1: tsaba ya o dimba ya o tsela go tsho hantle tsentla ba
0: wena o kare
1: ya o dimba go tsho
0: wena o kare
1: ba ba sotho ba o khata
0: e se bena kwa hone pa itseng ante metsotso ke yane e medi fela pere ge khitla ho rra ya borobedi Namoro tsa mohala +26659956 le 212199956 di WhatsApp ha di sebetse letsatsing dena ha diyo e ka sitana le Facebook ha iyo WhatsApp ha iyo le Facebook

0: a bua ka taba ya puso ya kopanelo ha e qala matshwao a teng a tla hlaha a go ha e tekela o motho o ntse o ka ipotsa gore na ga o etsala tsena ditaba tse ngata tse ne di etsala ka ga puso ntate motshwao wane a le teng ebile e le re ka mmita kgoku ka nnete ka gaga dipuso ka monana e ba basotho ba lela thotsa iketo ka dilo ntse re le bile tsona di taba tsa mofuto ono ke na empa he ola tsa go tla ga nyamola bule tsebe ntate ke tsela ha tsa di di o ka nne di tsela ha tsa di ha e tsa ke na ke le bona
1: ha o bula ona ona itholetsa itse tu wena o ka bua a ke go le hlako go mo ka bua ntate o go he a wa tseba ha ona ha ona no ke kwa o so fetwa dintho
0: wa tseba ntate molemong wa gore a ke mo mo baleng gona teng ba lo sebeletsa basotho setšhaba sa basotho ga one ele ka gana tena ga a bua nte a bua ka kgodiso ya moruo nate moruo o phutlame gana beletsenana pusong enana kore gampe fela mme nna ke utlwa ya karobele ka motho wa mogolo ebile ka nako ngwe a keneng kgwa a lesimeng le phatsing o ne tsa ka nna a eletsa ka nako ngwe ee batho ba modimo a re etsengkena ga gonele ka batho bona ba fitlha bana ba fitlha ba re bona ke bagwetsi ba fitlha ga ba tsebe ka ba puso nna ne ke utlwa ya ka nate motho wa nna ka nna a bua molemong wa puso entle go latela gore e re gao ka oba le lerata le lekanakana la basotho ba bolela gore e re latile bathong ba modimo gana ke leka le la leng go bona moo ka neteng date lekaya leno ga le ya sebeletsa basotho go hanghanghanghanghanghang ntle re tla bona gana tena ga a sa le teng gona go tla e tsala bane fela jale nako ena ene e selekane modinyane le a ke utlo wa tseba
1: go lokileng date tanke
0: ka lebanta
1: tanki ntate ke maikutlwa ntate tanki ka mokgwa di bona nka te na morotsa mohala +26659956 le 212199956 ke tata o feta bualo hora ya borobedi ka motsotso fela ge tswa ka mane ka lebatoeng lane la mama ba ne ba na le kgokgase ka mono mafelo a veke yona ena e sa tswa feta mme wa ikutlwela ditaba tsa di beileng ka mono e motshomogatua gore heela puso gore puso e be e nepaetse kore e be setšhaba ga se lle Radio Khotso.

0: mapeng tle ntate Masiu.
1: Ntate wa ka ke mame se ntate Mojoba go le hoja e be ha o ka ba sale go jena. La re ya ntembe ga be dilana nna ka.
0: Theta hape hoja a ske wa tla le go dilela a ga FP go bontswe ntse.
1: Ka tsimela ka mo.
0: Oh.
1: Ntate wa ka ya le ga nete ya mpa ga e ke se ba ga ga jo go re ntse tsene le go.
0: Hobaneng o ibitsa leo?
1: Aga le ke a ke jwa le data ya ha ha ka ka bongaka.
0: Oh.
1: Ntate. Ntate, jwa le ga ne tsiya mo, ke a mo zepa ena ga ne tsiya ke mo tsoba. Jwa le ga tsaya la ke na ba ba mo bile mo na tsebe ke na le. Ena ga nna ba.
0: O tshogo ho hle ke thabana mo gene.
1: Aga ne tsiya go ga itse ke na le zepa go tsa.
0: Ka thaba ka utlwa monate ntate wa. Radio Hot. Ntate.
2: Ntate Mpakani. Ntate Mojoane, ntate wa nkaola go ba ke motho a ka go tsiya tsho e lo reng mantsi a ta ne le wa bua ta na e le go mphato a e ka go tsho ha re ntse re ntse le tlile e tlile le go o tshwara ga mo hao re lo a jola lo o tsantsa a bo ntsha wa tsho e tlile go le ile ga ga tsho ene e tlile na ya.
0: O wena wena ma ikutlo a hawa o fa gore ka puo ena fela o hloleile.
2: O hloleile ntate, nna ke tsora re ho tlo wa bona ho hloleile.
0: Valentate mpakana ha o hloleile. O na ka bua bua ntate wa ka ka mo. O
2: tla ne a se tsene ntaba sa ba foto go se o ene ke se tsi se ke ja go se tsime a puso. O ntsha la ke hloleile ga o ra se tsaba sa se tsho pa le ntsha ga ke go tsimpa mawa.
0: O ka tsho. A tshe ha ke ne se ke botsa fela phepi ntate Mpakane fela o ka tshwa ntate Mpakane wena
3: ye tabana amore ah o mutabute
0: ye na o ka tshwa ntate Mpakane
3: ana ga sose a woni na re a o tiwa maru fashana
0: se o gore ke tsenga ho se hopula sadi party tsena tso ka reng dinyane ha di kene ka go puso di gwaetswe ke tsena tso ka reng di tlile di hapile mabato a mangata gwa tswana go re di wa ikhaha sheba ha se se le ka thuko ka mane party ena jwa le se le ka thuko ka mane ho so sena di chelete tse kenang ka go yona wa tswa o kena ka go tsona ka mo a se le hore ona le phedwe ba weetsa a empa fela le taba ya go fela ba ikhaye banna ba lahlele jwalo ka go mokotla o moholo wa mokga banna ba lahlele jwalo ka mokga ka go mokotla o moholo wa mokga e se o go na le letho le bakaletsang a ka nnete ba ka botsa go na o le mangwe na he ba ka botsa go na o le mangwe
3: re tswetse manasi ya bana le tawana
0: he
3: re tswetse heronja ya
0: ke tsheletse metsotso ka morao ho rra ya rona ya borobedi ho dima PC FM Radio Kgotso.
4: Kgotso
0: hle nkgono wa ka.
4: Ke nkgono Matanki makwae pathong a stata.
0: Nkgono Matanki.
4: Ke mo mametse mohlobo
0: wa. Ee.
4: O fe itse ke mo fa sekere.
0: O mo fa sekere.
4: Se se fubedi le hona.
0: Hobaneng o ka tshwa bjalo nkgono Matanki?
4: Yena o bile o tloswa lekaleng o iswa go le leng e sale a tshepisa gore basebeletsi ba motseng ba tlo fumana ditsiane tsa kgwedi le kgwedi di bile di ekeditse di etsa sekete yena ba tshepisitse ga di so le teng letsatsing lena ebile ba ntse ba di fumana ka thata ga qeta ke yeno o tloa jalo mono lekaleng le a tloswa mo lona a iswa go le leng le dipotsa ona o tla fitlha etseng go lona o sia sepetlele seng ga mono masego mono se se na dikoloi tse thothang dithwele tsa sepetlele gore sepetlele se tshwanetse se hlweke o sia o bodile sepetlele bodi ke eng e be dira a bonang rang go a ka etsetsa setšhaba ga e setana mo ditšhaba di kopanang ka bokudi a tlholwa a hlwekisa sebaka seo a le teng e le letona ka ditšhelete tse tsa ona o ntsa etsang le ona ke temong mola sentse ke sa bone gore se tla tla lema o hantso tso tsa tsana le yena ana ke manyane wa na le ma thabo mo fosi tsa tsana ke ile ke itse ja ba tsile ka KT go lo ka bane ba neng ba tsika KT ya ke tsebe na o ba sietseng tona go ru ke a lebo
0: thank you nkhono thank you nkhono e robedi metsotso ka mora hora ya rona ya borubedi hodima PC FM ya lo khotlala ga sola handatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino ke ka mogwehe le di bonang a ka tenya ke ka mogwehe tsa caucus yenu di ileng tsa tsamaya ka teng e re hatele pele enne re hatele pele impatsenu tsona ke sa gege di sege di fitile re nne re hatele pele ka tsela le mogwa mofuta o e kana ona ona a ga hatela pele ka tsela le mogwa mofuta o e ka ngona butle ketle ke tshintshe mawa o tlo uko ge fela ke se ke fetotse mawa ke atla wa uko ga ke fetule mawa fela ke atla ga ke tshintshe mawa ke atla

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelotsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa gore lentswe la motho e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

e shebena kwa hane paetseng antle metsotso ke yane leshomele metso ye mehlano ka mora hora ya rona ya borobedi ga ka hatela pele ka mantaha wala pele kgweding ya yona ena selemong wa sona sena sa 2026 setšhaba sa semphetenyane se ile sa tsoa se jele masoko ka go ipelaetsa ka tsela e sentsweng ya ke mokonteraka le go ba kwalla diheke go ne go thwe tsela e ya lokiswa empa ba mmakala go utlwa gore tsela eno ya semphetenyane ke ya tse dinge tseo MCC e reng diphethetswe setšhaba sa ileng sa etsa toitoi ka go kwala mmila ba tšhesa jalo mabidi a makoloi a seng a sebeditse ba re ba kopa tsela go bile le motsamao o sa tlwaelegang wa basebetsi goseng e ka sitana le bana ba dikolo go o ebileng ba palamela jalo sekeleng ya hapita sepolesa se ile sa fihla sa etsa tshebetso ya yona go gotlisetsa boemo bono setlwaeding bonong bo etsagala ka mono ka semphetenyane motlha letsatsi lona len mme gara tse ileng tsa etsagala ke mo teng baai ba ka mono ka semphetenyane sepolesa se ileng sa qeteletse bila se tshwere ba banga ba bona ka pelaelelo ya gore ke ba tlhotlheletsi ba meferefere ono o ileng wa etsagala gona ka mono letsatsing lona leng empa baai bano ba ile ba nkelwa jalo legotleng mo teng ba bangwe ba bona ba ileng ba balolwa jalo dikoso ga ba bangwe bona he taba tsa bona di tla tswela pele ba babedi go feta mona go ile wa ba teng mokgethwa wa lebatowa leno la dikotsi motlhomphei itumeleng rantsho e ka sitana le letona la tsalegae le borena motlhomphei nkgethwa setsa mohlomphei mokgethwa wa dikotsi e leng itumeleng rantsho o re tsela ya semphetenyane go ya Kofi Annan e gauwe moyeng ka ga e ile ya abelwa tšhelete ka selemo sa 2025 ebile e le ka gare go tlaleo ya MCC ebile e tlhaga ka gare go tlaleo ya MCC e entswe e qetilwe empa tsela yona e le seo tsena tsotlhe kao fela o ne a di bua jalo ka ntlong ya ketsamolao letona Ntshege o ile a re o thabetse setšhaba seno sa semphetenyane ka boitseko bono empa ena o ya fitlha ka gare woofisi empa o a ba tshepisa gore o tlo lokisa tsela yeno gore motsamao o be bonolo re bua le wena tse re ile ra bona tseleng yona yeno ya semphetenyane diteraka e ka sitana le digofu go tipa jalo mobu e le go lokiswa gwa tsela yeno gore e be boemong bo batlanga bo tsamaya le ga e sa lokisetswe e kapa e sa lokise gore e be nako ya moshwelela e tla kenelela jalo selemong sane se tlanga sa ditšhelete moetapele wa UWAT mohlomphei Mahadi Phamotse a bua ka boipelaetso bona ba setšhaba sa semphetenyane o re tlhokagalo ya ditsela kapa tsela tse mphe
ke kobo anela ka hare hona ha ditsela dimpe ho makoloi a si o senanga mo a tsamayanga ke tsela tsena bobe ba tsona ha tswela pele uri engwe ye dulanga a bua ka yona ke hore muso ha o bui nnete ha matona a dula a thetsa setšhaba ha a tswela pele ore boholo ba dintho tseo matona a reng a se a di entse jwalo ka tsela yeno ya semphetenyane yeo ba neng bo so ho thwe e phethetswe fela e le siyo a re matona a thetsa setšhaba Mohlomphei moetapele wa uwata Dr. Mahadi Phamotse ha tswela pele ditabeng tsa hae o re o makala ha makala hoba RFP ine e bui nnete yare e tlo fapana le mekga le makgotla a mang a dipolotiki hobane le mona ba ntse ba iketsetsa borata ba ho utswa e ka sitana le hona ho aba ho hira ka tsela e senanga ponaletso ke ka mogo mohlomphei Mahadi Phamotse a ileng a bua ka teng le petjo la uat chipa o re ke ha o netjwe le petjo la uat chipa o re ke ha o netjwe metso tsenye le mashoma mabedi ka metso e mmedi re qeta one ya mokokotlo ho reng ya rona ya borubedi

go kageng ka ditaba tse tsa ka mo ka semphetenyane. Batho ba bua ditaba tse ngata he sepolisa sa kena mono semphetenyane sa fitla sa tshaga batho. Empa seo re ka ga se hopolanga ke hore sepolisa se thibela ditlolo tsa molao mo se boneng hore tlolo ya molao e teng se ne se loketse hore se etse jwang. Empa re ntse re sa hane hore molao ona o re mo ditaba di sa tsamaye hantle batho ba na le taba tsa hore ba ka etsa mekoloko, mekoloko ya boipelaetso. O ka reng ka taba tse tsa Dr. Mahadi Phamotse di kopana le tsona tsena tsa semphetenyane?

0: tseba o ya tseba tsela ya semphetenyane le letsatsing lona lena ke ile ka ka fitlha gona tseleng yona eno ya semphetenyane ke la ka fitlha gagolo jwang ka kaka go tloa sekeleng mona semphetenyane go tsamatsamaya dikotike tseno ga o ne o tla o lebile mona ke ne ke sa batle o e bitsa jalo ka lebitso leno la teng lenono empa ge go tla leshopong ena e ileng ya tuma gagolo gona mo re semphetenyana go ne go ena le dikoti tse neng di le golo mono tseneng e le letamogadi le legolo ke tlhokometse gore go fuile a fitlha ya latlhela jalo ge ntho kwari mono go a fitlha go a katwa mono ka tsela ga nka baka thetheoela tla sekwana ka tsela eno empa ke tlhokometse gore teng e ntse e sebetswa na ha o no o tseba kapa o e tseba tsela eno ya semphetenyana o ne o ka re e fedile go ya ka wena na ha o e tseba tsela eno ya semphetenyane na o ne o ka re e fedile go ya ka wena kapa setšhaba se sa semphetenyane se ne pile radio kgotso
1: nkgono
0: matang
1: tsala sa le sene tide go bana go a bonala ha ka ntse go kopa dintho ge ge ge di etse hantle ge ho tshe di entse tsala di tsaya tsa bale se se se etse mo koloko ya nyatso ge se se etse dintho tse bo tla bonala ge hile ntho ge a e batla ke bona ba ne pile le nna ke tlo o etsa mo koloko ha ka mo ke tlo o etsa mo koloko a mo tla ka tsone sa lo pira la ha ka mona ka zigo na ene ba ntse ba ga ba tlo o etsa o sa tsheli tini ke sna mo tla ka tsaka ga ntse ya
0: anna nkoma
1: ke sa mokoloko e sheba ba ka mokoloko batho bana ba re ba itseng ba re busa ba itse ba ba di chalete ba bile ba di disa go ya ka go tla thetsela e feng ile e sa fela ba di tsuka di ofisinga ba tsama ba se ba tsela ntse e tswa ka mabakati ye ga tla ga tine ya lebuwa e ke tsa ba ya le mahadi e
0: ri ya ka mahlaki ke gopola ka selemo se seng a go tho go gauwe dikolo gwa tho di gauwe kae-kae yaka ga o goa shebiwa mo na fumana ga di gauwe moyeng ga nna tsela ya semphetenyane e radio kgotso
2: o mabulibuli
0: ntate
2: mantshwenyane kwa akeis
0: ga nna ntate mantshwenyane ka mona ka thabane ntsa ntate molokeiso
2: atebule na elang kwa tikwa disa taba ena na ya mono no semphetenyane mo se bonetsa sa haeso mo se tlamehang gore se file sa gale mabatho fela gore se ka etsang tshitiso go ba batlang go tsamaya ba ya mesebetsing fela ditseko bona le boetse bane ntho e sokalang ke ditshebetso ntate ntate bojane
0: ntate mantshwenyane
2: ha o no ka watwa mo no no pela ke khobe tse tsa ntate Peter ro kwa mo no di mo mane
0: ka se ke le mo pela sa ke le mma
2: ka mo ga o ke mo no no
0: ke a bo ke a bo
2: o no so hona le le tamo ha di mo
0: ke a le bo
2: e le mo ho no ga o ke ke tsela so se na le to la ke la mo ya le o ke o se o le be ka mane ni i ka o ya ka ke ke maluti
0: eh
2: a nka ke se swa pa sa mo di mo ha ke tlo go na ya ke ba tlo go nne ke ga ke tlo ke ba ga e ne e le tsela ho no so ho se na tsela ke ba re go ba ne ya le se re tsaka ka mona gona mona mo tsa mang gona daso le se re tsedi tsana le dikole go di tlo tsama hona ka o di le mona e tsia tsela mane
0: ndate mang
2: tsama mona mo le lenteng ya le o tle mona na khone mona na ha
0: ha machabacha
2: ha machabacha hona le mo ha o tsika hona mo nuno ya hona kwana mo maluti
0: eh
2: a se swa pa msa bu mo
0: ke ntse ke tsa maile mono le letsatsi lona le nan tate mantshunya hai
2: me ha u yena e haisa
0: thank you ntate wa
2: ya kokobela ntate
0: ba re hemang hanyane ba buisi gale le fosa ba re hemang hanyane ba buisi gale le fosa e fitlile petswa mabueng a

0: Adi o khot. Ndate.
1: Ke
0: ra ndate mpaka.
1: Eh ra ga ha o ndate.
0: Ntate wa Oh.

0: Rishebena kwa hona pa etseng antle metsotso ke yane mashuma mabedi ga metso e robedi fela ga tadi meo geng ya gone a borubong ga di yo khotse
1: ka bo le bo le
0: ntate
1: dindo 6.1
0: hela dindo
1: wa tsela
0: ha ke tsebe ha ke tsebe
1: a thank like le me ya ka ba ga tswagwa tla be le madiso a thaka tsa ka pepeni teng tsa tsa u di di mo
0: o kile a ka tabogelwa dinto
1: gante fela ditsentšha dimpeng tate ga nne di tlhabile ka tla sona lobete dimpeng diteng ke tsa ke na le tsona mo e tlabe le matsiso mme di arabo e ne ka tsadi a fele e tlatle ke bona pona letso kgetleng ne oua dikgethong
0: dinto
1: lo dibe mabolebodi
0: tanke dinto Are you hot? Ntate? Ntate Martins? Ntate? Most police are going to sit out like a
1: weekend.
0: Daddy, are you hot? Yela generali
2: ai ho jeba cha cha twa ga di yela ga komanda wa itsukuri ya mi
0: komanda yona ya ba itsukuri
2: ah nda twa ga thaba sa se mpete yena nda twa ga ha se tsa poso ka bo khutshanya ndi ke re na se tsa poso yo ba ri ke hlokometse nda twa ga hore le sotho mona haulu iso nyena ite ha uali e go etsa se tshaba pelo mo ntato wa ka e se tshega maboho e se tshega maoto e le se notlhile ke se notlhile ka tsela ena ntato wa ka gobane ke megatlhelo e fapaneng ya setšhaba sa basotho e ne e batla pemiti gore etse mokoloko e ise ditlhetlhobo tsa bona mo se tlameyang go disana teng empa megatlhelo eo ka go fapakana e ile ya ganela ka pemiti mo ba itsukuri ba le ba batla go etsa mohanto ntate re tshegela essence re ne re e fuwe pemiti a re ga re tlameya go tloa ntle ka goga ya borobong a ba mapolesa a fitlha a re kgala mono sesotho stadium ba re ba kata go laelwa ganggang ke motlhontei tonagolo e buisang gore a re kgale gobane ga ba ka rinelela go tsamaya go tlo thuntshetsa seriti sa puso e tlo ka puso e tshwere gantle fela e tshwere gantle bona ba ne ba dumela ebile batho ba re ba tshwere gantle gona ge ga ba tshwere gantle gobane ba ne ba sa mamele sollo sa gona e loge tato wa ka opela le maponesa ona ba tla temiki ya go fikelengyana mona empase ka efuelo e megatlho le e fapaneng ne nengwane e le batho ba dijeme wa opola ba ne ba tsamaya le baitshukudi gape le teng e la nna ba dikgante ke ra bana ba fumana mekolokoua e loge tato wa ka sejaba sa se petegene se etsa gantle ore ehile a fitlhe ka se etsa le ba go ya ba itseka tsela ena ko botsa sobale go tšhelete ya teng dato wa ka ile le nngwe ka ile le metsi wela ga ge tsebela ya ka tšhelete ya teng dato wa ka le gore a rue moeng e le ka o tiso tse fitlhileng di ya ditsela moeng le dikolo e le gore ena puso e teng ke yona ena yaga ditsela moeng dato wa ka e le gore ehila ga re itseke na ena ehila re tlekela ge e lotisa gantle kapa ganteng dato wa kae
0: commanda
2: kalete ntate waka ke a leboa kalete ga re itseke matlweng kale ntate matekane go fasitse matswola maotonte puso ya ntate e puso e gopela ntate wa ka hai if it has sohle ke tlhudile dipuso ka go fapaka fela ga ile yena e pele pele maane ntate wa ka ka bogatelele le gona e bogatelele a e kaga ga nanya demokrasi ya lesotho ntate hai mpa ya ka tlaitaka ka tlabe re lo fitlha bonga fa ka go fitlha gala tiela le ka wasa basotho ntate wa ka ke a re
0: thank you commander.

0: Radio Hot. Ngwaneso. Pontsho ga pontsho. Pepi nna ke tle. Hey, ke tsere taba tsena tsane di etsala ka mona ka semphetinyane ka mona le tsene di etsala ka labatweng la mama ka mane tsa Mac. Molato ke eng jwale?
1: Ntate wa ka maga ka le mona re nka ba mafuka. Re nka ba fuka ditopo.
0: Oh, re nka ba fuka ditopo.
1: Hey. Yo le ha bo na ka go na le nako o tsela e tla ba teng mo.
0: Hai se. Hai se uri.
1: Hai se ho ba ngane neng ho re. Ho be se le gona.
0: O lekile kgaitsedia.
1: A nnete se papa.
0: Empa he, ha go kgothaletse o re letse meferefere. Empa he, boipelaetso bona le ka boetsa bane ke ntho e teng molaong.
1: Ke ntho e ke e tshwang ke re ka nnete ha go kgothaletse meferefere.
0: Tanki
1: kgai. Ka hoja ka nneng batho ba sempetengane ba seke ba iteka.
0: Ho go bo itswe ha uwe ya ba o fitwe ya ba o itswe ha uwe.
1: Ya ba ke tshoma ka mathe.
0: Thank you nake.
1: Ntse ke nalo ena ntse wa ka fela ka lefi.
0: Pepi nneso. Ga di yo khot.
2: Na did happen.
0: Ntate thank
2: you. Ee ntate thank you ntate.
0: Ntate wa ka.
2: Ha ga nete ye ke ne mo na sa ka sente tinyane.
0: Ntate.
2: Ba ba sente tinyane na ba ikuetse mono. Ba ikgotsofaletse dikoloi tsa bona go wela ka dikoting. Empa jwale ga keteletse go ba le phatlhaletso e ntshiwang. Go tlala motsemogolo
0: mafedi.
2: Ya go tsela e qetuwe. Kore ga ke utlwisise ga e le batho ba sempetinyane. E le le go tlala motse mogolo masego ba ba kile mo fegetsege ke bafe batho ba ne ba tlameya gore ebe ba tshwerwe ga ebe ba tshwanela go tshwawa na ke batho ba ba sempetenyane moferefere o mo o tlalang teng gobaneng re ka iphapanyetsa mo moferefere mo o tlaileng teng
0: o wena o go shebe sesosa
2: ha ke ta bo bona tabena le mo ele khotala motho mo ma se go le phatlalatang mo khatwa ha itsi ha itsi bo mo khetwa go le yena o makiti le ka tshaba sene ka kamo tsela o tlwa tlwa seng pitinya na ba tswa ba tswa ga lwa yini ya le bantate
0: thank you ntate thank you a go hoshwe se susa mo kotaba hey bulutsana di khalala tsa SR bolotsa

0: Namoro tsa mohala. Wodi ma PCFM plus 266. Ile nga code ya na ha ya Lesotho. Ho feta mona o kenya dinomogo tsena tse hlano. 569956. Kare nomoro tsa kwano ke code ya naha e leng plus 266. Ho feta mona o kenya dinomogo tsena tse hlano. 59956. Ho feta mona yane ya eConnect 2121 9956. Radio Khotso. Dade.
1: Dindo.
0: Yela dindo.
1: Hai. Ke singile pele na buka taba ke no ke e town clerk le me ya ga ba bontsi jore. Ke le o se bi dite mo kontaka ka se bi dite ka bohlaswa.
0: Eh.
1: Ke le go ya le jere te no e wele le. Ee ne ke tle pele mo la go go ma bulu ya go be tsa thake tsa ka teng ja ntate tsa senye ya mo mo. Hanti fela ke go bona o ke town le jo se vetale me kontra ka e tsiang ka le ha ke le bohale be ba e sia di khodi tse tleteng ka poselimo ka o fela ha ba ka le mo ga o ya bona go bona ma ba ntse se ba bona o poko thai kai o sia e kai ha ga di data me mona nda do tswa mo no tswa be tsomo no ka bona o e tsitsi tsitsi le jo wa ba tanda re tsai di ntse go wa ba tsa se ke le ntha bo mani tsigwe ho ho ya ha ha tha mae mona e tshewe ka ntlo bo hale fela ke yona e le nta bo le le ke nna nna e Jale haje haje me mkhetwa e wa boninga ke le parlamente fa na ka tshede ya di tsaya lo fandati ei jale wa khwa ke inga ka ka nyu ka se tshofa se sa bona o dingi public account se se tsama tsela ka ta fela sa itse go se bitse ha re bo tsa public account e ke yona e le le di mapolisa ka bodisi o ete mo se bitse o e tsebe tsa nne bitse o ona wa le taba ile e hlaki go batho ba pokote 11 million o dira bona o tloa kwadimo o tloa bo le kgalaneng o ya kwadimo wa fita mo se ntsenyane nta Donald Ventseng ka 11 million
0: kore ka ha ke phela kwading ha o mpotsa ntate wa ka a ke mathata fe
1: ke tsholo a ba ndi a tsiba ho tswala la ye
0: a ke mathata fela ntate mantshunya
1: ke re go go go go go tla mathata mme mona go tlo sheba o pote o hlaga mabitseng a khale ka mano tla bona motho ke no se ile tsela e go go bona bo haisale tere na ya tsawa wa ne gidan ba gira botata in pa gira tsi ya ke go na batho ba seng go dira re fumo se se tlo tso fetse
0: ena mahare
1: a ye gira ba ta nyo penje le o tike ngwana a ke se ke ntse ntse re tsaka ke sa tsene na ke wela kae
0: ena la hagele na le hagele na le wale sebedisang le bohale ha o ka tsamela ka thuko khale
1: bohale le a tshosa
0: a julu ke
1: a ta o se ya ntate ba tlhole ke eng ke qobe go dije o ntate ba tlhole ke eng
0: Watswa
1: o tlo ebe khomo no share o share nda le tlhagi mo no share o pote ga da mme no share na we feele we feele o tlo le mo se fitile
0: hulikile ntate mantshunya hulikile ntate ntetinto hulikile tinto hulikile tinto hulikile tinto wa bona go ba kentse ke na hana yena ya ka mona ka tshenola ka mona ntse ke na hana tsela yeno ya tshenola mono ka mogotsela yeno ya tshenola ene nyena lo ge tsa mae kore ine na lo ge tsa maewe o ntse o bona go ka e qoba mane le mane ba nna a ikhona a ikhona shaba hantle na kwa yone paetseng ya metsotso ke yane e me ka e metsotso e le shume le metso e ru e medi metsotso e le shume le metso e medi ge tadi me ha monate hore nyane ya rona ya bo rubong radio khotso
2: abulanza
0: ntate banna ka mona ka keiso ntate wa
1: ka ntate keiso mabuli ha o ka wa tsama ya go he ba madima be o go fisi bo pela ke je je mo tla di go ba tomo
0: e go tiki sena se le teng khamelo ha di kiena e teng mona na pela go ba tomo
1: Ma
0: le dumela ha dikeleno mo. Le dumela ke le ndise le fitile mono le maobane mono le dumela ha dikelena le tendelo golo tsena mo.
1: Yena ha o shebe ha le tobe go ba le shile le anetse. Le tshetse tla yena ha ona mogwa go ka le qoba. O tsamaya go so tsamaya ka ga lona, o tsamaya butle.
2: Jale ke wa o ya ka mane ka mo dikise tsang ka teng ka steng ka mo thank station.
0: Hmm.
2: Tsela ke no no e bitsa o di di o di hwa hwa di di o di
0: e
2: strata sa di o
0: se strata seno sa di o di se
2: ke ntate o tla ma ka di femeng ka mani ya ntate me hau ya le ke kwate ha bana ba bonteng ba tla go ba tla ba ka tsela ntse di etsa tsela ntse di etsa fela ha go number tsa maya mona go hle mona ke fumana go ha ona le thole ntse le tsuwa bona ka ga matsego
0: hm
2: ai nda denda de ai khona o ntuna le ntse go kwatisa ntse go sa bohloko ba tsela ba bua go fela o sena mosebetsi o ntse tsuwa ke a go go bela ntate
0: phepi ntate wa ka ga di yo khotsa
3: Khotsa ntate o tsile jwang
0: re teng o ka ehle mara
3: ke tsile hantle
0: nne wa ka
3: ntate e hile boipelaetso ha bona phoso go phoso ke tsela e o bukaetsiwang ka yona tselo ka ha ntate le di buitse di ndi mo di buile monore ha wa lokela ya hore ho sitise ba bang ba ya mesebetsi
0: e bile a go be ka khothaletsa taba tseng
3: ke nnete
0: nne wa
3: ka nnete sala boipelaetso ba semphetinyane bone faitse Bipela etso bo mo hlokahalang ke ba kwading ndate ke tswa le fun kwading mane ke re kenya ya leska
0: eh
3: hele go go tlo ha o kena ho dimo mane ne selengela e hlanka ha ka thetsane ya kwading e thewelang e o ile wa tsama ka thetsane jo lo tsothebela kwading o fika junction e yeo so ponye mo tete e tla ile
0: e yo kgolo e kgolo yeno e tla ile ile yeno hele
3: ke ke ya memampo
0: hele hele
3: ha o tse ka mono thewela ke re kenya alexa ha ke so bone tsela empi ha kalo jale e be o re wa e koba ha le fuletswa wa theo sa o thewa ka yona o ne hana go tlosa tseleng ya dithabaneng matamo aka mono a fika a len la sempitinyane bana ba tsena go bontsho go polwa gore tsela tse di mo batho ba phela mo phelong tso tse bitswang batho a ikona ibile di tloa gale gale di lika tsela eng matamo aka mono ntate ha o so o fugala kereke o theoa o nana go ya mjoloka kitso o ya milengwa wa dithabaneng a fita se la sempitinyane go ke o re le bona ba ke ba tlalelle ba ipelaetse fela ba ipelaetse ka nepo ba ipelaetse le bona tle ba tsebe go ba tse ba tsotsellwa kwa re ha ke so bone ntwe jwalo ka ha o kala wa
0: ya nngwe yona ena ya kwading ena na mme wa ka ke sa o ga e kokotho wa e bona hana bua le go ke o iko hana e kala ngwe kenywa di metlakase
3: yo na ha
0: Kore ha o tlala eta metlaka se dikotintse jwa kore batho ba modimo
3: wa kwa ding e masego e le go hana kae ka metlaka sentse ke nne we bana de song ke tlana henye jwa
0: ho lokile mme wa ka
3: ka le bo andate tsala

0: Daddy. Are you hot? Daddy. Ntate mokudi se mphetenya.
1: Ke ka thata matla. A ba ba bona mapolesana gona a tlo fa sa na se mphetenya. Ka se ga fa sa masudi ya nwa di tshela pa tshaba ya tsela ya gona ba ga ba yimpi. Ba la go gona ba ba ha ba ba tla ntikelo tsa bo. A ba ha. A nda de go le di tshela tshela ya tshaba.
0: I'm going to go to the hospital. Re theole moya fela tsona ga di bue ka matla a maholo taba tsena tsa setšhaba. Ke maoba mona ke be ke fetileng ke ne ke le ka mono ka semphetenyane mono motlakaseng mono. Ke ne ke na le bo bothemba ka mono ka motlakaseng ka gore ke ne ke batla ke tle ko o bontsha gore semphetenyane ke a e tseba etlhile ke ne ke le ka mono be ke fetileng ke na le bothemba wa letlama. Yale sehlopha sena sa dija batho sena le mosebetsi ka mono ka semphetenya ke la ka fihla ka mono a ke so bone nthwe jwalo gathinyane letsatsing la mantaha wa ukwa ke re ke ne ke le mo letsatsing la moqebelo gathinyane letsatsing la mantaha tsona sehlopha sena sa semphetenya mo setlatswa se jile masoko ha ke so bone nthwe tsela e bua ibe ho so ho tlaua mona ho thwe fedile yedi. I'm not a guy who's so true.

0: e se bena kwa ha wena pa itseng antle metsotso ke yane e meraro fela ga tadi mo reng ya borubong radio khotso
1: ye la wona monna
0: ntate
1: tsaranya ei mo ye tsi tlo kwala ke di yo se ba
0: tlhobile e ya ntate wa ka ke mametsi wa
1: ei ke mo siya
0: ke rata haholo ma ho ba balla ditsebe tsa sa ga di presenter ga ntate mo siya
1: ke mo siya ba ga mathata
0: ntate wa ka ke ntate mo siya o hema kana ka
1: ko ba ke tsi
0: e ntwa le ntate wa ka
1: ko ba nna ke ba ba le ho no tsa masore ka mo ka makwanyana
0: e
1: ke bona ntho tse ntla ka lo ka motho ha tsa maishara ntla o mme di dietsa ilietsa wa tsaba ha ke bua le wena ke bona le mosadi ya khosi mo se ntse nyane go tlo o ne a di dietsa so se
0: le e e o teng ke a go bo
1: o di dietsa no o tlhogetsa ha o etsa ba ha ma ba ne ke metse mametse tsotlhe tsona go la le teng ba ithulela tsotlhe di

0: ES tsho sena sa RFP na sering ke tlo o fata batsa sona mona wa ugwa
1: impe be sibu antho tse ukwala e ska pa ho bulela pa
0: ho lokile
1: go bana a ke re ke shedile ya bona ho mola ntate o khuti o tsi batho ba stand le sobe ba bulela mpapa ba le betse ngo ka othuba ba pa eo ya fela
0: e re go
1: ba le monse tla am 5 years e fetile papa ena ya fela ba bulela
0: ke go go fe ditaba tsa setho sena sene nsibitswe le tsatsing la maobane ka pela komiti ere ke ufe ditaba tsena tsa setho sena sa RFP sene nsibitswe ka pela komiti ke tshwere jwalo tokomane mona tokomane ena ina le letterhead ya Revolution for Prosperity tlasa teng a mono ya ngolwa Mpeulane Mohale Matala number 41 Maseru haikwa ere monghadi Mpeulane yaba ere taba mehato ya khalimo khahlanunga le wena ka boitshwaro bo sa amoheleng ka hara letsholo ha le tswela pele le tokomane ena ere ka lengolo lena ofisi ya mongodi e mohulu yo memela ho tlahlaha ka pela komiti ya tharollo le dikgang le dikgohlano Integrity and Disputes Resolution Committee ka la 5 Phupjane 2026 ka hora ya leshome hoseng mohato ona o nkuwa ka mora ho hlokomela dipuo tsa hao tse bohla tse hlokanga hlompho tse hobosanga le ho tella boetapele le ditho tsa letsholo marangrang dialemoyeng le dikrupung tsa di WhatsApp le ho latela molao wa rona wa motheo kgaolo ya 13A I ya pele le ya bobedi le ya boraro e ka sitana le tse ding ho thwe dintlhakgolo ke tse latelang ho hobosa le ho hlokela moetapele wa letsholo hlompho ke ntlha ya pele ya bobedi ho hobosa le ho hlokela baetapele ba bang ba letsholo hlompho ya boraro ho rwahakana le ho senya seriti sa letsholo ka dipolelo tsa hao o dumeletswe ho tla le e monga wa ditho tsa letsholo ho tla o mamedisa ke ya leboha Nthati Moorosi MP mongodi e moholo are ya la romellwa ho yena a itekena are ke amohetse lengolo lena le tekenetswe jwalo ka la tharo kgweding ya botshelela selemong sa 2026 ere ke tle ku ke tle ku utlwise fela hanyane na sibui sena ha se bua ho tseding tsa ditaba tsa hae morao tse ona qeta obiletswa ka mane ka sepoleseng ha u finyane ona qeta obiletswa ka mane ka sepoleseng morao tse ke mona di thot ka pa komiti e kgolo ya RFP ke ene mo ngoletse lengolo ha maoba mona ane a ngoletse lengolo ka pala galemelo le bontshanga nyatso ke batsha ba RFP
2: bona he ratuwa ke te mmono mo te mmono ha na monyeta wa ho etsa eng ka panye be ha ke etsebe le mokgotsino ha motena la pimo je tsore a tle mosebetsi mokgotlo mona tlo e mono o go la jere o tsebe hore ke teng ke pela ha o ka tile

0: Men to me ye na ke madiaka ha so ena motho a tla ntjetsa gona ha ke matamela ke matamela jwang madiaka ke a hlompha ke a sireletsa na men to me ngo ba ke amogata na lo ka ha wena a etsa ntif o khona go ka lena nna nka o eletsa o jetse mmenthomeng gore o tlhoka go itumelela gore a ka bika theko se ka ba motlatsi wa moetapele e o buisana ke reng a itumelele a ikage gobane e tlabele o ikaga o sa tseye ke position eno a qualifyile go na le di-opportunity tse ngata gampe mono nthong eno a e qualifyetseng gona gona tsena ga batla kgotso e bope ka rona ga ena bo rona le ena mmenthomeng gobane na ga ena le sotho ke eso le mmenthomeng wa ukwana ke reng na ga ena le sotho ke eso le mmenthomeng le ba bang so go tlhoka kgotso ya setšhaba sa basotho ntate moleleki o shota ka 2 weeks o tlhoka go a fumane di-benefits tseno tsa gae le ena ha ene suthelana ke yona ntho ke e buang ga ke lwane nna ga ke tsebe na gore ke phegeletse mmenthomeng ke mo tlweletse odimae wena o ntse o etsa diphoso o bua le HR mono HR ya o founela yo fe mabitso a qeta o fa mabitso ore motho eno ana e tsena ya tsena e tsena e tsena e tsena ke motho a leng gore o tlameya gore a se ka kena ke motho wa bo mamma o a botswa ga ke re ko wena o ikentse motho batho mono ona na ha ke tsebe I know everything into yeta mono o ska na na hore yena na ke ntsha ene ke ntsha go ba ne 20 ntino qeta ngo yetsa 20 ne ja uletsa ha go kopi ja uletsa go ntsoetsa ditshila mono ofisi mono
1: ke tsa tsedinge tsa ditlipi tsa hae ka patsa dipolelo tsa hae tseo a di buang go na le mo a buang a mona a re o tshwenyeile a re o tshwenyeile ke RSP
0: moruogo ke bophelo ba etapele moruogo ga o gole ga e thale thala bodiba ya ntlafatsa moruogo ga e thale a ke ntateng yo fane ba etapele a bua mmona ke monna a tshwenyeileng a golo ka nnete ke tshwenyeile golo baetapele ke o mona ke bua le motlhompei tsona golo moetapele wa letsholo la ntlafatso wa mokuo ai le matona ana ka ofera e leng karolo ya kabinete ba ya RFP le maparamente a rona le executive ya rona ya party ke bua le lona ka ofela boetapele ba rona ke rena re ka ta go lahlelwa ke setho se maatla mona setho sa peka setho senana ha re sheba sesosa ke qabang ya ha ile ntate le bona ebileng ileng ya fihla boemong ba batlana le o tshwarana ka diatla ha re ntse re shebile gore na re tla lata le batwa la rona la peka re tla le lata jwang ha ntse re ipotsa ntse re kopanya maboko gore re thusana gona ge rata batwala gona jwang lapeka go hlaya taba e nngwe gape-gape ya mohlomphei ya tshwanang mohlomphei ministera ntate le bona go hlaya gape-gape go na le di-conflicts e pakeng tsa hae le PS ya hae ya bohlano pusong ena PSA e thabetsweng ke makanselara ke setšhaba ke di DA pusong ena PSA e leng gore basotho ba bona gore local government e tla ke e fetoe le chieftainship e tla ke e fetoe le home affairs le police gore ba ke ba sebetse ga mmogo
1: shebana kwa gane paetseng a ntemetsetso ke yane robedi ke tsa tse ding tsa ditaba tsa gae tseo a nang a le o di bua go na le o ye nngwe gape-gape mareng ya ka 2028 o kgathetse ko o kgetha batho ba bangwe ka 2028 o ipatla jalo parliamenteng o go khathetse yena ka nnete go khetha batho ba bang 2028 o ipatla parliamenteng
0: a gana tse ka mabatla go tlotse ka jwa monna go tlotse ka jwa a jaga batho ba tshwere mmata ba shebane le o qabana kwa lo qabana ba etsana ntho tse senang kelello tsara sadi tse bona di libisitse ka di tlatso la setšhaba mo lemo kae ke ga nna ke mo jetsitse mo gale jone a fitlha ka mona ka gore kala lena ke ga ntate ga eno mona ke a tseba ga eno mona ke tsamaile dibaka ke a tsemana mona ona le eng mona ona le eng mona ona le eng mona ona le eng ge ntse di-licence marespi ge na le tsona re thuse fela ntate e re qetele mona re fumane di-prospecting license ntate tona gologa ta dimaele mara go na ga makala go bona ntate ba sa re thuse ntho tsenana marespi waetape ba marespi ke mokgona kekang ke ipatla paramente 2028 o bata ka pochesa ke itlhoka paramente ka nnete 2028 o bata ka pochesa ke tlhoka ke ye paramenteng e tlega ke fitlha paramenteng tle ke bonna ke eng e ne e sa le fasitse batho gore ba bule mesebetsi ke batla go bona gore na ke eng ena e fasitseng gore batho ba bule mesebetsi ga batla dimine di be teng ka gona lesotho batla go bona na ke eng e fasitseng ke batla go bona na ke eng ele basotho ba ka sebetsa gampe ba ka phuthea ka gona ganne ya South Africa go fumana ketetse lesotho lena na go se jetswa ga ba batho ntho eno di-hypocrates tsena tse re di kgethileng tse bašhabana le go qabana mana batho sa le botoneng baetsaneng ntho tsena tse gatakatsa tse re sa itsebeng tse re se kgetseleng mone batho ba tseba go iphosisa mpe bana be re ba kgethileng mo ga ke se bone batho ba lelekang aka ke a ipata 2028 teng ke ipatla paramente straight 2028 tlabe ke le paramenteng ebile ke le matlatsi wa moetapeng tlabe ke le motlatsi wa tona go ka 2028 ke ba motlatsi wa tona go nna mo service ga ke a tlela go tlo latela batho nna dipolotiking ke tletse le gore le nna ke tle ke be le maatla ga ke a tlela go tlo latela batho ke nako wa lona go qetela ke tletse 2028 ke be ke le pagamenteng ka 41 ka lebatho la 41 like it or not tlhopola motho dina maatla a go ema le nna o tlantseng
1: shebana ko a gao nepaetseng ante motsetsokwane e leshome le motse o le mong fela ka moragora ya rona ya lesho ya borobong go na le yo nngwe gape-gape mo a reng ke ya mogaogaoje ka mogaogwe tonagolo ka letsatsi le ane la phomolo a bonwe a ntse a kaletse motokara wa gae wane a neng a tlaile jalo a ntse a ipapalela jalo a ithapolola go na le e nngwe a ileng a e tlaisa jalo o la ebiwa je
0: nao a tseba thekenoloji ke ntho ge e tobang gore e sele kotsi agolo ka nna gare re ntse re na le ntate matekane monate e se le tlone e ne re na le yona ke tlone ntate same o kaekae kona ke le tlone e ne na le nako e leetsang e iketsetsang dintho fela e se lebetse a kgona batho annete monana ga se ntate matekane re mona kannete mona ke ka nna gare ke tlone mona ke otlisitse tlone fela mona ke yone e ntse re busang ga ba sa ukolla batho ba sokola ba batla mesebetsi tonagolo o tlaya a le diretse tonagolo tse dintsi tsa naga tse dintsi botlhaore ke bane ba tlaya mane neng tate bane ba bekina faso bane ba tlaya ba bontsha gore ba sebeletsa batho bana go tlaya gona batho bano ba bona gore ba tsoge ka thata tonagolo yena o tlaya ka koloi tsa sport tsa le diretse tsa go fa fa Afrika ka eleke ha o hlaiswa go itse eno ke di 1 million mama di tu go hona ho le ka di a fofa ka po ke di sa mari empa le go itse tsa maya and tse po ka mfe ha ba tlo ba se rona e khona la le se ga se bona a le se ga se
1: shebana kwa gane paetseng a ntemetsetso ke yane leshome le metso e megagwe re ko bapalele ena ya go qetela ga a gutla ka mane ka sepoleseng ka mane o ile a ya ka mane ka sepoleseng sepolesa sa mobitsa ga a gutla sepoleseng o ile age
2: Kotso mathala bodi wa gabane, kotso mantso kwane. Eh ke ntse ke wetse ke qala ka okopa. Eh hula mantso a ka tsokope tshwarelo go rona mathala bodi ba matla hape hape. Eh ka nete ke itemoile gore ke lokela go itukisa. Ke lokisa dipuo tsa ka. Ha ke a ke lebile matona le maparamente le ma RSP. Ka nete itla ba mapempe ha di a di lebile boganyetse. Ah wa khompe wa ka. Se mtso ka nama tekane ke mongaka. Ke mo setse mogao ka mmele pele le moya. Ka nete ditaba ne le tsona tseno tsa di clip. Ka nete ke khala motse. A ka ba ha ke a utlwa. A nnete ke tabe ke lele tšhankana empa ga gona bothata ba etapele sebeditsa gantle le mapolesa eso ba leponesa ke leponesa mothusi motswalle le bona ke a ba leboa ka nnete ka kgalemelo yo maatle ba mphileng yona le dikeletso tseo ke di fumaneng ke leboa gagolo ke a kokobela baetapele ba ka
1: re tla utlwa gore na komiti e kgolo yona na itse ga e fana ka galemo gore na e bena o ile a di beya ka tsela le mokgwa mofuta ofeng metsotsong ye lesome le metso e mehlano ka morago gora ya gone ya borobong.

0: tsalo ke ya matla ohle mona ke mathato a tsa mabjalo le RFP Adio Fox. Ntate mmota. Ntate mmota.
1: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: ao banna o sabile a tsamaile sabile a ile sabile a ile ke tlo iphumana ke ikentse jwang gobane ga o na letho leo ke tlo iphumana ke ikentse lona ga ke etsa tsena bjale ke sheba gantle goreng yane ya rona ya karoa radio kgotso ntate ntate mmota
1: lesotho mona ntate go na le batho ba bositseng dilemo tse fetang lesome le metso ye go bedi sa ba tla eketsaya ka masuka ka dilemo tse pedi ka godi ba lesome le metso ye go bedi fela dintho tse ngata ga ka ba dietsa ka nako ena ga ka ba dietsa ka nako e telelen ga e sale gentse re le teng lesotho mona ga ka ba ga tšhakela kae kapa kae nna le ba bane ya ipotsa ona e be ntate o yena a na le maatla ga ka kang ka tšhelete ya setšhaba yana ka kgona go etsa ntho ngwe le ngwe le ngwe le ngwe le ngwe ka ga lesotho ka bone
0: empa ntate mmota empa ke go na tshepisane ka nnete
1: gaeba ona tshepisane ntate ga ke gowa tseba go ka nneng
0: gothweng
1: dipolotiki mo o etsa wang
0: gothweng
1: I'm not a politician. Ntate waka jale motho yo molemolemolemo ntho eo a e buileng ga o ka e latelela ga ba di etse ka gopela jale gape-gape ntate o na ke ba tlhola dintho tse tlhagotsweng ka ba o le etsa tsa gae
0: felaba
1: dintho tse tlhagotsweng ka ba o le etsa tseno tsa ikitileng ka tsone
0: fela ga re se re botsa ntate mmota na basotho ga ba banna o sa ile ke ne ke re botsa gorena kapa ke botsa gore na basotho ga e le mona go thwe leshano la dipolotiki le dumeleletswe ka molao jale e le mona ba itseka kapa ba bolela ditaba tsena tse ba reng ka nnete jale mona na tsona ka nnete ena yona ga o soge etsetse na ke phoso radio kgotso ntate
2: Hola
0: mongolo wa ntate. Ha ke so ntse le ntate wa.
2: Le mozingwa.
0: Ntate
2: mmo.
0: Ntate mmo.
2: Sela wa magaleng.
0: O yena wa iselwa magaleng. Ke
2: nna go wa magaleng.
0: Ntate.
2: Ntate ke ba tlo jela taba yena a ditsela ena.
0: E ya nda.
2: Ke ja hola nna lo rena. Re dira le se tshumona ha ona mo ke leng ga yate.
0: Ho jwa lo ntate wa.
2: Nya ka. A di mo tsenya ta se fitile. Ditelari leng le ka ga masomo e ntse re bua ka yena ene ya kwadi mo tlwa la khalani ke bua ka o tlwa la khalani mo ya hapita o tlwa hapita o ya matala o tlwa mo go tshwane go ya hadiya ke di dira tlo di ba
0: hantle wa ntate wa
2: ha e sa le di sinye ha di limpi bona bua ka tseno fela go a tseba ka ga topo ka mona bo se ke leng yo kgolo mone e le mathata fela go thosa sputa na o la ka utlwa gona le dillo tse tse ka lekane
0: basotho ba ne ntse ba llane nne
2: empa le lona le jena ko utlwa ka seboko sena e se e kalwe le mosaope ntho jena e kala go gati
0: motlhomongwe ga o nagane gore ke obane metšhini e le ya ema mona watho tsa ka ke tsena
2: I'm not going to be able to do it.
0: empa ha o shebana go na hentsane tse dintsane wa fumana gore dintse di le teng ditona kgolo tse ntseng di apaga di kama flash ha ona
1: nna
0: di bua ka lesotho ntate wa ka ise re tsala
1: go bona lesotho mona ke tsala go bona tona kgolo e tshileng ka dithetho fa o tsama ka go ruta hai nkutlwa hantle
0: ke mametse hantle
1: ba ka di tsoma tsa masole tswane ebe le ka apagamenteng ka mana ha botse dipotso ha o tletso
0: Fela
1: as
0: le tona le le hulu la nthoko go le tona la molao la tshireletso go go jwala ha ile le tona la tshireletso ke le tona le le hulu la motlotlei
1: le tlamea le le teng ha o bala ba jeke
0: le tlamei
1: ne a ba le teng ha o bala ba jeke na tsene gona ya kaile
0: ke ha ke hane le tlamei le ngwa pa ga uniform
1: ke ntse ke ho era le sotho mona ntlheno ke ka ho bona ka ena ba ba kopanya le na tse di
0: fela ha re se re bua go wa utlwa gore ha ba ke le tona la tshireletso ke le tona la motho wa motlotleile le holo le lo loketseng wa apaga uniform
1: oh mthethe mana
0: ndadi
1: basically so ba tsutubura mana go buisa le ke dia ka mala o mthethe mana e tshwa le re go tsana wa apaga itso
0: ndadi
1: ha ba mpa temane o tsa go ntlo
0: ndadi wa ka
1: ka la bona e u itse o ga di shoto na ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha
1: ha ha
0: e go kwenke ke tswe ke potela mona fela ke etse tsena fela go kwenke lo radio khotso
3: ndatwaka
0: ndatwaka
3: eh na ke mmuso mo gwaka jale ke tsa tsame o tsiga o
0: mmuso
3: e ya ndatwaka
0: go go mmuso ka puso ka po mmuso ka lebitso
3: ka puso
0: o
3: ndatwaka kere a how la ga di mwana ga se go bua le bo ha o nya le bo o la la mang ba la la ba a o tse ke ntse se ke se ga ntse e go fetse go ntse go tsoa na o wa le kae
0: o la la bona ba sotho
3: o la la bona ba sotho
0: ba re hey wa le ke sa hi hey hey
3: o a itwa na rwa ga
0: ba re ke se ba re ke se o sa se be ile go gone ya se police o sona motho
3: o tswa fela a go ke ne di dile mona ba re ira ke nngwe ta pota pota se ke le go etsa go tsela ke ta faga ga ke tswele ga
0: tate tate
3: wa go tsaka twa ga ke ha ka
0: tate wa ka.

0: Adio, Khotso.
1: Nato waka.
0: Dade.
1: Imtia oleza pina yungwe nkabola nga yere motwana la mwana mwana ate kapolote.
0: E lotwana la mwana mwana kesili.
1: Nato waka.
0: Leli nsili.
1: Aki opola wana batuwa nisini baeta donai le nesi. Mwana wisi hile mpapela. Pasa buu.
0: Ocho waru.
1: Nato waka.
0: Dade.
1: Ke
0: ke ba le fela tse pedi
1: tse tharo ka le mo se tlhano.
0: Eh. Ao bana we. Ao phepi nneso. Phepi ke ngwaneso. Ha di o khotse.
2: A cheche.
0: Oh, a cheche la mogao.
2: A cheche la mogao, di mo fisa.
0: Oh, kwa la ntsa mo sututsa.
2: O tlile o ta thela.
0: Ntate mosia.
2: Ee, bona o tsamaya go bua ditaba. Ke ne ke mo go yena ngwana monna. Haeba batho ba sata ko ba buka gore se ka etsa jena ka ntho tsa gago ke tse motlhala fela. O bile ga utlwa motho a tsekang kolo itse tsa tsamaya ka tsona tsa gae ee ke mmuso tse iso mmuso mo. Ga ke ra gona motho a tsekile o ntse a tsamaya ka tsona le ga a kiwa lo. Na ga ujalo ngwana monna ga ko botse e kae dikae diofisi tsena tseo di a tlhogetsediswaga gona mapensen a ga dikae mona mo go itseng re tla patalelwa di-insorance basadi ba difeme matlo a tla ga ua ebe ka nako itseng bana ba tla ya ba e nyantsha na ntse taba tse ke taka o nne go sa foo.
0: Ah, ke mametse tabatsi.
2: Eh, a ke re ke batla go tlo ntse le teng.
0: Eh, a ke ntse ke le teng jwa ke mametse tabatsi la.
2: Eh, go bona ntse. Na ke tsaka. Ke ne di bua ke nna. Go re tla ha o re ke. Di bana ba sa bana ba tshwere ba tla ba tsama ka dikolo tsi tsa mahala ba ya mo sebedi ba khutla. Tabatsi tso tso tso tso ne di bua ke nna. Ke di makenta to
0: Tanking.
2: But I want to get there to get lamp up on a jacket.
0: I will hear a boot. Did you tell him my good government mate? And when mate, did you tell him my good? Oba ne mo le mong ka nete yana o fuwe o na le tokelo ya ga bua kwa no di ma PCFM. Jalo ka ile radio ya kgetho ya setšhaba.

0: Adi wa khots.
1: Mmakutsani.
0: Eh.
1: Ha, a ya ka ndo go leta go. Ke a di tlhagela wa tswa di ba patlela ke mo tswa malelele. Ha ke tsela ka go ka ba ntse ke tsamba. O ka ba ke ntse la sela o ke. Ke nna ntse ka ka tsa dinga. O na ka pa le mong a ha ile le tla ya sekolo sa le le. Ha ke tsebe. O na le ke di nnete fa ntse ke fita ke. Ka tsela ke mo shobi. Ka ba e ka tsile o na shiye. A ke a di tshwe ke mong a ha. Ke ho ya ka utlwa ka tsa tembe ke tla. Jwale. Ke ga gile ta. Ka ba nani ke se na nna ke bile ke reile le ba pele ba re ntse ba etsa go tshwana. Se ke reile jwang. Ke ga la nna ka ha ke ka qala bona tsena go le tshepala. Go ke se o bonola o ya bua ntho. Ka ke thabana ke na mo le bana. E re ka ba le ntho wa na yetse ga ke bulani. E ne re bulela go re bile re etsa mohwanto. Selemo le selemo. Ke ya ba tsetsa sala ni percent. Ha re ba tsena ni percent. Wana ile a bure sa ka 37% ka ofela. Ile ntsa di tshepiso tsa na di buile. Ha ba ndate e ke bohlompha botleng, e ndate tsaba le bana. Ine ha yo nka le sokwane. Ba tla a bua se tsala se tshepiso stadium so. O tsama hantle ba bamba. Ba ba go tsapa ba ne ba utlwa botlhoko bana. Ba ne ba buile ka bene. A re di ntse o tsotse tsene ke di bua ga ke paka ditha. Ha ile o fula sokwana. Ke ne mpa tsala ke batla go hlodisa mogawa hao. Ba le tsala nna itshwasollo gore ke ha ile o tsena busa. Ba se tlhoka ka mo hobela ka dipotso tsa di buileng go bana na di buile kana kwelo a le le ba le la dipolitiki. Ba tlhomlani, ba tsena ka tsa se ntse nya ya tension nya ba ikutlwa ka ona. Ke ne ke le montle go sa dia mo sotho ka dipi. Ke ne ke le montle mo sotho tshe. A go bana ba ka mo a nnete mo hobela ka tsana ba se go tla bona ba ha. Eh na ha re di ntla fa tsotse. Ha ke le tsena na ma se go bona na motho ka nanga la ka tsela ka palla ka. Ha ke wa ikwela go tlhokola ka. Ka ke ka bo mo khatha tenga ke mo she. Tlhola ba ba tsela ba se uno ha o la bua ba ba ba ke se bona ka ofela modu sa ke ba ba ke se bona tshepe a sa nne ka mo fwa le nna la se tante la mo le mo ke dilang o le di bia tla tsela a tla ke tla tsela ka mo o ba sa shebela le tsi a ba pala ka diwa le go siu le tla golo ba se uno la teng tse ha ke kire ba tla ba nne ba mo khatsa ka ke tsho kwa ba ba ka ke bona ke ba tshepe mo ha nyane ga le la batho ba ka maluti na tla ya go le ya sele sa ke ga ke mo sisi ka 1986 ka le tsalele le buluka gare ke tsela hantle tsela ya go tsheka
0: thank you na ke radio khots ntate eh
2: o tla o go boile e bua mona ha ona mohlakela ka kathola nna le mebiso yo fitse wa tsiba ha sa re gella ka di tshibiletso mo di sa mo di mo di sa se di sa isi ho la di
0: mm
2: e sa le ke swa fata
0: di bidwa tla dula ntse o bu
2: e di le ke tla dula ke ntse ke bua ho ba ne ka nne ke gore mo di tshibiletso di sa eng di a a ka nne ke ke tla e tsoge ke dule ke bua ha ke mo tla bua ngana jwa le ba ne tsela tsena ke ke nne ke di tswa ke ntate yena ena ke buisang ka she a ntse a tsama lwapi a di tsela e tsama uang nyo di le motse ke mo somo le mo ha ba e ke ke ke ke le motse thago ne re re e ne pa ke ke batla e di di se di ha ke ntse ne tsama tsela mo fela ka mo ga tsela mo fela e di se di e tshile a sa le malwa piana ntse a tswa ke yena ntate yena re ba re buisang ka she a phokana ya ha bo a iphoka mani botswana mani ha e tsintho tse tsena ke a le go wa e rata tsala wa e phoka
0: ke a le go
3: tsaba ya le sa bo menenene se cha ba se na
0: a ke tsa tsena ke menya maritsi bo nete tenga re tlile re sebetsa jwalo re ile ga kena jwalo ka mane ka sethaleng sa ne sa kgodiso ya moruo ha bane ba le ka mona ka caucusing ka hamama ga tswa ka mono ka sethaleng seno sa kgodiso ya moruo bekeng ena e fetileng ha ba le ka mona ka hamama a mathaka lebelo le potlakileng ga kena ditabeng tsena tsa ka mona ka semphetenyane tse ileng tsa e tsala letsatsing a la mantaga tsebile nya dintseng di etsahala go feta mono ga kena bualo ka hare o RFP mona mo ho bile ditseng bualo se thosena sa RFP ka pele ho komiti ya RFP ya khalemo ke ka mogho re sebeditseng ka tenya ba kenya sa letsatsi lena go tswa ho nna thapelo mwana wa habulane mshimano wa ka mono ka qwadinga ha sori ke botleng tla sa lebala leno la letlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke qwadinga Highlanders stadium hantle tla sa thaba le pantsula thaba ye se ponompeng ha bo matswallwa mo tenga ke busa nga bua ke mo kana thoriso ena ke wa swodi swodi ke wa moshwe ena ke wa moshoshwe ke wa

uringa ya botshelela ha ile mantaha ho isa la bohlano bekeng ke tsamaka ka lenano le bitsitseng ya selemela le mo ifo wa bana ba gwale ka o tshojwalo ke re ke nketso hletse reng ka nna ke tswe ke tsamae ke lebe hantle tla sa thaba le pantsola wa tseba ke re ke sebeditse le tsatsinge lena mo kana modimo wa matshiriso le ganyalo kgotso a le etsetse ka hore le ka hore a le ruise molemo o sa feeling ho fitletse nna le lona re kopana hape hape bekenyane e tlang ka o tshojwalo hodima hlogo gorra yona ke ya leshome ena nako ke ya bonnete.

Banna ba tshwere di cooler box. Bana le bo sebane bane le bo mamman. Ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo di kakapa. O tla ba irang?

le mahloke na ka le halo hatwe na ka le bana ga bua ya ba wa mwena o tle bana ga tsontso wa ha bua.